0: Incorporated na imutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services. Ganahan ba ka o mukha o ng lamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus

Katsihan. Daon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa top silog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef top silog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na dyan mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bangsa Caraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Nabaro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!

0: pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite Music Radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite Music Radio.
0: FM Radio.
1: Favorite
0: Music
1: Radio.
0: Favorite
1: Music
0: Radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Good morning, good morning, good morning! Marajaw na buntag, Surigao. Marajaw na buntag, mga ka-arunza.
1: Charot! Charot!
0: Walang sisigaw. Huwag kang sumigaw!

0: Mayo 13, tuig 2026. Aruy, 13 naman ba dyan? Basta 13 na, gikan dyan sa 12. Pasingo dyan sa 14. Pag human sa 13, 14, o may sunod, 15! Basta ininanganin ang mga adlawa, 13, 14, 15, ang mga trabahante. Bagan, o man dyan, tunga-tunga ng due date. Ditaw, good morning, good morning, good morning, good morning! Ah, marajaw na buntag mga kaarunza, marajaw na buntag Surigao. Nining adlaw, Miyerkules, Mayo 13, tuig 2026. Diyari ni Sab, anidyo amigo, anidyo kaarunza, si Wilbert Ga. Live the live, diri sa inyo paboritong istasyon, ang 89.3, your favorite music radio. Para dyan na buntag sa mga namati sa atong mga namati sa ilatag sa tag sa mga FM radio stations. Good morning! Nagbit-bit-bit-bit sa ilang mga radio. Ganahan ka dyan ako dyan mag-kuan, mo kantunan baryo, matungnan ni mo na dyan to'y nagbit-bit ng radio. Nagbit-bit ng radio tapos dyan to'y natungko-tungko sa balsahan ng kamay. May tawati, ano mo man, oh. Ay, dyan rin music ni Kuan. Music ni sinini. Si Kavibes. Sino pa yun? Sino pa yun, eh? Inin, si Kavibes, Kuan ba? Marbs. Ako naman, mati. Bajak ko kan Kavibes, Marb? Oo. Mati ko sa iyo mga music. Sino pa may mo pamatian? Oh, jauh sab si Kwan, jauh sab mabuntag, mamati sa maku. Jauh tahu na sa baan. Si man jauh tahu na sa baan. Itun si Kwan, sino itun? Si Bert pinang tawag. Aw, oh, sino man baya ako? Aw, oh, ikaw. Oh, salamat sa mga waya pa mga... Nagatubang na yan, baya kila yan. Wala akong daso na, abanturay pres ka muna tingog.
1: Careful, careful.
0: Ita no, marajaw na buntag diya sa atong mga kaigsuonan na mga mag-uuma, sa atong mga mag-uuma, marajaw na buntag. Nadyaon sa ilang mga basakan kuma, nagbantay ng humay, kay ito'y mga hamok siwit. Hamok maya. good morning, good morning, good morning sa ato tanan, mga namati sa ila, tagsa-tagsa ka mga radio, huwag nag-livestream isab sa Facebook, nag-YouTube, no? Sa mga YouTubers na ito, marajan na buntag sa ato mga OFW, sa ato mga migrant workers, sa ato mga seafarers na nagtanaw, matanaw sila sa YouTube late talagi. Oh, pero salamat ka radyo kay Jao Gihapoy ato mga viewers sa YouTube. Oh, grabe ka hamok! Ah, grabe ka hamok mananaway, jay na puyo ka buhok! Ha? Jay na puyo ka buhok, jay unsi! Ala, amang ka dyan manhanap. O, ano ba? Salamat sa mga YouTubers na to. Salamat sa ato mga Pilipino, mga Surigao na nagtanaw sa YouTube. Good morning sa inyo, tanan. Punhain man ka mo kuman na nasod, no, na mga Surigao nun, mga Pilipinhon, na nanarbahon, naningkamot, naninguha. God bless you all. Bisan pa man sa inin, masamok na Pilipinas. kamo did on na nagtrabaho sa gawas sa nasod na ning kamot. O, adyo lamang kamo pag-apil-apil inin mga kasamok din na nato. Gobyerno! Paninguha, paningkamot lamang. Ayan. O, isa, barda na buntag sa atong mga, kuan, mga taga-island barangays. Sa 21 ka barangay sa ato, siyudad ng Surigao. Barda na buntag sa yutanan sa nagkalain-lain na isla did on sa mga... sa ato syudad, no? Sa island barangays. Marajan na buntag sa inyo tanan. Kumusta man ang ato dagat? Malinaw ba? Linawon? Ha? Malinaw ba na ato dagat? Minus ang bayod? Hinaot na linaw rano para ang biyahe na ato mga taga-islands. Oh, marajaw ra, safe ra. Labi na in mga gagmay na mga pump boats. Oh, labi na in mga nagbiyahe madoyom kay mangisda. Kumusta man ato mga mangingisda? Marjan na buntag sa yutanan. Kumusta man ato Tiangi Jaon ba isda? O Jaon, kay di man matawag na Tiangi, ikaw ba isda? Di Jaon ba si karne? Di ba? Tiangihan sa karnihan. Tiangihan sa isda. Kumusta na ato mga mangingisda? Minus gyapon na ato isda, no? Ay. Arang kamahal sa isda kuman. Arang kamahal sa isda. So, minus ang isda. Sa mga taga-karni, di doon sa ato Boulevard Market, marga na buntag di doon sa ejo, mga taga Boulevard Market. Di doon sa Fish Landing. Kumusta man sa ato Surigao City Community Fish Landing. Marga na buntag di kan Engineer Jun Lambos, kan Manoboy Dicatoria, kan Ma'am Levi Gastardo. Sino pa dyan-dyan di doon na ato mga... si may presidente ko man ng Fish Landing. Si Kapitan Arnel Dilan sa Barangay Sabang. Kumusta din sa inyo mga taga Surigao City Community Fish Landing. Marjan nabuntag isab sa kuan. Marjan nabuntag isab sa ato mga suking tigpaminaw na mga tricycle drivers. Og hilabi na sa ato mga senior citizens. Good morning sa ato mga senior citizens. Uyan. So pwede magpanaw-panaw sa boulevard, sa grandstand, o bisan din sa iyo barangay na kung safe ipanaw-panaw, i-walking-walking na ato mga senior citizens. Pwede ra karadyaw. So ayan, good morning sa ato mga senior citizens. Good morning. Sa ato mga kilaya, mga amigo na mga security guards, marajan na buntag sa ato mga security guards, labi na sa ato guwapo na security guard. Did on sa ubos. Wala yung pinakagwapo na security guard did on sa ubos. Good morning isab. Marjan na buntag isab kan sino ini? Marjan na buntag kan Wancho. Good morning, Boss Wancho. Tawaton dyan nato sa amin sa nanpirtahan. Dito no, marjan na buntag. Sa ato tanan, marjan na buntag sa ato tanan. Gikan din sa Kentibok ang puwersa ng FMR 89.3 Bagtik Surigao. Inigyapo na nijo amigo, anijo karun sa si Wilbert Ga. Kaiban sa control. Guwapo may nato, kwan. Guwapo may nato, dyari sa control. Ha? Si Mr. Spider-Man. Si Mr. Spider-Man. Gikan pa ini sa nag-honeymoon pa kao. Ang bagong kasal si Nilo Jade Pino Galagar the 4th. Adios ang paglaong na nagnipis. Daan ba sa nipis good? daan man ni Slim kamusap. Ato kaiban sa control si Mr. Nilo Jade Pino Galagar the 4th. Makuha na ko inin magpuli-puli sila si Mr. Superman Kent Angelo, guwapo. Ato ni Skadlaw ko no, din si Jade, guwapo giyapon. Kuman ini Jade, may Nilo lamang. Guwapo giyapon. Sa mga ito dali ra mga halin. Ako ini, amuray ko nina ng bangus na yap. Dita no, sa kinatibo ang puwersa, marjan na buntag sa inyo tanan. Pinangayuan sa atong station manager, Sir Albert Lansin. Good morning, Sir Albert Lansin. Oy, sa ato Big Brother. Good morning sa ato Big Brother, kan Sir Joel Rafael. Good morning, Sir Joe. Good morning. Og isa, diha kan Ma'am Chona Rafael. Good morning. Adlaw ko man ng Miyerkules, Mayo 13, tuig 2026. Salamat sa Ginoo, magpasalamat kita sa Ginoo na sa gihapon ini kita nagpadayon sa ato programa. Jaon kamo nagpadayon sa pagpamati. Jaon kamo nagpadayon sa panarbaho. Jaon kamo nagpadayon sa pagpaningkamot. Salamat sa atong Dios nga makagagahom sa tanan. Salamat Lord na tagatagan pa nimo kami na nigayon na maghuya, magpuyo din sa kalibutan na puno sa pagsulay. Puno sa sakripisyo, apan Ginoo tungod sa imong grasya, nagpadayon kami no, sa amo pang paningkamot. Salamat Lord sa iyo gayon na itaghatag nimo sa amo. Salamat sa gugma. Salamat sa paglaom. Salamat Ginoo sa imo kanunay nga presensya, no, sa magiingon pa nimo kung asa ang duha or tulo nga nagampo ana ikaw sa alang taliwala. Sa matag pamilya Ginoo, sa matag pamilya nga nagampo, sa matag pamilya na naningkamot, sa matag pamilya na naninguha, sa matag pamilya nga nangaliya diha kanimo Ginoo, ana ka sa alang ilang taliwala. Bisan pa man sa nagkalain-lain ng mga katawhan na nag-ampo o nangaliya kanimo Ginoo, ikaw nag-uban. Salamat ni ining tanan o Diyos sa imong pag-uban ka namo. No, hinaot, nabisan pa man sa unsay among mga nasinati, dinis sa kalimutan, ikaw Ginoo, mag-iya ka namo. Pagbubo sa mga grasya, hilabi na ang grasya sa kaalam, grasya sa kahibalo, huwag ang grasya sa paglahutay. Dinhi sa among paghuyo, pagpuyo din sa kalibutan. Ginoo, giyahe kami sa kanunay. Salamat, salamat. Ilabi na sa among mga senior citizens, imo silang panalanginan. Imo silang kung unsa may mga gipangbati sa mga senior citizens, ayuhon imo sila o Diyos. O kung unsa man isab ang mga panginahanglan sa imong makatawhan, ilabi na nining panahon sa krisis, Ginoo, ikaw magpataliwala o maghatag og paglaom kanamo nga imong mga katawhan. Salamat Ginoo sa laing kinabuhi ug laing adlaw karong adlaw Mayo 13 tuig 2026. Praise the Lord. Salamat Lord, salamat. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Ono may mga kisaw-kisaw kuman, ono may mga balita-balita sa kilid, sa taas, sa ubos. Ah, Maradona buntag sa ato tanan, hinaot na bisan pa man sa unay ato mga nasinati kuman. Padazon ra gihapon kita. Ilabi na sa ato mga katawhan diya sa kaumahan ug sa pangisdaan. Oh, kumusta man ang ato mga maingisda? Kumusta ang ato mga mag-uuma? Inin ato panahon kuman na masuga. Masuga tapos isahay mo uyan tungod kay jaoy mayaot na panahon, pero sige lamang. Initanan mga laong pa lumalabay na panahon. O hinaot na taglaom ko palagi jaon ang panalangin ng Ginoo. Kumusta nato mga katawhan, ato mga mag-uuma, mga mangisda, mga trabahante? Inin panahon ko man ng krisis. Uno may ato mga nasinati, uno may ato mga tag-prioritize. Inin mga panghitabo sa ato nasod, sa ato mga lideres. Good morning kan Ma'am Cecilia Simbrano. Good morning Ma'am Cecilia Simbrano. Good morning, good morning. Preparing going to Tugbungon Chapel for hatag sa pre-baptism seminar sa Pabunyag. Praise God. Oy, magpabunyag. Ang mga magpabunyag, hatagan ng pre-baptism seminar. So mag-seminar anay sila, adesin magbunyag. Lagmit ini, Ma'am Cecilia Simbrano. Preparasyon manggaling ng pista diya sa ijo. Eh basta panahon gani ng tingpista, arang ang magpabunyag. So lagmin ini kapistahan. Oy. Uno pa ini, diari ato tag kontak kay hamok na ang problema sa ato nasod. Ini pay ato makigsuna na magsumbong. Oy, dayon ini mga sumbong nila. Oy, diya sa kwan. Kumusta diya mga taga-barangay Serna? Oh, mga taga-barangay Serna. Kumusta man ang ijo irrigation? Ha? O man dyan, ijo irrigation din doon. Bagang taga-barangay Serna, kan mamukuan mabagay ni? Ma'am Cecilia Simbrano? Oh. Mga taga-barangay Serna, kumusta man ang ijo irrigation? Natumpag? Oh. O man, natumpag ba ng ijo irrigation kanal di doon? Ah? Substandard? Sanan, uno may puyos kuno dyan na irrigation system. Uno may puyos ito na irrigation na waya may tubig. Uno ito na sumbong sa ato dere, ha? Uno man inigi in town kaluoy sa amo irrigation system. Oh. 20 katuig na kami nag rice planting, always ra rain feed ra nila tagsaligan uyan kaya na amo irrigation. Why too big? Uno iton. Pay tubig. 20 ka tuig na kuno sila didon nagtanom nan humay. Waya sila magsalig sa irrigation, kaya irrigation system, jaoy kanal, gabok. Jaoy kanal, way tubig. Oh, so magdepende ra kun mo uyan. Kun way uyan, way tanom. Ha? Inde dito sa Barangay Puktoy. Good morning diha kan man kan Ma'am Helen ka lang. Good morning. Ah, Ma'am Helen ka lang. Kumusta diyan sa Puktoy? Jaoy dinon irrigation? Ay, uno ba iton? May irrigation canal, way tubig. Way na nga ni tubig, natumpag pa. Ay, balama. Pila may kantidad ng dyan? Kung mahinomdom ako, nahinomdom ako, hindi kung amo dyan na linya. Hindi kung amo dyan na linya, pero ang naglaong na my budget and Department Agriculture man siguro, correct me if I'm wrong, no? Agriculture or National Irrigation Administration. Baga na 30 million. Tapos, may counterpart ng city government na 10 million. So, 40 million tanan. Oh. So, 40 million tanan. Oh, rain negated, dili irrigation. Rain negated, dili irrigation. Medyo nga ni kayo irrigated, dili kon irrigation. Good. So, ana ko na ibawan sa una. May taghatag ang government, national government na 30 million. Tapos, may counterpart ng city government na 10 million. So, it is equal to 40 million. Makadumdum ako ini, tangutana ko ini sa city councilor. JUF ko. O, pero baga niya, siya makahibayo. O, pero may budget dyan dito na 40 million, tanan-tanan. From city, 10 million. From the national government, 30 million. So, 40 million tanan. Kung dili ako masajop, bagan lakip inin barangay Serna. Kay gikan man bagan dili sa Tugbongon, Serna, pasingod nga dito sa Puktoy. Oh, ang pangutana, dyan natumpag na irrigation canal sa barangay Serna, kung amo ba dyan? Uno man nawaya may tubig, ito na irrigation canal. Uno man sab ko no, na natumpag man. Ha? Aroy, gini-exki. Uno ba lamang inato gobyerno ng mga trabaho? Lantara naman ini. Ayan. Laong siya sa ako. Sir, may tanaw ni mo na nini, sir. Diyan na trabaho, may tanaw ni mo diyan. Ha? How? Substandard. Ngayon ka na tikwang itong kwa ni Dja, Ija, pader, bali ba? Natumpag. Exactly. Ay, gini-explain. So, tumpag ang irrigation canal. Ano matong irrigation canal? Nawaya may tubig. Para dyan nabuntag niya kang Attorney Jerry Centro. Good morning, Attorney Jerry Centro. Oh. 20 years na sila di doon nagtanom. Wala, ganoon sila magsalig dyan itong irrigation. Ano rin niya itong decoration na dyan? Decoration rin sa dyan? Irrigation canal di doon? Oh. Walay tubig nagsubay sa ila kanal nga taghimo. Gini-exki. Arang kagana. Good morning, Ma'am Luzerong. Oo, sir. Jari irrigation canal. Jari irrigation canal. May tubig ka. Mahelin ka lang. Mahelin ka lang. May tubig. Jari irrigation canal. Ang pangutan na lagi kung may tubig. Jaoy sa... Naibawa na ako dito sa Puktoy inin... Uno pa, sungkoy? Sungkoy ba dyan? O, sungkoy ba dyan? Mamahilin ka lang? Gaan pa ba tubig sa sungkoy? O, baga nagamit sila dito ng irrigation, dyan bomba, motor, di motor. O, dili ko solar. O, happy fiesta sa ila Kapitan Joel Cambalon. Uy! Fiesta ko man sa barangay Kalanipa. Sa tanan, mga nagfiesta ko man. Happy fiesta. Kanlanipa sanan. Uno ba ini? Diri sa Rizal gani? Uno pa dyan, ka-wives? Nilo Jade sa kanlan. Dito sa Rizal, inin. Outbound on fire gani? Basta dilit lagi mamistahay. No? Oh. Oh, ba, wayay sa naibawan ninyo ng lugar. Oh. Dili sa kwan ba? Pipang! Tugbongon! Oh, sa Tugbongon, sad? Ba, pista ba kuman sa Tugbongon? Tugbongon! Ano pa ini? Tugbongon, pipang, kalanipa. Oh, amo ini yan fiesta na maglibog kao. Mamahaw kao sa kalanipa, maniunto kao sa pipang, manihapon kao sa Tugbongon. Oh, panubigon. Ay, panubigon ba siya? Oh, panubigon. Marajo na fiesta diha sa panubigon. Daydulin, daydulin. Jaon manggaling ko dito, napi-fiesta. Pista sa panubigon. Amo, panubigon ba siya? Dili kong Tugbongon. Ha, panubigon. Ha? Daydulin, marajo na pista diha sa sityo panubigon. Oh, oh, sa ilan ni Kuan? Sa ilan ni Chip Lolo MK? Oh, sa ilan ni Chip Lolo MK, bagan, panubigon man saon. Oh, marajo na pista diya, Chip Lolo MK. Oh, di ba? Daydulin, happy fiesta sa sityo panubigon. Oo, pasingod sa Sungkoy. White tubig og nabuak giagihan ang harvester. Ay kaway batasan isab ito na daot na hinuan itong irrigation canal. May irrigation canal, white tubig. Tagagihan pagadyod nan inin harvester, guba. Ano na lamang inin proyekto na nato gobyerno? Tagbudgetan ang gobyerno. Oh, na kwarta ng katawhan para mapus na ng mga mag-uuma. Waya, badya mapusli. Kay way tubig ang irrigation system, ang irrigation canal. Pagkahuman, agihan pa ng harvester. Oh, mamistahay na sabi si Dale. Oh, mamistahay na sabi kuno si Dale Dulin. Ah, maglaaw na lamang kao. Ah, Dale Dulin, hayang ka mamista kay subayo na namo. Ah, dito no? Oh, sige. Oh, good morning dia, kan Attorney Jerry Centro. So, jaoy mga irrigation canal, wayay tubig. Di mapuslan. Kasayang sa 30 million or 40 million na tag-budget na ya mabadya mapusli ito mga irrigation canal, pastilang. Diyan pa, hay pa itong isa na magsumbong. Ato tawagan kay kuan si Ja. Amok inin mga sumbong. Kalaong ko ba lamang ko nalingaw ako na magtanaw sa Kongreso sa nang sa Senado ng impeachment articles of impeachment tapos sa Senado kalaong nato kung hajaman magpuli ng leadership. Is kaya nalingaw ako dari sa mga hamok na mga sumbong. Oh, ama ini si Ebe, tawagan nato ini Kalanipa housing patron Our Lady of Fatima. Oh, marajan na fiesta sa mga taga-barangay Kalanipa. Mamlusirong, si Mamlusirong taga-barangay Kalanipa ini. Oh, Mamlusirong, happy fiesta diha sa Barangay Kanlanipa. Ah, kinabutan ba yung kanchip? Oh, turbo na manok anytime. Mukari ka mo ni Brad Sim. Okay. Mamlusirong, happy fiesta diha sa Barangay Kanlanipa. Our Lady of Fatima sa Kanlanipa proper, Senior San Isidro Labrador, May 14 to 15. Ah, duha ba saan ila di doon patron? Ang isa, Our Lady of Fatima, and sa sentro and yun, San Isidro Labrador Kanlanipa proper Senior San Isidro Labrador May 14 to 15. Happy fiesta diha sa inyo mga taga barangay Kanlanipa, labi na diha kang Kapitan Joel Cambalon, sa mga barangay officials ug isab kang Madam Gorna Cambalon. Para diyan nabuntag, happy fiesta diha sa inyo. Ila Chief Lolo MK, dili ba diha kun sa panubigon, kinabutan ba diyan ila? Ah, pista kun dili, okay, pirmi ang turbo na manok. Anytime mukari ka mo. Oh, anytime, Brad Sim. Oh, base na mati ikaw. Tawag lamang diri. Karabat karajo kan Chip Lolo MK. Ma'am Luz Jerome, good morning. Sir Orlando Romero Dulgime, good morning. Sir Orlando Romero Dulgime. Okay, ay na inin nag tatawagan nato, inin nagsumbong. Waya, siya ka, waya pa siya masulti kung uno iya concern. Pero, magpasalamat lang ako, no? Magpasalamat ako sa iyo tanan na mga nagpadayag ng mga sumbong, unoy iyo mga concern. Salamat, salamat sa iyo, no? Kaya ato mga dutokion, huwag ipaabot ang impormasyon kay kinahanglan man mahibaw-an ang mga impormasyon na daon sa ijo matag barangay. Nakalaong man lamang kung kita na ang proyekto ng gobyerno, iniman ang ato good awhag sa mga katawhan. Jari kami na mamati sa ijo, jari kamo kami na ipaabot ang mga impormasyon, basta daon kamo, namutabang sa amo. Amo man inipirmi gani, bisan gani ang mga kapulisan, no? Barna na buntag sa ato mga kapulisan. Even the PNP are calling the attentions of each and everyone in the community. Na mula akong magtinabangay kita, isumbong kung ano ang iyong mga namatikdan, isumbong kung ano ang iyong mga, di ba, kadudahan. Samar sa amo din sa media. Kung nudyao ya mo mga impormasyon, di man tanan makuha na mo na impormasyon, dyao'y dili. No? So, kamo na dyao sa komunidad matag barangay. Kung dyao'y iyong mga access sa amo, dili sa ato istasyon, or sa amo, kagulingon ng mga Facebook, mag-message ka mo, ipaabot kung ano ang concern. Kay para may isgutan na ito, huwag mapaabot din sa kahanginan. Kay hibayo ako na namati na ito gobyerno. Dili may baw na ito gobyerno kung ano ang mga pangitabo. Kaya na ito sa taga-gobyerno, dili man tanan na nagpanaw. Tsao yung mga nag-field, pero inday haing pasingod na field. Kaya asko man na tsao yung mga okasyon ng fiesta, birthday, o ato nyo sila singod. Sahay malab dyan kung ano ang tujo na trabaho. Pinuod man dyan. Okay, so salamat sa inyong pagsalig no, na magpadaya, magpaabot ka muna ng inyong mga mensahe. Magpaabot ka muna ng inyong mga concern, magpaabot ka muna ng inyong mga sumbong, pagpadayag. O, lugaran na natin yung pagpanaw. Sama sa taghimo namo, nako, dinhi sa mga pangitabo, sa mga quarry, mga mining, ato diyong katuon. Katuon na nato inin mga irrigation. Hilabi na kay kuman na panahon. Crisis nan, tubig, crisis sa, di ba, El Nino. So i-check nato ang mga parehas na nini irrigation canals na taghimo ng gobyerno funded by the national government, funded by the kwarta ng mga katawan, pagkatapos ang mahitabo, mga hugmakra. So di ba kasayang kwarta ng mga katawan, tax, hamok na rabaga doon ng reklamo ng mga trabahante ng gobyerno, bisan mga private citizens na mga may mga tax man yun sila. Pagkatapos, okay, sige, ipanatag sa mga inin assistance, financial assistance, rice assistance. Okay, sige. So guya na yung mahimo ng mga katawahan. Pero ang grabe kasakit dyan, maghimo ng mga proyekto na mga substandard. Naunta na, mapust na ng mga katawahan. Naunta na, mapust na ng mga constituents, no? Mga kabaranggayan. Pero ang problema, waya, nangatanggong ragyapon kay Igor na mahuy pananahangin, guba. So, salamat sa mga sa ijo na mga namati, na mga followers ng FMR, mga followers ng matag programa, mga listeners na nato istasyon, mga concerned citizens, iban gani dili kon mga followers, dili kon mga di ba? Pero silent, oh, ayan, silent ra lamang. Kay an ila katungod isahay pag mutingog na sila, oh, diay gusto mag-ipit ng mga Anyway, so salamat to irrigation canal. 40 million, kung di lang kumasadyok, 40 million dyan si Jah, natumpag ra. Barangay na buntag doon sa ato mga kapulisan. Ano ato mga kapulisan kuman arang kabisi? Oo. Busy, labi na dito sa national. Sa kongreso, sa senado, dahil kuman mga taghimo na mga rally. Ano ato mga kapulisan, nagbantay sa Kahapsay, Kalinaw. Ilabi na din sa ato syudad ng Surigao, sa ato probinsya ng Surigao del Norte. Pero may tagbanta dyan na kinahanglan peaceful ra kita din sa Surigao. Wayay dapat mga pangitabo na mga uno man. But then anyway, sa uban ng mga lugar, ang mato mga kapulisan, imbis na adya magbantay, adya magmonitor, ang iban dyan to in town sa rally. Oh, kay uno man, amoy naka, di mahinuan o, di man, hindi, kung malikayan ba o dapat likayan, inin mga pangitabo sa ato gobyerno, labi na din sa ato mga rally-rally. Yamata na ini kung waya pa yung mga pastila, no? So, marasyon na buntag diya sa ato mga senador o mga kongresista. Oh, kumusta man na ato gobyerno? Ato gobyerno na amoy tana magbantay sa ato mga katawahan, pero kuman ang ato gobyerno, ang kapulisan ang nagbantay. Sa mga panghitabo, kuman sa ato palibot, no? Imbis na adyan nato bantaji in crisis kuman. We are in a crisis situation. Krodo, oil, mga palitonon, mga krisis sa pag-uma, krisis sa mangingisda, na angay ati manon. Hamok ang ati manon. Pero baga natabunan na ang ato kuman problema sa krisis, natabunan na ang problema ng flood control. Nan mga issue sa impeachment. Pagkatapos kuman natabunan na sa tungod ng issue nan inin kan Senator Bato de la Rosa. Makapanguta naman ko kita na sa hamok-hamok nato na angay sulbaron na problema sa gobyerno. O manandunga pa man inin mga problema nan parehas nan inin krisis sa, I would say, krisis sa Senado. Hamok kuman ang natanggong na trabaho sa Senado tungod ng panghitabo ng di nato mabasol sa Senator Bato de la Rosa kung nito nga. Kaya ang iya man diyan trabaho. Namutunga gadyod siya sa Senado isip isa ka senador. Pero ang pangutanan ng mga katawahan na mo ini, no? Dili ni kong politika, ha? Dili ni kong politika. We are not talking of politics. We are talking here of the responsibility ng leader. Masenador ka, makongresista ka, mamayor ka, magobernador, this is your responsibility. Pero we are talking here now specifically sa Senado. For 6 months, nawaya si Senador de la Rosa. Yeah? Si Senador Bato de la Rosa for 6 months nawaya sa Senado, nag-absent kay umahinungdan. Tungod ra ng jadon report o huhungihong na may warrant of arrest an ICC. Pero waya jadon laong, waya ko no. Si Ombudsman Remulia man jadon nag-announce na jaoy warrant of arrest. Oh, nisibat in town si Senator Bato de la Rosa. Itago. Pagkahuman ko man, tungod nan, hindi lamang, no, give me your kuan. Tagaya ko ninyo ng idyo comment. Tagaya ko ninyo ng opinion. Bisa ang mga taga-media sa national ng utana, sir, uman ito nga man kapagkalit. For 6 months, nawaya ka. For 6 pila ka, di ba? Absent ka. Tapos kuman, ikalitra ka pagtunga. O may tubag ni Senator Bato de la Rosa. Nawaya ako, idyo ko taghanap. Kuman, ini ako ni tunga, mula na sa kamu, uman, ini man ako. Ini ako, kay trabaho na ako, iniisip senador. Kinahanan na ako mo trabaho diri. Kagana sa tubag ni Senator Bato de la Rosa. Di ba? Nitunga ako, kay trabaho ko, iniisip senador. Ang pangutan na kay trabaho mo ba dyan, nimo dyan, isip senador, diin man ka nanonong kabuyan. Ha? Diin man ka nanonong kabuyan, nanin mo ba dyan trabaho, senador, kinanglan, present ka di doon sa Senado. Diin man ka, yan tao, kay pinasuko man, o, dyan, pinasing ka man, wala mo dyan taglaong na singgit. Nito nga, nikalit. So natural, ang mga taga-media ng utana na uman, nito nga mga kapagkalit, sir, na 6 months mga kunawaya. Trabaho ko ini. Taghanap ako ni Joe, sa diyang waya ako, kuman ito nga ako, nasag ka muna, uman, iniman ako. Trabaho na ako ini. So kay trabaho, mabisa ni mo sa on, senador, uman, waya mga for 6 months ng imo trabaho. Diba? So may mga pangutana ng mga katauhan. Uman, nikalit man, pangtunga. Si Senator Bato de la Rosa, mapugnan dyan ang mga pangutanan ng mga katauhan. Again, balik ko na ako. This is not about the concern. Para sa ako, ha? Para sa ako na ini din yung naglingkod. This is not about politics. My question is, uno man nawaya, sakto ba ang pangutanan na nato mga kaibanan sa media? Nawaya ka for 6 months, nikalit ka pagtunga ko man. Kaya'n imo tubag, this is your responsibility being a senator. Pero nangutana pa, diyan pagkajin na bilin ng mga pangutana. Uman kuman mangkaw nito nga. Uman kuman mangkaw nito nga. Uyagani mahibayo si Senate President Tito Soto na mutunga siya. Di ba? Uno may nahitabo sa dihang nito nga. Si Senator Bato de la Rosa. Yeah, mahibayo ang Senate President. Ang nahibayo ra ni Dja Grupo ba siya? Namuto nga si Dja. Kayo naman, ang purpose, isa na nakita nato na purpose, nilaman kong kita, halos tanay nakakita na nag-change man ba siya ng leadership? May plano ba siya sila na mag-change ng leadership sa Senado? Ugsa nito nga si Senator Bato de la Rosa nanwaya mahibayo ang former majority o ang former Senate President Tito Soto. Ugsa nito nga. Kay may plano ba siya nan change of leadership? Anyone na nakabantay how our provincial government is responding lately with the ongoing oil crisis and its effect on transportation, goods and daily expenses, many people are wondering what concrete measures are already being done to help mitigate its impact sa ordinaryong Surigao nun. Hopefully, we can hear more updates, programs, or contingency plans from the provincial government regarding fuel assistance, transport support, price monitoring, or other mitigating efforts. During difficult times like this, timely communication and visible action matter because people are also want reassurance that leaders are proactively addressing the situation. This is not criticism for the sake of criticism. Genuine concern lang ni as citizens who also feel the direct effects of rising fuel costs in our everyday lives. Concern ini nan ato isa ka listener, concerned citizen, listener dini sa ato syudad ng Surigao sa probinsya. About crisis. Ini pakita sa crisis, ya pakita mahuman. Natabunan lamang ini nan ini mga issue sa politika labi na dito sa nasyonal. Okay, balikan nato ini concern na nato isa ka senior, isa ka concerned citizen. Ha? Inin isa concern is din isa ato sa probinsya. Din isa ato syudad ng Surigao. We are still on a crisis situation. Anyone na nakabantay how our provincial government is responding lately? Una may respond. Una may taghimo na ato provincial government in response sa ining crisis nato na sitwasyon. Nanhatag nan subsidy sa transportation. Tag 5,000. Nahimo pa gani na issue kay nagkasamok-samok pa ang mga leader sa transportation. So amay nang respond nan ato provincial government. In fact, na-respond ang provincial government sa dihang nag-respond ang DSWD Caraga na nahatag ng subsidy ng tag 5,000. Una ha? Una ang transportation ng Toda City nanhatag nan subsidy pinaagi sa the DSWD Caraga ng tag 5,000. So amo jo on respond ng national government with the city government kay nag joint man jud to with the city social services office, sila may nag-facilitate. So nanhatag, so amo jo on respond ng national government pinaagi sa DSWD Caraga nanhatag ng tag 5,000. Og di respond di sab ang provincial government sa tabang ng sangguniang panlalawigan with Vice Governor Jid Gokyanki, naghimo sila ng resolusyon para makahatag ang provincial government, nag-allocate ng pila to? 30 million ba dyan to? O para sa transport nanhatag ng tag 5,000. Ini na budget ng provincial government isip pagrespondi sa crisis para sa transport. Kung di lamang ko sa transport, jaon pa ikuno tag 10,000 sa farmers and fisher folks per group, per organization. Ang pangutana kung nahatag na ba? Nagkasamok pa man gani ang transport. Unop, hindi lamang ang fisher folks. So sakto hindi na pangutana na uno may taghimo. Una may taghimo na nato provincial government para respondihan ang crisis natagbati ko man ang ato mga kaigsuunan. Kay di man la, in fact, bisan si Vice Governor Jitko Kiangkin nilaong na uno man transport raman, uman mga tricycle driver raman, uman mga mainland drivers raman, uman niya may labot ng mga tagalantsa. Diba? Nisinati masab sila ng crisis. So anyan, dapat na tanawon na ito. Uno man pa ang dapat na himuon ng provincial government para marespondihan. Dili na lamang kung transportation, ha? An oil crisis nakahatag ng epekto sa transportation, sa pagkaon, sa mga palitunon, daily na ito na palitunon. O, mga expenses. Kayo umabayad sa plate, di ba ni-increase ang plate? So expenses daw ng mga commuter na, uy, anamo sa una, unsi raman, kuman, disisize na. O, so nag-additional kita ng 5. Uno may respond din ng ato provincial government. Uno may kasi, amura ba dyan to? Di ba? Kung nabatian na ito ang provincial government, ang provincial governor nag-announce na amo ini ang tabang na himuuni dya. Nag-allocate ng budget para sa transportation. Is it enough? Is it enough na mag-allocate para sa transportation? What about the others? Di ba? Farmers and fisher folks, mga trabahante, di ba? Job orders, o iban pa ng mga grupo na nagkinahanglan ng suporta gikan sa ato gobyerno sa provincial government. Uno may taghimo pa ng mga kalihukan. Uno may updates pa, human nandiyan to. Halabi, mamati kita sa provincial government, gawas nandiyan to ng taghimo na announcement na subsidy sa transportation and fisher folks, farmers and fisher folks. Uno pa may line updates na ato ang maibawaan sa ato gobyerno para sa inin ato tagsinati kuman na crisis. Same with the national government, no? Imbis na mag-focus ang ato national government sa crisis kuman, ang nahitabo, amo na ini ang pangutana na nagkasamok na mananuan dito sa Senado. May mga mag-uuma na dapat maghimo ng committee hearing. Waya maka-committee hearing tungod kay tag-announce man na vacant ang tanan position. Vacant ang tanan na. So way mahitabo ng mga hearing kay waya may chairman, waya. O so blanco ang Senado kuman sa kalihukan ang mga hearing. Imbis na ini kita kuman sa crisis. 'Di ba? So arang kadako kuman makigsuunan na epekto sa ekonomiya, sa leadership nan inin ato panghitabo kuman sa ato liderato, sa ato gobyerno. Oh, pero makita nato na ang national government pinaagi ni President Bongbong Marcos baga naglibot siya sa mga nagkalain-lain na mga lungsod while ang Congress na busy man dyan to sa articles of impeachment pero humana ang Senado rakang kuman kay nagkasamok pa. Kagahapon nakita nato nagkabikil na sabi si Senator Pangilinan sa Senator Robin Padilla tungod lamang sa taglaong na singgit. Part of deliberation man dyan, jaoy taglaong na musing kakagamay. Pero, nag-complain si Senator Robin Padilla sa ethics kay tagsinggitan kuno siya. Uno man ini, sa ijo, kita na mga Surigaonon, kita na mga Pilipinon na namati, nagtanaw ko man. Uno may ini para sa ijo? Uno may effect nan ini? Para sa ijo, angayan ba na atubangon ng Senator Bato de la Rosa ang ICC? Angayan ba siya magtago sa Senado? O angayan ba siya taguan ng Senado? May mga lawyers na nagpadayag na dili angay taguan ng Senado, ng Senate, ang isa ka-opisyal, ang isa ka-senador na jaoy tulubagon sa katilingban. Hilabi na kay ini gikan sa International Criminal Court and Warrant of Arrest. Gani, Kung nato basahon, kay uno man kuno na jaon man si Senador Bato de la Rosa tagtaguan sa Senado. Na kung madumduman, during sa time na si, Sena, si former President Rodrigo Duterte, tagdakop, tagdaya sa The Hague, di ba? Suko si Senator Bato de la Rosa. Laong sana dili. Kung namuhon dyan, muiban ako. Ha? Laong pa na Senator Bato de la Rosa, during sa time na tagdakop si President Duterte, oh, laong sa I am ready to submit myself. Oh. Oh, sa in English ini ja, jaring ji statement din no. Senator Bato de la Rosa stated that he will continue campaigning for the midterm election but he is ready jutong election gani ni agi. Oh, to ni agi ni election. Hmm. Bisa nang kampanya si ja pero ready kuno si ja na mo surrender sa ICI kun ja ay warrant of arrest. Ay umilaw ni ja. I can join the old man si Senate si President Duterte and hopefully makatulong ako doon sa kanya, maalagaan ko siya doon. That's my purpose kung bakit gusto kong meron akong warrant, magpahuli ako para maalagaan ko doon ang former president. Amo yung statement ni Senator Bato de la Rosa during sa time na nagdakop si President, former President Rodrigo Roa Duterte. Pero uno man ko man ang nahitabo. Nagtago-tago naman si Senator Bato de la Rosa. O ka nahitabo ko man, biskay taglangan si Johnny, kung nakadumdum ka mo, si Senator Panfilo Lacson, i-advise kan Senator Bato de la Rosa na pagtago, pildiha kung an ako pagtago, pildiha. Law Senator Bato de la Rosa, pildihon ko ang pagtago ni mo, Senator Ping Lacson. Bas grabe ako mo tago. Pero uno man ko man, nanito nga man siya. Sa Senate, ang nahitabo, nagkasamok pa, kay tagukod kuno siya ng NBI, kay dakpon kuno siya, kay dya ay warrant of arrest. So may nang pangutana nato na uno man isakto pa ba ang ato mga lidiris kuman? Gani si Senator Lacson nilaong na in English ugly kayaot ang nahitabo sa Senado. Kayaot nan panghitabo na nagukod-gukod ang NBI sa nanang isa ka senador. Tagukod ng NBI ang isa ka senador. Kayaot na talanaon sa Senado. Long sub

sa isa sa pinakarespetado na lugar ng gobyerno sa ato nasod. Makasisipog. Yaotan aon. So ini mga kaigsuunan ang mga panghitabo na angay nato pamalandungan. Kung angay pa ba ini nato tan-aon sa ato mga lideris, ilabi na sa kureso o sa senado, mga magbabalaod, nakapangutanan iba na pwede ba siya taguan ang isa ka senador na may warrant of arrest sa isa ka building ng gobyerno? Building ng gobyerno ang senado. Building ng gobyerno ha, ang senado. Ang nagukod, taga-gobyerno. Ang tagukod, taga-gobyerno, trabahante ng gobyerno. Labon man kung ang mga ultimo. Sama na ito ng mga ultimo. Kung mangawat ka ng itlog, priso. Mangawat ka ng sardinas, kay way sudan, ipakaon sa imo anak, sa imo pamilya, priso. Angin pa ang nagtago. Diba? Pero kuman sa ato tanawonon, ngayon kay senador, ngayon kay magbabalaod, ang nagdepensa mga magbabalaod. Ang mudakup taga-gobyerno, ang dakpunon taga-gobyerno. Hain kunuan ustisya. Kung mga ultimo na mga tao, kung mga ultimo ra na aguuma, mangingisda, nakasaya, priso. Pero kung ang susama, mangawat ka ng lubi, mangawat ka ng butong, ipabarangay, di ba? Mangawat ka ng kupras, priso. Kay mga ultimo ramang kita, wayay ato'y kabayad ng mga abogado. Pero kung diyon mga dagko na mga tao, mga kwartahan, mga opisyal, may mga abogado da diyon, dugay ang proseso. So yun yan mga tanawunon, mga kingsuna, no? Na mga karunsa. Ang epekto ng pagbalik ni Senator Bato de la Rosa sa Senado is nakahatag ng epekto sa liderato sa Senado. Nag-change man ang leadership tungod sa iya. Kay Tracy man sila. So nag-change ng leadership. Laong pananiban, ang lain na epekto ng pagbalik ng Senator Bato de la Rosa is an impeachment trial. I-endorse naman sa Senado. So kailan naman ang leadership, ang epekto kuno nan ini is it's either muduyog or ihunong. Dawaton mga dudyaw nila. Remember ni agi na tuig ang first impeachment ni Vice President Sara Duterte, waya sab dito sa Senado, diba, tag lay on the table, waya mahimo an hearing, diba? So sa nakita ng mga analyst na isa sa epekto ng pagtunga ni Senator Bato de la Rosa is para pugnan. Di naman ni kalilong na before pa nang ini na panghitabo sa Senado, daon ay mga istorya na pugnan ang impeachment trial sa Senado. Pero nakapangutana ang mga tao na naglaong man si Vice President Sara Duterte na she is open for a bloodbath. Tubagon ni diyan mga issue para mahuman na ini na impeachment, para mahuman na ini na mga akusasyon. Tubagon ni diyan, atubangon ni diyan. Hamuman ini. Pero uno man na ang istorya ni Vice President Sara Duterte amo diyan, pero ang mga panghitabo sa Senado lahi man. Bagandaon may nagpugong. Bagandaon may mupugong ug ihunong an impeachment trial. Sa iyo opinion,

amo na mga namati ko man. O na may idyo ikasulti. Gusto ba gazod nato? Gusto ba gazod ng mga lideris? Gusto ba gazod nato na an accountability ni Vice President Sara Duterte makita? Transparent and transparency. Are we really for accountability? Are we really for transparency ng ato mga lideris? Kaya kung namo dyan ang gusto ni Vice President Sara Duterte, umandi man mo ujon ang panahon o ang ato mga kaibanan sa Senado. Kung may jaon may mga attempt na pugnan ang impeachment trial, na gusto man ka na ito ng transparency and accountability. Amin yan na ato mga pangutanan ng katauhan, no? Na angay klaruhon, pero imbis na angay klaruhon, adya liboga ang mga katauhan. The Senate was created to legislate and uphold democratic institutions, not to become a permanent sanctuary from accountability that is now part of the national conversation. Amo gani ini kuman? Amo ini na hitabo na hisgutanan dito sa national. Kay imbis kay amo man ini nahimo na lalis ni Senator Pangilinan ug ni Senator Robin Padilla. Because ang problema kan Senator Bato de la Rosa, an issue ba kan Senator Bato de la Rosa, tag-refer na sa Committee on Rules. Nagsabot na sila sa Committee on Rules. Kay para makaproceed na sila. In fact, there was one resolution na na-approve, no, ang kan Senator Bam Aquino. Dantun sa a college, free college mo siguro dantun, na-approve na. Kaya gusto ng mga senador na human na dantun issue kan Senator Bato de la Rosa. Naghuyat, nag-file naman sila sa Supreme Court. Diba? Kaya ang gusto na Senator Cayetano na ila dawaton ang warrant of arrest kung gikan ini sa local, sa Pilipinas na korte. So nag-file sila sa Supreme Court na murag TRO. Kung magpagawas manggaling ng TRO ang Supreme Court, amoy taguyatan. O, amoy gusto na Senator ni Senate President Cayetano. So amoy dyan, jaon ko sila kuman. Tag-refer na sa Committee on Rules. Amo na ang gusto na. O sige, yan ay problema. Di natin mag-isgot. Na kaya nag-isgot man si Senator Robin Padilla gihapon. So amo to ni Stindog Senator Pangilinan na, at yan pa, dyan to na may Committee on Rules. Di natin mag-isgot dyan. Let us proceed. Unoy angay trabaho ng Senado. Labi na ang mga committee hearings. Kaya lang natrabaho ng Senado. Pero natanggong din on sa issue, sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. So, di natana ko na itong isgutan. Let's focus na sa trabaho ng Senado. Daamod ito ang point, no? Na the Senate was created to legislate, uphold democratic institutions. Become permanent is not to become a permanent sanctuary from the accountability. Dili ko na, dili angay taguan, dili angay pugnan ang accountability. They need to work for the betterment of the nation, hilabi na paghimo ng mga balaod nun. Tama itong point ni Senator Pangilinan na nagkasamok sila. Anyway, amo yung inisgutanan sa nasyonal. In fact, mahitungod na inin pagtago nila kang Senator Bato de la Rosa, pagpugong kang Senator Bato de la Rosa, si Maestro, lawyer, si Dean Melencio Santos Santa Maria Jr. Yan, isa ka lawyer, isa ka law professor din ng Far Eastern University. Tapos si Jasab ang nagtudlo, sabi ni si Jasab, sa Ateneo School of Law. Oh, abogado ka doon. Nagpagawas si Dean Melencio, attorney, si attorney Dean Attorney Melencio Santos Santa Maria Jr. Nagpagawas si Jan ng Ija opinion sa pangutana. Can any senator be arrested inside the Senate premises for crimes against humanity? Amo man ini an ICC warrant kan Senator Bato de la Rosa.
crime against humanity. Ini siya na crime, kaiban ini sa tagdesisyonan ng ICC with President, former President Rodrigo Roa Duterte. Pasabot, niagi na ini dito sa ICC. Ugsa may warrant of arrest na. Ang pangutana, jaon kuman si Senator Bato de la Rosa sa Senado nagtago eh para dili kuno siya dakpon. Ang pangutana, pwede ba si Jack kuno dakpon? Pwede ba siya arestuhon tungod kay ni Jack kaso crime against humanity? Oh. Antubag ni Dean Attorney Melencio Santos Santa Maria. Laong siya. Yes. Oh, yes. Pwede ko no. Yes. Uno may rason para dakpon siya. Una, is the Senate building being rented? Private ba zaon ni natag-abangan ni Senator Bato de la Rosa? Dili. That is a government. Senate is a building owned by the government. Di ba? So kaysa gobyerno man zaon na building, zaon na building belongs to the people, sa ato, sa mga taxpayers, that is a government owned, that is a government owned property, ang Senado. Oh. It belongs to the people. There is no law expressly making the premises of the Senate a safe haven for fugitives or those charged with the commission of a crime. Dili pwede na taguan ni mo didon. Ali sa katao tagukod ng gobyerno dakpunon. So kinahanglan dakpon gud. That is one reason daw pa ni attorney. Ikaduha, no senator has any proprietary interest in that building. No senator owns it. It is not a fortress designed to protect erring people from authorities or a foreign embassy where Philippine law has waived jurisdiction. Dili kuno ko yung lugar. Ang Senate building is not a dili kun lugar na tagpanag-ijahan ng senador. Tagpanag-ijahan yun ng katawan. Dili yung kun lugar para protektahan ang mga tao na tagukod ng gobyerno, na tagukod ng balaod. A criminal or a fugitive from justice can be arrested inside the building. Had this been an ordinary edifice where private persons are residing, it might have been a different story. But this is a building where public interest demands that is not used as a sanctuary for people running from the law. Dili ini ko sanctuary yun na lugar para taguan ng mga ginukod ng balaod. That is second reason ni Attorney Santa Maria. Third reason, a senator is only immune from arrest while the Senate is in session if the penalty of the alleged crime is below 6 years. Kung below 6 years ra, pwede. According to Republic Act 9851, crime against humanity where death occurred is punishable by conclusion by reclusion perpetua 40 years. Sa to pa over ng 6 years and inin kan Senator Bato de la Rosa. So dili pwede na magtago siya di doon. Immune ra kaw kung ang imo kaso is below 6 years imprisonment na kay more than man ini. A senator is only immune from arrest while the Senate is in session. Ha, in session. Pag well session, aray ka, delikado. So kung in session, immune kaw. Pero kung well session, delikado kaw. Immune kaw below 6 years ang kaso na penalty, imprisonment. Pero more than ang dyan, di na kaw immune. So pwede ganyan si Jadakpon. Fourth, Republic Act number 9851 provides that the Philippines can allow an international tribunal to investigate or try a person's charge of crimes against humanity if it is already investigating or trying such persons and if need be, deliver the said persons to the tribunal.
Anay tabo na nini nakaso kan Senator Bato de la Rosa human na ini didto sa ICC gani amo jaon si President Digong Duterte kaiban nan ini nakaso jadto kuman sa The Hague. Sumana ini tag deliberate didto sa human ini tag imbestigaran ugsa nagdesisyon ang ICC na maghimo nan warrant of arrest. Ikalima, the warrant of arrest of ICC is valido. The Bill of Rights of the Constitution provides that no one can be arrested without a warrant of arrest issued by the judge. The word judge is not qualified, hence it can refer to a local judge or a foreign judge whose jurisdiction the Philippines has accepted. Remember, sa waya pa kita mubuyag sa ICC, ini na mga panghitabo amo ini ang tag-imbestigaran ng ICC. Sa waya pa kita mubuyag. And kuman na desisyonan amo jud to si President, former President Digong Duterte sa The Hague. So may katungod ang ICC, balido kaya ay warrant of arrest. Ikaanom, crime against humanity involves an international element where the executive department must be given the greatest respect in its determination and enforcement. Foreign policy, peace and order, apprehension of a fugitive are executive functions. The legislative should not interfere in the performance of such executive functions as this would violate the separation of powers. Ikapito na rason ni Attorney, NBI personnel are within their rights to run after a fugitive from justice or persons charged with a crime. Also, there is a presumption of regularity of government enforcements. Ikawalo, the Senate must not cuddle and protect fugitive. That is obstruction of justice. Ikasiyam, there is no law expressly providing so-called Senate protective custody as an exemption of the enforcement of the warrant of arrest. Ikanapuyo, unless stop, amo ini ang taghimo ni Senator Bato de la Rosa na nikadto sa Supreme Court para maghimo ng announcement kung sakto ba ini na procedure or dili or magpagawas ng TRO ang Supreme Court. Ini kung mahimo mag-stay si Senator Bato de la Rosa sa Senado kung mulaong ang Supreme Court magpagawas na ang TRO. So amoy na mga balido na rason ni Attorney Melenicio Santos Santa Maria Jr., a lawyer, a law professor sa Far Eastern University og a teacher sa Ateneo School of Law. So ini ang mga rason. Kung ato tanawon, pwede gusod dakpon si Senator Bato de la Rosa na ini na mga rason. Pwede dakpon si Senator Bato de la Rosa. But then anyway, naghatag gihapon ng respeto ang ato gobyerno ang NBI sa Senado. Ilabi na kay mahimo lagi nakatawanan o mahimo na sa waing ang ato kagalang-galang na edipisyo building na nato Senado. Mas tarong pa ang attorney na congressman kaysa housewife na congresswoman na wife RD Gomez. Good morning, RD Gomez. If accountability depends on political numbers, then it is no longer accountability. It is politics. Amo gani ini. Huh. Coalition politics is normal, but when it overshadows accountability, it becomes a question of public trust. In the end, people don't just judge laws. They judge whether an institutions act with integrity when it matters most. Amo gani, amo ini no? At isa sa rason na tagtanaw sa paglugwa ni Senator Bato de la Rosa, daon taglaong na ano pa ini? Politics. Ayan, ang pagbalik ng Senator Bato de la Rosa after 6 months na nawaya, nakakurat sa mga katauhan, nakakurat bisan sa ato, nakakurat sa Republika ng Pilipinas.
Isa daw na epekto ang nakakurat. Ikaduha, nauno na rason. Balik ko na ito, no? An accountability na taglaong dire, depends on political numbers. Ang pagbalik ni Dja, is it for accountability or is it for politics? Isa sa rason na tagtanaw, uno na nibalik si Senator Bato de la Rosa. Una, change of leadership. Di ba? Nag-change ng leadership sa Senado. Ikaduha, an articles of impeachment was taken dito sa Kongreso, pasingud na sa Senado. So, isa sa rason is an articles of impeachment batok ang Vice President sa Duterte. Ikatuyo, kay waya kunoy warrant of arrest abaya kay Jaon. Di ba? So, may nang pangutana na ito na sakto yun yung taglaong na if accountability depends on political numbers, then it is not anymore accountability, it is politics. So, isa ka pangutana ng tao na ito, ang pagbalik niya ni Senator Bato de la Rosa is for accountability or for politika? Pamulitika. Dili na ito mapugnan ang mangutana ang mga tao. Sin umay idyo kuman tagdapigan, no? Sa mga namati kuman. Again, is it for accountability or is it for politics? Sa mga namati kuman, dapat nato tanawon. Waya ako tagdapigan. This is my own opinion and you might have your own opinion. Uno may ato ini gasud basa tagapas. Pamulitika or accountability? Remember, dili na kung si Vice President Sara Duterte ang may accountability. An flood control issue, kung sino may mga involved, they are all accountable. Even kaya na-involved man si President Bongbong Marcos, even kay lalakip man paglitok si former Speaker Martin Romualdez, and si Saldi Nijo, Saldi ko. They are all accountable sa ato, sa Republika ng Pilipinas, sa ato ng mga katauhan. And that is why, kung namuhon ini na amoy nga style nato, paggukod ng accountable persons, accountability, tapos, persa-persa rabaja ng tao, ng liderato, ng pamulitika, awaya na ato ini accountability. Ajar kang kita ini mamulitika. Ug kun tan-aw nato ini sa kinatibuk-an, mga kaigsuonan, mga kaarunza, mga Surigaonon, mga Pilipinhon, ini na mga panghitabo, Ardi Gomez, ini na mga panghitabo nato, uno man ini nahitabo, it is because of us, kita an hinungdanan ini, ano man an ato pagpili ng ato mga leader. Pagpili nato ng mga leader, pagbutar nato ng mga leader, amo ini hinungdan, kita an hinungdan an ini uno na singod na nato gobyerno tungod sa pagpili nato nan singgit-singgit man kamo unity team. Oh, di ba? Oh, bong bong sara, amo man jon umay basulo nato, di ba? Kita ang nagpili ng ato presidente, kita ang nagpili ng ato vice-presidente, kita ang nagpili ng ato mga lideres, o kung uno may mga panghitabo kuman, kita ang mabasol. So kita, it is because tag-uno na ito, pagpili ng ato mga leader, that is the effect. Kung o tag-uno na ito, pagpili ng mga lideres. So jaon sa ato gihapon ang bumirang sa ato. Maglaong-laong kita uno ning gobyerno nato. Maglaong-laong kita uno ning mga panghitabo sa ato mga lideres. Uno ning mga panghitabo sa ato mga si may ato basulon. Sila? Ikaw na bumoboto, ikaw na botante, ikaw na nagpili ng mga lideres, imo ra gihapon ang basol. Kita may nagsinggit-singgit nan
Bongbong Sara, Bongbong Sara, Unitim, Unitim. O, di ba? Tapos kuman, anahitabo kuman, kita na siya nagsinggit-singgit. Ha? Kita na siya nagsinggit-singgit, batok sa presidente. Kita na siya nagsinggit-singgit, batok sa vice-presidente. Kita na siya singgit-singgit, batok sa mga senador. Kita ang may nagpili. So kita, amoy may tulubago ng mga butante. Accountable sab kita ng mga butante. Ang isab nato obserbahan, ang isab nato hinuktukan. Ano ito mga kagalingon? Ya, baka ako o nasaya ako pagbutar. Diba? Bisan din sa ato sa lokal. Bisan din sa ato sa lokal. Sa ato probinsya, sa ato syudad, sa ato mga munisipyo. Base kung nagbasol ka mo na medyo tagpili ng mga mayor. Base kung tabasol ka mo na pili ka mo ng medyo gobernador. Imo dyan saya. Kaya ikaw may nagpili, ikaw may nagbutar. And so we are calling the attention of not just our leaders, kita mismo. Pukawan nidyo ang mga nangatuyog nidyo ng mga pangisip. Pukawan nidyo ang nidyo mga nangatuyog na huna-huna o panlantaw. This is not just for now. Kung uno ka kuman, maginhawa ka kuman, kaya nakasandig ka sa sino ng mga leader, mga politiko, kuman ra. What about the future na nato mga kabataan? And future na nato mga umaabot na mga kabataan? Kung amoy ni na klase ng mga leader, ang nato ipadajun na nagsigira, naghatag ng kagubot. Gamay-gamay ra, nalalis, gamay-gamay ra nasinggit, padakuon na dajun. Imuon na dajun na away. Hindi ba na klase ang mga leader na nato gusto? Na imbis kaya dyan magpahapsay, imbis kaya dyan maghatag ng kaharuhay, adyan naman hinuon, maghagit-hagit na ng away, gamay na nabikil, awayon da dyan. So amay niyang pinakarason. Kung makakita kita ng kasabok sa Congress, kung makakita kita ng kasabok sa Senado, kung makakita kita ng kasabok sa ato mga lideres, it is because of you, because of me, because of us, tungod na sa ato, kaya kita ang minagpili na nato mga lideres. O, di ba? So, amo dyan ang hinungdan na dyan ay ato taglaon ang mga weak leaders. In places where vote buying has become normal and promises are easily broken, the real issue is no longer just who wins elections, but whether public trust can still survive. Leadership should not be measured by how much is given during campaign season, but by how much is delivered after the votes are counted. When politics becomes transactional, accountability becomes optional, and the people pay the real price long after election day. Amo man. Diba? Tungod kay an ato lugar o an iba na mga lugar o bisan ko ng tibuok Pilipinas na naanda naman nato inin mga kwarta-kwarta lagi, sobre-sobre, stapler. Kun pila ang nadawat, pildi ang isa kay gamay, ang dako na naghatag, daog. Bisan kun waya maisakto ang panirebisyo, amo jaon mula ang nadasong kita na kabala sa amo na pili. Nan, kaya ang tagpili mo lagi, ang sobreman, di mangkon ang performance. So dumdumo na ito jaon mga kigsunan, ang panghitabo na nahitabo kuman sa ato mga lideres, adyaw na basula sila. Ikaw, ako, kita na mga botante ang hinungdan. Uno na jaon-jaon na mga leader sa ato Republika ng Pilipinas. Yan na ito oras, kaya na may atutukar. Salamat, salamat sa ejo iska oras tunga na panag-iba nato.
hinaot, no, na adyaw nidyo taguoy ang nidyo mga opinion. Adyaw nidyo taguoy sa nidyo kasing-kasing ang nidyo mga panlanta o guna-huna ipagawas. Hamok ato mga platforms. Diya ato radio, diya ato TV, diya ato, sa, diya ato mga Facebook. Ipagawas nidyo ang nidyo guna-huna. Dili ko man panahon na mag-silent. Panahon ko man na mutingog para sa ato mga lideres na mahigmata sa panahon ng kuman ng panginahanglan o krisis. Salamat, adyaw ninyo. Again, liguno na ito na ito mga kagalingon, mubarog kita sa angay na ito, barugan. Ginigyapon na ninyo, amigo karun sa si Wilbert Ga, e iban sa control, giyapon, si Mr. Spider-Man, Nilo Jade Pino Galagar the Fourth, o sa kinatibok ang persa sa atong estasyon, FMR 39.5 Bagtig Surigao. Kami mula ang sejutanan, hinaot ng Diyos, mga liya, kanatong kanan. God bless us all, mga kaarunsa.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music. Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music.
0: Music radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki. Kung kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao, anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang change stars at anong klase sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
2: Plasma ang inyong gipakita. Ania na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wahibo ni musunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wahibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, sovereign books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ring-bound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Ang akin mahibutan sa 00491 Volga Street, Surigao City.
3: Athens, Lechon Manok and Liambo. Athens, Lechon Manok and Liambo. Lamian, barato, nga Lechon Manok and Liambo ba imong gihanap? Ani ana ang Athens, Lechon Manok and Liambo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Ethan Lechon Manok and Liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City. At bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O kinigipanagiya gidubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liempo. The best, Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na.
4: Kung muabot ang panahon sa panamilit, importante nga doon ay kasaligan nga kuyog sa mataglakang. Ang Comforting Hearts Funeral Homes naghatag og matinud-anon ug maampingong serbisyo para sa inyong pamilya nga ni panaw. Uban sa among maayong pagatiman, tabangan namo ang inyong pamilya sa funeral arrangement, memorial services ug uban pang kinahanglanon panahon sa inyong kasubo. Kay para kanamo, dili lang serbisyo ang among ihatag kundi gugma ug kahupayan alang sa matag pamilya. Comforting Hearts Funeral Homes, anaa na himutan sa Kilometro 1, Barangay Washington, RF Law Building, Surigao City. Gipanag-iya ginumala ni Ma'am Nilin Idradan. Sila makontak sa cellphone number 0947-229-7566 or 0985-041-2302. Comforting Hearts Funeral Homes, because every life deserves honor.

0: Radio. Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilig ni sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
3: Favorite music radio.
2: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
3: Favorite music radio.
2: FM radio. Favorite music.
3: Music
2: radio.
3: Radio.
2: Favorite
3: music.
2: Music radio.
3: Radio.
2: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Services. Nangita ka ba og quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centra board, plug, o uban pa. Og sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. Og sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. Og kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services. Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City, beside Iris Printing. Sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O kinigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
1: Mag-compute printing plasma ang inyong gipagitan. Ano na ang Goldland Printing Press? Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, bookbinding o resume wrap. Wihibo sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa cellphone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goodland Printing Press. Di panagiya o didumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Anakini mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City. Sa waya pa makahibayo, dyari na sa Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang poteka supplier sa nakada EMTSA sa cellphone sa mana sa iPad. Laptop o tablet sila bubaligya usap sa wholesale o retail sa finantiyasa sa mana cellphone. Ang nakagana gajon kay moriber usap sila sa mana guba ninyong iPad, laptop, tablet o guban pa. Walay bayad and labor, ang bayaran, ang piyasa rang na inyong balitun. Ang Surigaonon Mobile Phone mupalit isab sa mga wala na gamitan ninyo ng mga cellphone. Ang ilang tidal na sa Dia Street, dool sa Security Bank, o tupad sa TGP Generic Pharmacy. O matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Sorry, Ganon. Mugu Bapapile Phone.
2: Naghanap ba kaon ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon mano, beef dilaga, tinula na isda ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mommy ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sa nan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa inyong panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyong kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa inyong mga baro na dyan may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine Kiduplicator ang kay Mara Labalaba.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Alang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado ng gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.

0: pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanag glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.

I'm wrong. Single ko, maong unlan ang akong ginagakos. Chancing na ba ko ani? Correct me if I'm wrong.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: ML Printing Services. Nangita ka ba o quality printing services? Ali na sa ML Printing Services, ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anaasab sila ay caps printing, mugs, lanyard, centerboard, plug, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil Caturan. ML Printing Services.
3: Asher, Stars, and Auto Supply.
4: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani-ana ang
3: Asher, Stars, and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mugs sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher, Stars, and Auto Supplies.
4: Ananay mutang sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
3: Asher, Stars, and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.
5: Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O ginigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Correct me if I'm wrong. Gion na ko ang switch. Uyab na kaha, me? Correct me if I'm wrong.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 12 o'clock.
1: FM Radio. Favorite music radio.

0: FM Radio?
1: Favorite Music Radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM Radio?
1: Favorite Music Radio. Lalong-lalong
0: FM Radio. Favorite
1: Music
0: Radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: Music
0: Radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Sukad pa, Realtong 1949, AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Correct me if I'm wrong. Ang among iro, gikalintura. Hot dog na ba ang among iro? Correct me if I'm wrong.
3: Kainit sa udto.
2: Unta, dili apil ang ulo.
3: Aron-aron ma-relax ug mag-enjoy.
2: Paminaw na sa
3: FNR sa udto.

0: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mopabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, modesign o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam wan moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, fit shirt, all sublimation, TPF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-09. Unsa pa tong gihulat? Adto na ta sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
2: Ay, daghanan na sila bonon.
3: Uy, tiyo, daghanan na simula bonon, uy.
2: Na, lage, sakit, takay kong hawak sigla ba.
3: Ato na'y pala ba, tiyo?
2: Asa man?
3: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
2: Mao, dahala, ipalaban eh.
3: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, humot ug limpyo mo la ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Bombels, Camias Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanag-iya ginumala ni Ma'am Luz Lifel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
2: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
3: Way problema, tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
4: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ania na ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. O ginigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
2: Asher Starts and Auto Supply.
3: Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinan? Motor, batya o babaho? Ani-ana ang
2: Asher Starts and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at tanig glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
4: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakinimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: plano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: GRMR sa hapon. GRM Productions presents Hanging Dumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Hanging Dumanan sa akong kagahapon.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotukola, cranberry o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Probio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
0: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Aniya na karoon ang kapeng makapahealthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds. Maayo kini alang sa atong heart. Makaprevent sa diabetes. Makaregulate sa blood pressure. Makatabang pakinis atong atay o kidneys. Plus, makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka-partner aron sa pag-atiman sa among paninalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bersag sa luyos na taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Just Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sa kidney. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just Vitamin C Plus Zinc Capsule
8: ang gamit na mo. Just Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
9: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong gitnit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeloo Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Atas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw.

Usab-usab ayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kutub sa buton sa tong Sibya, handumanan sa kong gahapon. Usa kini ka live.

maayong managang tadaan. Power 10 Probio Capsule. Dunay 10 powerful ingredients nga powerful kaayo. Mutabang sa pag-alim sa itong mga balatian. Mupakondisyon sa tanang organ sa itong lawas. I-repair ang mga na-damage ng mga selula niini. Yun ay probiotics, mangosteen, green barley, guabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. O niya, rich in vitamin C pag yun. Munang ayaw mong kalimot, mga palangga. Power 10 Probi Capsule, 30 minutes sa dili ka pamagkaon. Ano kanindot, mangod niya? Makatabang yun. Kaya ito mag-blotted kanunay niya, mag-constipated ayon. Problema kay na siya. Labi na kung daghan tag-trabaho, kita ang giasahan. Wala kitas maayong mood niya na. Munang mas maayong nga mag-maintain ta magkatabang man sa atong digestion. Magkatabang ni kung dili normal ang atong pagpagawa sa hugaw. Ingon man. Ano kanindot sa Power 10 Probi Capsule? Gumikan sa mga sangkap niya mga palangga. Kanang mangustin daan, spirulina, dili niya siya basta-basta. Spirulina, superfood, guna siya mga palangga. Munang makatabang siya. Kung doon natin gibati, diabetes, katong high blood, matabang sa pag-normalize sa atong sugar levels, sa atong blood pressure, ingon man, atong doon ay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas. Power 10 Probio Capsule, naanani sa mga butika ha, parmasya sa inyong mga lugar. Pati na daghan ang mga testimony ng padangat sa atong program tungod sa ka-epektibo nini nga kapsula. Mutabang mga palangga sa pagpakondisyon sa tanang organ sa atong lawas, ang atong colon, hinluan, ang atong kidney, pakondisyon ng atong atay, o haon ang mga barabaras tong kaugatan. O nakanindot niya kahit asis yung antioxidant. Sa imong pag-maintain ini, dili kadali matigulang. Mapugngan ang dali nga pagkatigulang sa Power 10 Probio Capsule. Palita na anin sa mga butika, sa atong mga stores, ingon man, available sa Shopee, sa TikTok, o mismo sa atong online store, www.claygel.store. Aron nga magka-purchase mo, kaya doon ay minimum purchase din ha, aron ma-free shipping mo mga palangga. Kauban ang atong gibansagang pinakalaming kape, mulingi ka pa ba sa lain? Kung imong matilawan ang atong pinakalaming kape, Claygel Coffee Mix, inigtilaw ni mo, magkaingon ka dayon, pagkalaming mga pe. Gamit ang Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Yes, mga palangga, lami kaayo. Healthy coffee pag yun. Kanyang malunggay, chia seeds nga naaniya, gawas pa dun ay daghang mga nagka-powderize sama sa green tea, turmeric, enolin fiber, blueberry, buamera, omega-3, omegranate, vitamin C, guabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Itibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Nindot kaayo i-maintain yun. Lami o niya magkaayo. Maligingon mga palangga, sa kalami niya, natagbaw ka na naayo pagiga. Nakapangapi ka na, nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Mo na mag-coffee na ta. Gamit ang Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ilabanan sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Magkatulog, kapoy ang lawas, dali ra mo surrender sa trabaho, dali ra magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc. Sa imong pag-inom nini mga palangga, nindot nga tulog, lawas nga basog. Yes! Kaya itong tulog nga inigmata ni mo buntag na, nindot imong paminsar, imong mood. Unya, magkadesisyon kay ginsakto. Plus, dili dali mo bigay ang imong lawas. Mas makalahutay ka. Ingon man usab, dili ka dali hilantan ubhon. Kining Jassy dako kini kahimuan nimo. Unya, affordable ra kaayo ni. Mo nang sulayin ninyo mga palangga na kuskanginan. Naam gihapon ni sa atong online store, nagihapon ni sa mga butika, Jassy Vitamin C, kung pambitamina lang, igo na kay alang ni mo kini Jassy. Pero kung doon na kanay balatian sa lawas, abagi ni Gids Power 10 Probio Capsule, mag-coffee ka, gamit ang Claygel Coffee Mix. Safe na safe. Kung kaya ang gigamit ng pagpatamis niya, stevia. Na kung gihapon kahimuan siya itong lawas. Kao ba ng nungla ding essential oil? Humot nga haplas, super ka

0: epektibo ini gahaplas nimo ma-relieve ang mga panakit-sakit sa imong lawas, pamaol, pamuypoy, ingon man. Magkatabang ang nunglading essential oils sa mga samad, nuka, mga skin diseases, skin allergies. Haplas ilang! Nunglading essential oil, unya ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Maayo kay na alang niya itong mga kabuhiunon. Magpanlipong! Idihid ka lagamay, anak, mga palangga, walang kalipong, kabuhi, marilax pang imong pamati. Ingon man ang clay gel papaya soap, katong dunay mga bugas-bugas na naong ha. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Walang bugas-bugas, dalumtom alap up, magkapahamis, magkapakinis. Kutis artista, kutis porsilana, pagkanindot na ining sabuna mga palangga. Kaputi nga mo bagay ni mo. Nablooming ka kanon ilang taon, bisag buntag kapang manabod pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya. O niya nani sa illusion. Nang pwede nagkikaayo mo pagwapa mga palangga pinaagi sa clay gel set na to. Na naman ni clay gel breathing lotion yung humot pagyud kaayo niya mo protektar sa atong skin batok sa init sa anlaw. Dungot kada clay gel breathing lotion human ka manabuna ni gamit ka dayon sa clay gel breathing lotion o gunya ay kalimtin ninyo katong mga nagluha-luha ng mata sintutok sa gadget di malikayan abugs kadalanan pollution sa palibot sobrang init. Di ta magpawala sa Viscomac eye drops alang sa tinaw klaro pananaw. Ipatulo niyo mga palangga nindot ang kondisyon sa inyong mata, komportable ang inyong pananaw o mapugngan, maproteksyonan. Napila ni atong hanap-hanap ng pananaw. At aning ampingan atong mata, ang pinaka-importante ni mga palangga. Viscomac eye drops alang sa tinaw klaro pananaw. Kauban ang Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate ang inyo magkabataan. Dali kayang ilang pagtubo, mga palangga. Dali mo taas si baby, healthy, dili sakitin. O niya, dali kay kasabot sa klase, brain enhancer ang Gromate para sa inyong mga kids, 1 to 12 years old. Bright, taas, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby, dili sakitin. Gamitin ninyo ang gamitan niyo ang Gromate para sa iyong magkabataan. Kompletong vitamina ang ilang gikinahanglan. Pinaagis Gromate ilang maangkon ka na. Ha? Atong hatagan og bagdagan sugilanon sa usa ka lalaki. Atong sayron aba og sugilanon aron sa ingon ni anak mga palangga makahatag og pagtulun-an sa ato nga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ibabaw nining kalibutan. Lalaki atong sayron ko taga-asa. Ang atong pinag-comot nga perfume ay kalimti. Carry perfume mo na i-spray hangtod 24 oras magpabili ng comot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan.

Everdeeras nung lading. Maayong adlaw kani mo. Ingon man sa mga tigpaminaw. Niningahan dumanan sa ang kagahapon. Nung lading nahagit ko sa pagpadala. Sa akong sugilanon. Sa pamasin nga kakuhaan kinig pagtulunan. Sa mga tigpaminaw. Niningahan dumanan sa ang kagahapon. Nung lading, idol kay ka sa kong partner. Inong dan nga nakapaminaw na sa puni mo, o nasubay maya na gitiga. Ako si Aldred, lagi tunay mga panghitabo, usahay, pagkaingunta nga, dilitanan pabor na to. Gani, mas daghan pa ang mga matawag na to nga mga butang, mga panghitabo nga dili mo pabor na to. O pinaagi na hindi ni idol nung lading, o sanin nga magkahatag kalikon sa atong niya kinabuhi, kaya lagi dili basta-basta kung dili ka magagig pagsulay. Dapat mahimo kang ligon. Tungod kay usa ka na the training para nimo. Aron niya, dili ka na dali mo surrender sa iyong kinabuhi. Nung lading aron niya mong hisaptan ang kinatibukan sa kusugilanon, akong isa-isay kikan sa sinugdanan niyo.

0: Oh, Long, Alden, huwag ka pa muna matog.
1: Niyara ko matog, Lo. Opo, huwag ibatig do ka.
0: Usay, tabuwa. Nag-inom-inom ka magog ikaw, ra.
1: Laay. Kamusta pa? Gusto ko nga, makatulog ko na yun.
0: Usa na masabla na si mong utok, ka. Basi wag maoy ka na sa.
1: Absensya na, Lo. Di na masubli ipang nahitabo itong nakalabang simana.
0: Mas maayo, dapat di na mahitabo. Kaya gitugkan kung kabuhi di mo. Busa na sabra, ha? Hangtod gihapon ka ron. Di mawa si mong utok, ha? May bauli na yung mga mahal din eh.
1: Siyempre naman. Makaingon ko sa hay nga. Unfair. Maayo pa ang pamilya niya ikadwa. Mugaway pa. Nasuportaran niya maayo. Ang iyong mga anak, sila ang babae. Samtang si mama, pinakasla niya. Ulas na nagsuporta na mo, Lo. Bong, hindi ko masabtan. Gusto kong tulisukon siya. Gusto ko nga, sukbatan siya. Na naghihimo ni namo.
0: Ay, nasigit inom na. Sige na, tuog na dito. Sabta na ni Muntanan.
1: Isod, Lo. Isod, sabton. Lambot. Nga nung, kami pa man. Buutan man si mama. Teo mo na. Gamay pa ko. Nagtrabaho na si mama. Kaya wala siya, nagsuporta. Pero tuwa sa sila yung babae. Tuwa ang tanang suporta niya.
0: Sige, sige na. Tuwag na dito. Dito mag-discuss ka rin kay gabiin na. Tuwa na bilakaw na ako, apo. Ay, nagkita pang punay ni siyang amahan. Imbis na wala ta siyang una-una ang nahitabo nila. Ambot pa to yung amahang pating magayo. Agong ipuso ni Mabutilya din is gawas. Ay, kalusa pa may taon is Dung Aldrin, oy. Makatun nga, kabaw na mo adjust kinabuhi ba?
2: Oh, di ka mo. Kuyong na mo, nabilakaw ka ron? Di ka mangorta? Sa simana ng tambay ka sa inyo ba?
1: Kuyong ko nyo ka ron.
2: Ano ba? Ah, tunay. Nami nang mapalik nga motor ba? Nami sa distrogon, kabaw kang driver. Mas may pagin mo tong kalingawan o pamasayro na sa tuwa.
1: Pwede sab. May noon kay, wala ko ilingaw ka ron.
2: Eko ka ng ay bago ni mo. Huwag ka na po itoog no?
1: Nakita na ko sa papa ba? Ni Pauli.
2: Uy, si papa ni mo? Pero, okay pa ang papa ni mo, gamay pa mang katong. Nagbulang silang mama ni mo.
1: Dahil nagka-istorya. Gusto ko mabawas ko man. Pwede matabangan ko ni mo?
2: Uy, binuha ko. Saan ko ni mo, papa?
1: Gusto ko mabawas niya. Wala suporta na mo. Pero ang uban, tiyang kisuporta rin.
2: Ay, nangunahan ni mo, man. Uy, lusam ka. Dako na ka. Kabarog ka na sa mong kaugalingon. Karupay nung dako ka na. Guna-una ka na. Sige na. Mag-hitsun na kitag doon ka na mo. Pwede hapit na boss bay. Kitalaon ito yung motor o si kuha ka to. Ikaw masayro ato.
1: Sige, sige. Dagdag ko, Jot. Mag-ilis ko. Balik ko na yun.

0: Deixa cair na...
1: Para... Oh. André?
2: Oh. Lynn? Nauli ka din nito, ha?
1: Kumusta ka na? Nag-drive ka nilang motor?
2: Yes. Wala lingaw.
1: Awa ka mo humay ng eskwela? Luoya po ni mo, oy. Ang atumang classmates sa oy na, what na? To ano sa abroad? Ang uban, may nagtrabaho. Ako, may nasib akong trabaho sa Cebu. Abi ko magdahuman ka na.
2: Oh, dagag mga problema.
1: Dagag mga problema? Sayang. Sige na hinuon, ihatid ko.
2: Okay lang ni mo. Karaan rin yung motor ang akong gidriban.
1: Okay lang, oy. Ihatid ka sa mambay.
2: Oh, sige, sige.
1: Sige na. Paandarin na. Masakay na ko, okay?
2: Sige, sige. Panggunit ha.
1: Diyan na ni mo. Ayun, nagsukli.
2: Dako kayo ni 500. Ako lang suklian.
1: Diyan na lalaki na.
2: Salamat, Aline.
1: Huwag sa pa yan. Abi mo, matog ano lang kinin mo. Asakas mga crush na ko sa oy na sa high school.
2: Oh, ako ba?
1: Yes, pero sayang lang. Wala ka maka-eskwela.
2: Oh, Lynn.
1: Yes, tinuod na. Importante manggit nga. Dinati mahuman. Mag-unsa man ng gwapo. Tapos, ulay grado. Useless lagi hapon. Parehin mo, oh. Ako pa ni mo, no? Maeskwela ka.
2: Oh.
1: Sige na. Atin ako. Thank you sa paghatod.
2: May pa sila. May nab mga trabaho. Nakahuman nag-eskwela. Lay na sa gibate. May ilang ganit kay. Iduhulan ko 500 pesos. Tila di dapat nga. Padala ko sa mga problema sa palibot. Basta. Kuha anak ko ni Stobil. Mapauli ko. Iuli na ko ni sa akong amigo ni motor. Balik sa nga.

0: Barang yang apa dia, Abay?
1: Sayang ke kami, kuli ko puntang pa ni mo. Tidak ka masayro?
0: Undang sa siguro ko po masayro. Nagkita mi sa akong classmate sa wala sa high school.
1: Dayon, kinsa ko, kisa ito?
0: Si Marlene.
1: Uy, katong ibog kayo sa una?
0: Yes, may sulti siya. Sa ko na ko nagustuhan niya. Pero sayang lang ko na. Wala ko'y grado. Wala ko ni padayo ng eskwela. Nag-drive ng kumotor.
1: Ayun! Diskali sa buka?
0: Sakto siya, Pai. Dapat wala na ko magpadala sa mga kay ubos. Dapat naningkamot kong ako, ha?
1: Ayun, si desisyon mo, si muunin mo.
0: Dili ko may mong, ha? Mulampos kung magpabilin lang ko din eh. I mean, wala'y mahitabosong kinabuhi kundi nihilang ko magtambay.
1: Uy, pati pasabot niyo mo, biyaan ko ni mo rin. Bubiya ka din sa itong tabayanan? Pati tao lang sa itong tabayanan niya?
0: Mangita ko trabaho or muiskwela ko. Basta, himuuna ko na para sa kong kagulingon.
1: Oh, Aldrin! Aldrin!

0: Unsalan, nag-hipos ka si Bumaga. Sige na, gisun ni Bumag.
1: Ngita ko katrabahoan, lo. Na pwede ko miskwela.
0: Oh, mo trabaho na yung miskwela?
1: Walay suporta. Nga mabot sa ko, ah. Huwag ko yasahan. Maluhisap ko ni Mama. Dapat dili ko mapabugat niya.
0: Oh. Huwag, asa ka mga trabaho?
1: Basta. Ako rin bahala. Kaya ko na akong kagulingon.
0: Oy, oy. Ayaw pag dali-dali sa mga desisyon. Basin ba yaw niya? O kuyo kagihapos sa mga barkada? Ha?
1: Ayaw ko wala ka, lo. Pohon, malampus ako. Pohon, mahimong proud sila na ako. Karon, dili pa ko kaya nilang ang kunon. Iksoon, anak, tungkol kayo ako yung napakita nga to nila.
0: Oh, Aldrin.
1: Sige.
0: Oy, oy, may baon ka na.
1: Kuri bahala, lo.
0: Tinoon na yun, ay. Asa po ka tumuhan to? Oh, dami kwarta itong mata, ah. Ay, sao apike mo ngayon po. Looy po mata, gisalikway samahan. Tungod sa mga istorya, isyo nga di siya tinuod ng anak samahan, maungibiyaan. Ay, ako ang toos gawas, basing na apa.
1: Nula din igu-igu lagi ng ang kwarta na kunda. Itos kagayan, dito ko may diritso. Nangita ko katrabahoan. Nag-apply ko og security guard pero wako ilisensya. Maayo na lagani kay doon ay mga negosyante nga siguro nag save sila hindi islam kagasto. Ipabantay ko nila, guard nga, wala ilisensya, matagabi inulan ni. Nagbantay ko sa mga, daghanto kong gibantayan, basta nagsag ka-compound. O gihang niyo ko nga, pwede ba kong magka-eskwela? Kitibog gabi iman kong magbantay. Pagka-adlaw, mo-eskwela. O ganyan.

0: Dang, ikaw na yung nagbantay din ni Dang?
1: Oo, ante. Ako. Bali, ako may reliwo karon. Taman ko buntag.
0: Uy, kabahat ka po rin ni Ma? Wala kay Pusay nagbantay din eh?
1: Wala mo kay lisensya, God. Ante.
2: Ay, grabing tihig ka ng atong amo ay. Mangita mo security guard ng will lisensya o di ka ba isigins eh? Munang sa may imong armas. Kanang imong pusil ni Ma? Nga di mo buta?
1: Oh, ante.
0: Ay, pagkaununa din niya. Oh, nasulduan ka na?
1: Oh, ante. Oh, mapon. Mag-introl ko. Mo padayon ko sa eskwela, sa high school.
0: Uy, may eskwela ka? Dayon, di ka na makatuog bisag usang oras.
1: Kayahon rin ako, ante. Kayar siguro ni.
0: Ay, ka-warrior ganyan mo da. Ay, asam din mo ginikanan di ay.
1: Wala si mama. Wala na po kay papa.
0: Namatay na si papa ni ma?
1: Gibiyaan mi. Naila yung pamilya.
0: Ay, luuyas di ay. Ah, sige, sige. Ingon alin nilang dang. Na, masab ko'y balay din na. Nasab si uncle ni mo din na. Pwede mo tagpilaw lang ka. Total, adlawa naman na si sir. Basta siguraduan lang yun na nakalak ng gate, ha?
1: Ah, sige, ante. Salamat sa pagsabot. Salamat sa imong pagtabang na ako.
0: Ay, huwag problema. Tinabangay lang buta din ni ay. Kinaangal ang bigay pahuway ng tao. Total, dagko makinang paril din eh.
1: Salamat. Salamat, ante. Di na kumalimtan ng inyong tabang na ako.
0: Ingulan ako si sir niya. Nga, wala kay problema din eh.
1: Sige.
0: Dahil ugmapon, pananghid ha? Kung mo lakaw ka na, kay mo pulidis ang kuling mo.

no lading. Grabe kapait. Dili dali ang agian kung gusto kang mulampos sa imong kinabuhi. Sakripisyo, kinahanglan pailob, pasensya, kinahanglan patuluan pa nimong singot, luha. Nung lading wala kikilay gidang pa na tutungara. Pag-ampor yun, huwag kilay saligan. Akong among insik, snikto kayo. Pero wala sa punyong babagi nga miskwela. Basta yung gingon, basta dili lang ko nang maapiktahan ang akong trabaho. Gabantay dito sa ila. Bisan man tuod nung lading, nga guard ko, gawin lisensya. Pero, ako nalagi una-una, ha? Importante nga, ginawat ko nila, gisaligan ko. Huwag mapasalamaton ko na mga maayong kasing-kasing sa kong palibot. Una na, katong caretaker sa maong compound, kitabangan ko nila. Makatagpilaw ko, tulog at usupat ka oras, sakto na gid kayo. Ngamato ko dayon sa eskulahan. Nung lading ng ligid at mga buwan, Tudman, nakauman ko sa junior high school, hatod senior high school. Padayon lang yung gihapon. Nagdugay pa ko. Hangtod nga, nakakuha ko lisensya. Oh, kaingon ko nga legit naging kong security guard na tutungara.

Si... Ito lang. Classmate ako sa English. Siguro arang-arangan ni sila. Mayo kahimtang. Mayo makaig. Panamit. Sexy pagit. Siguro, swerte kayo ang lalaki nga may mong higop man niya. Igo na ikos lang to. Gikuha ang iyong bag? Timpa! Hasta! Ako tagbuol! Ako na ganun!

0: Miss.
1: Akong bag?
0: Akong gi... Gukulang snatcher. Og... May nilang na tala na ko yung bag ibuhian rin sa niya.
1: Salamat. Ano si pangalan ni mo?
0: Classmate, ma'am.
1: Wala ko makabantay ni mo. Wait.
0: Yun na, ma'am. Igo na nga. Naulay yung bago sa sunod. Pagbantay niya. Takan kay mga... Dautang taos palibot. Mapahimusla nun sa kay gayunan.
1: No, dili pwedeng utangon na. Dawata.
0: Yun na, ma'am.
1: Sige na. Dawate na. Parang ni mo. Ansa'y pangalan ni mo?
0: Aldred, ma'am.
1: Okay. Kaila ka na nako?
0: Yes. Irish?
1: Irish. Friend na ta, ha? Asa ka nagpuyo? Taga-Cagayan ka ba?
0: Dili, ma'am. Bali, nagtrabaho ko tapos nag-eskwela.
1: Mao ba? Ano'y work ni mo?
0: Security guard, ma'am.
1: Wow, tapos? Ang schedule ni mo sa trabaho?
0: Matagabi mag-guard ko. Tapos adlawan, nako din sa eskwelahan.
1: Oh, wow, makabilib ka. Wait, akong punan.
0: Ayun, ma'am, sakto na to. Sakto na, ma'am. Dili ganin ko ni Duwaton. Dili ko gusto nga imong isipon nga nagpabayad ka sung game mo. Gusto lang kumatabang ni mo.
1: Sige. Thank you, kaayo. Og... Salamat. Diya ka na. Amping ka na, nai.
0: Milakaw na siya. Oh, yung mura ko mahilis na. Artistahin mo kayo now. Mahalaga nga. Importante nga. Nagkapakita ko gilas niya. Ambot lang kapugakon. Wala tubuhi itong baga tong snatcher. Gupahag yung bayanay. Irish. Kasta. Uy. Klase nyo na eh. Magdali ko.

0: Oh, sa problema?
1: Sir, mag advance ta ko na kini mo gamay. Na koy project nga kinahanglan paliton.
0: Pila. Kinahanglan imo si dili labaw sa imo sweldo ah.
1: Sige sir, wala problema. Bisag 3,000 lang sir.
0: Sige. Pero ah, ribayan ako ni mo. Hindi ko gusto tulok-tulok ka sa imo duty ha.
1: Yes sir.
0: Hey, what's ka ni? Kita ko nga tulok-tulok ka sa imo trabaho. Kita ko line guard. Noon, wala problema. Wala bisan unsa. Wala ikawat din sa compound. So, pasabot. Ni trabaho ka, imo trabaho. Security guard, din sa ato. Naing matangan.
1: Yes, sir.
0: Sige, ugawas to si Nancy. Ako, secretary. Kuha sweldo.
1: Pasi nakabantay sa magtulog-tulog. Pero, minanok lang sa puntog. Hindi na kinima. Kung nagkiputangan niya kong aibag. Huwag iklaron to. Ay.
2: Ay, Doc! Naa ka mang gudi ay. Huwag ka man ito sikula niya.
1: Nag-CE ko, Andre. Naikinanglan palitunan nga mga nalagi project.
2: Mo ba? Then, nagpa-CE si sir? Malabiyang di karpa na, ah. Di awal na ima. Ultimong pagkaon na lugaw lang. Kay, nag-budget ko na.
1: Mga ba, Andi?
2: May kikipasi-i ka. Ing nalagwa ka pa si Iha. Kinabay tigong-tigong sa angkulin mo dito. Bukon na putong alkansya unya kon kinahanglan ni mo.
1: Okay, Rente, wala problema. Mag-pasi-i man sab sila.
2: Nanal, sige. Diya ka na, kinabay ko trabaho din eh.
1: May ganinas lang, Andi. Magkatabang rin kayo. Ako lang ito paabuto din yung 3,000. Okay, ako may budget, oh.

0: Excuse me.
1: Oh, Ma'am, Irish?
0: Ganiara ko nangita ni mo. Makikita mong si Papa ni mo.
1: Oh, kay... Konsidente tuyo, Ma'am.
0: Wala, gisulti lang na ako nga. Ikaw may... Nagkuha sa akong bag. Itong gisnatch. Ikaw may nigukod sa snatcher. O, mayroon siya makikita ako na siya ni mo.
1: Ah.
0: Basta tabangan ka niya. Gisulti mang good na ako nga. Luoy kasi mong trabaho. May eskwela ka pa.
1: Sure ka, Ma'am?
0: Yes. Naa si Papa dito sa gawas. Dali na.

0: Unsa giingon ni Papa?
1: Kuhaon ko niya nga gaya dito sa inyong tindahan.
0: Dayan.
1: Lilipog ko magkabiyas ako nga mo. Dugay na mo ko sa ila. Bisag medyo doon ay mga mulo sa ginagmay. Pero hindi ko pwede magkabiya.
0: Ingon ay nakakaloyal?
1: Yes. Loyal ko ni Sir. O na adin sa pus palibot.
0: Sige ikaw. Basta nag-offer na si Papa ni mo.
1: Mama Rish. Thank you ah.
0: Wala problema. Ingon ani na lang. Inikaw man ni mo iskwela. I-contact lang ko. Makatabang ko ni mo. Alam ba ka trabaho ka? Ang insakto.
1: Thank you, ma'am.
0: You're welcome. Lagi mo kag maayon ako. Ano ang gusto ko mabalos ni mo?
1: Sige, ma'am. Salamat kayo. Magpaabot ko ni Anaw niya.

Nung lading, sa akong pagpadayon sa akong pag-eskwala, nakauman ko. Og lagi, bisan pa man sa matawag nga course nga igo-igo lang yun. Importante nga degree holder. Commerce ako na man. Og di ang pagkahuman ako. Emosyonal ko na itong oras papasok. An escort na ako. Itong caretaker dito sa mong compound. Siya o giyambana. Nung lading, naghila ko nga nagsuot sa tuga. Pero wala pa gihapon kumipauli dito sa mga. Kanunay lang akong kontako ng kamusilingan. May kumpadala ng kwarta para sa mga buwan. Mauto nga, gikontak na yun ako si Ma'am Iris. Og tinuon.

0: Excuse me, ma'am.
1: Oh, ikaw, Aldred? Lingkod?
0: Salamat, ma'am.
1: Ganiha ka rin nagpaabot?
0: Oh, ma'am, layo pa mong good akong number.
1: Nag-ingon-unta ka?
0: Ulo, sab.
1: Sige, sige. Pwede ka nang magsugod sa imong trabaho.
0: Oh. Ma'am, tinawad?
1: Yes. Dili ka?
0: Oh, ma'am, nakinala ko trabaho.
1: Pero, papiliyon ti ka. Na may dagang katrabawoan din ni. Na ay kaila si Papa. Nga mas taas ang rate nga to. Gusto ka?
0: Oh, para na ako, ma'am. Gusto ko medyo taas-taas ang rate. Siyempre. O siguro'y dili gusto nga taas ang rate, taas ang sweldo.
1: Maogani. Sayang sa kundin niti kaibutang. Bago pa man nagsugod ang among business, tawagan ako si Papa.
0: Ah, ma'am. Salamat ah. Utang na ko ni Nimo.
1: Ay, nakunauna ang utang, oy. Deserve ni mo ni. O kabayad na gig ni mo. Mo feedback ko dayon. Tawagan ko una si Papa. Excuse una.

0: yata din eh. Okay. One day yun ang day off. Oh, napay overtime. Mas makatigom-tigom pa yun din eh. Makatabang rin din eh itong kamaayo, kabuutan. Mukha akong kundaan. Mas haya akong balik sa kontrol. Oh.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutocola, cranberry o moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Permika Healthy.
4: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule.
5: Pwede ay si Roberto Escobedo. Nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit din sa produkto ni Nungluding. Power 10 Coffee mix o katong jasi matag buntag hapon kami gud ni Mrs. ana naga take kanang tulo ang nindot gud parison sila kay ngano man nindot tayo sa katulog nya og motrabaho pod kay naman mi sa uma kanang maayo ko kay dita pati uno ka kapoy og makainom ta kanang power tea maka power gud ba sa atong pagkinabuhi ning kalibutan.
6: Sa imong awag sir sa mga gusto pang musulay ning atong produkto,
5: ako gyud maingon sa mga kapareho nako kababayan nako nga mga Ilunggo na suwaya nang yun ato. Kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kini siya herbal mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong iyagi patulok sa Ginoo. Morning mayugod sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Kaya karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kini atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa nagbuhay sa Dios. Morning ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning nindot o power kayo ang mga produkto ni Nungluding.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Permika Healthy. Clay Gel Coffee Mix.
4: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw na proteksyon.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi i. Permika Healthy.
4: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule.
7: Maria Tangayan. Taga Ginayuran, Balinsa City.
8: Bonsa imong gigamit sa mga produkto ni Nungluding?
7: Kaning Power Team Capsule, Logyasty, then Clay Gel Coffee Mix. Makalagsit mong gusto kong lawas. Sir, niya mawala man akong mga palakit sa kong lawas.
8: Dugay na ka naggamit din ni ma'am?
7: Kwan, taod-taod na sir. Magtangita mong gukupin mahotlan ko sir. Kukuloy sa Ginoo sir, wala naman encounter ko na mula-mula.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Clay Gel Coffee, at lauman o gabi i. Permika Health. Clay Gel Coffee Mix.
4: Jossi Vitamin C. Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw na proteksyon.
9: Power 10 Pro Bio Capsule.
10: Ko si Lolita Bellarmino. Nagpuyo dire sa Poroctapol, Digo City. Salamat kaayo sa produkto ni Nungluding. Kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibati. Nasakit ko sakit sa kasing-kasing. Napag ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Una, usahay arthritis pag yun kay mamanhod akong mga kamot. O nga, naayo mang kuwani sa Power 10 nilabi na, maayo kayo imno ng Power 10. O ang Jassy nga, vitamins, maayo yun nga, mugamit sila kay makaayo yun sa itong mga dibay.
3: Healthy matagadlaw, kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.

0: gabi-i. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: gabi'i. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Persek sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system, gamot tabang batok sa stress o sa kidney. Kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kompletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga aduna yung growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Napay akong lawas. Nga perming nagpanakit, dala na siguro niya sa akong pagkaidaran, no?
9: Ayaw ka mala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
8: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdan log akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kong Haplas.
9: Pili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural log herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing nga feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsuot sa iyong kaunuran. O makahupay sa iyong sakit sa lutahan. Pamaol o uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminaon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
9: Oo, wala side effects. Safe kayo ni siya. Natural o maayo para sa panit. O panakit sa kalawasan. Ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, so ayan ako, pre. Kunya asa man ato ni mapalit.
9: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, o sa tanang mga botika sa inyong lugar.
10: Sulay, ang natural ng Nong Lading Essential Oil.
11: Ang pingi, ang imong mga mata, kauban ang viscoma.

0: sa tinaw o klarong pananaw, the Skumak Eye Drops. The Skumak Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clyde Show stores, nong laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.

ako amigo ng nasunahan. Siya yun, si GR kina... Wala siya makabantay na ako. Basta, ako at doon, mga musta na naman sa kuni, nilulo dito sa mua. Basta, magdali ko.

0: Tiaw wan aku di boy. Grabe, kumusta naman ka? Nauman lagi dikit skwila deh.
1: Oh, bay. Kabantay ka itong deng lakaw na ko. Akong giingunin mo. Nadili ko balik sa itong lugar. Kundili ko makauman.
0: Tino, na tinuod yung gisulti ba?
1: Wala ko makabalik ito, bay. Layo-layo sab. Ikan din eh. Nilisab dali-dali nga. Magkapahuli ko.
0: Mubitaw, siyem to itong hangiyos lulo ni Mubitaw. Imanal itong ipadool din eh. Pangataal lang ito ni Mub. Lugar din ni Dapitas, Cagayan nga. Ano ba balihin to? Tiguang rabak ito? May gani kinami makatanaw-tanaw.
1: Mapauli ligid ko karong. Sotsimana siguro. Amo na lang itong biyaan itong gamayang balay niya dito sa Rigao.
0: O gani, total na anong ka nagtrabaho din eh. Oh, uy. Kibaw ka? Si Marlene ba? Ito classmate niyo ba? Naamlis Cagayan nagtrabaho. Naris mo ito.
1: Narinis Cagayan?
0: Oo. Oh, may pagkatuon to. Nakita mo kung may itong iuli siya. Kay namatay man itong irula. Kutaan ako sa trabaho. Naas Cagayan?
1: Oh. Kung mao. Kuyogi ko. Gusto ko makikita niya.
2: Aldred?
1: Ako. Merong yung nanay mong reaksyon.
2: Dili ko makatuo. Inaasap ka na trabaho din sa Cagayan?
1: Oh, dili ko na human. Dili na sa kami trabaho.
2: May kinakadumdum ka dun eh.
1: Kauban ako si JR. Tuwa sa ubos.
2: Mau ba? Nag-isariahan naman kod me. May hinuon nga. Maayo ka ng trabaho. Nipadayon kag iskwela? Aldred?
1: Dili ko malimot itong nisakay ka na ako. Umiingon ka nga, sayang. Kaya ingon ko nga. Nga nandili man ako testingan.
2: Maay hinoon. Happy ko nga. Nakakita ni mong nakahuman na. Tinuot ang akong ingon. Ara ma-challenge ka. Sayang ukula kay mahuman. Mag-unsang kagwapo. Kandili makatiwas.
1: Tinuod.
2: Busy pagit kaayo ko karon. Mga inala ko sa imong number. Basin kan dili sad ka busy. I-invite nila ti ka.
1: Ah, sige. Ah, dara. Imong number, ibutang lang sa akong cellphone.

padung ni ko Surigao. Makita namin lolo. Di pa uli na sabon si mama. Magkita namin nila. Tagmihon ko sila nga. Dito na muyo dola ko sa mga trabahoan. Excited ko makita sila. Inigbalik na mo. Invite ako si Marlene nga. Manihapon sa gawas. Excited ako. Excited ako makita nila.

ko sa muha. Namdag ang tao. Ug dun ay trapal sa kawas. Ma? Anak? Ma? Anak, Aldred. May kimi pa uli ka. Ma, usay na din eh. Kanda kang lagang tao. Kaniyang kadlaon. Huwag na makaagwantas lolo ni mo. Unsa? Wala na si lolo ni mo, anak. Pero ma, dagdaw pa ko nga magkaubalik ko si lulog. Dalawang tabo na ako dito sa huwag trabahoan. Kanong wala mo na makita ni lolo. Wala makaagwantas ang ibati. Tigo ang nasa si lolo ni mo. Excited pa kayo nga isugilo niya tanan. At tanan nga kitunlo niya na ako. Matawag ko si lolo.

nung lading wala naging yung nakita sa mga buong laki. At sa pagkagwanta, sa langgay kaadlaw, anta, migikan ko nga, sayo-sayo pa, na istorya yung takot na ako siya. Medyo gibaso lang ako kung kagalingo na tutumora. Pero wala na ko na himo pa. Watong si mama na lang kong giyagni nga, dito na muyos misami sa oriental. Sugot sab siya. Lipay ko nung lading. Sulod sa pila katuig. Nagkita ni Miss akong inahan.

Minkä on mamma? Ja mä kiitän, niin mikä ne on. Pero... sayang lang. Huwag na makabot si Lolo. Tawag? Hello? Kinsa ni? Oh! Kinsa? Ako? Pero... hello? Hello? Ipalong niya. Anak sa kong papa. A brother na ko natawag. Nasa ospital.

0: niya.
1: Pero amahin gyapon ni Masiya.
0: Marlene. Dili ka magkaingon ni Ana. Tungod kay wala ka sa akong side.
1: Pero bisan pag-unsaon. Kana ko na sa ospital. Gusto rin siguro makikistorya o mga ipasaylo. Di lang pa ni mga tagin o chance?
0: Pwede bang dito mag-iskot na lang? Mga on lang ta.
1: Concern lang ko pari ni mo. Huwag ko mahibaw kung ikasakit ni mo. Pero pari na ako, mintras buhi pa imong amahan. Mahal akong sinahimo ni mo. Ula ka ila or ansa, ula'y suporta. Pero dili ka maabot ni ning kalibutan na kung wala siya.
0: Marlene.
1: Gusto ka mo pa uli? Kayo ganti ka? Sige na. Kayo kinalanginoon ko? Please?
0: Sige.
1: Thank you. Anong gabi eh? Magikan tadayan. Okay?

0: 爸爸，爸，哎，你给爸不打呢？
1: 아궁아나
2: Hello, Uncle. Na ina si Aldred. Kating mong ipaabot. Sige na, tingoki na. Tingoki na imong amahan.
3: Kumusta?
1: Pwede na ko ha. Bubiya, karong gabi ho na.Nagkita ko na ikaw. Pasiluwa ko, anak. Kibaw ko. Nga nahiubos ka na ako. Tako ko pagkulang ni mo. Unta, madawat ko ni mo, anak.
3: Walang kumasayod. Inumiabot pa sa puntong, ha? Kalimtan, minimo. Inumiabot sa puntong, ha? Gibiyaan, minimo. Huwag may may bawas sa rason. Pero wala'y tao siguro na malipay. Kung buhaton, eh.Yes.

0: έχει όμως.
1: Τι πόλα ήταν. Τι γονή είναι. Λίτα μου. Πιπί ακό. Νη μάμα νη μου. Του μούτσε τα κούμουρα σόν. Pero bisan nga maing suporta. Wala ka magunang-una na ako sa una. Na ako nagdako ni Lulo. Nga piki po din taon kayo sa kinabuhi. Samtang, ang imong pamilya, imong gihatagan sa tanan. Yes, sakto kang trabaho. Kinaka sa barko. Magkasuporta ka kung buot tunaw-naon. Kaibaw ka ba? Dito sa Cagayan, nag-security guard ko gabi eh. Nag-eskwela ko gadlawan. Hoy, suporta. Anak. Masilo ako. Umana. Naumana. Itabo na. Please. Masilo ako, anak.
2: Gawate ni nang imong amahin. Sige na.
1: Pwede ba? Duwaton ko ni mo, ha?
0: Sakto sila. Sa pag-unsay ng natan. Amahan ko kaya po ni ikaw. Pasaylo na tika pa.
1: Oh. Oh. Alam. Alam. Alam. Alam. Alam.

0: kay mong papa. Emotional kong naglanta ninyo. Wala namang good kay papa. Maunang gusto ko nga, dawato ni Masiya.
1: Salamat sa tungod ni mo. Na feel na ko. Dapat siyang pasailuan.
0: Congratulations!
2: Tol! Tol!
1: Yes!
2: Si Papa! Wala na!

0: Relax. Sakto na yung nakita mo. Nga nagkakosmin do ha. Nga nailhan ka, nailhan mo siya. Nagka-istoryahan na mo.
1: Sakit na lang ko na kuna-una. Pila lang ka oras nga. Nagkabati kong pagmahal sa saka. Saka man. Wala nasab ko'y papa. Tulog ka oras. Sana bati. Nindot, di ba? Magkabatulog sa kamahan.
0: Ay, nagpalapik hilag. Ang importante nga, napasaylan ni Masaya. O, happy na to siya karon. Kan asa man siya kibutang.

0: Pinatali ni Skagayan. Back to work na, Sab. Good luck, ha? Salamat nga. Gitagahan ni mo panahon. Agituuhan ni mo. Tanan na konsulti. Ang ping.
1: Ah, timpawa na. Ay.
0: Ano sa mga sulti?
1: Ikaw ang. Ang iyong dan. Sa katapos sa higa yun. Nagpasaylo ay misa kong amahan. O ikaw ang iyong dan. Nga nung disakripisyon ako tanan. Ikaw nag-challenge ako, diba?
0: Pilit ko
1: na Lin. Di ko gusto mawala ka. Pero yatawa na yung man. I love you, Lin.
0: Oo, hitay na.
1: Kay Bogo, nagkukagrol sa akong kinabuhay. Pwede ba? Nga mapabiling ka na. Mahal na di ka? Kay Bogo, maayo kang mahimong inahan sumabot at umanak.
0: Ang tinuod gusto di kasawin niya pa. Gusto lang ko nga. Wala kay plano sa iyong kinabuhi. Yes, oy.

nulaning mo tong kinatibukan sa kong sugilanan. Naamin na nimuyo karon, tinismi sa amin sa oriental. Huwag na ako nagtrabaho mismo sa Cagayan de Oro City. Nulading, doon ay mga buta na dili na tumasamtan. Labi na sa pamilya. Sahay, doon at ay kasuko sa tong inaan, sa tong umahan. Pero, sa lang kapunto akong ibilin, sa kung sa kadako sa inang sa, dapat dili ta magbatunog kasuko matunila. Ang atong kinabuhi na ang utang na itong atunila. Yes, doon ay kasipanan. Walay taong perpekto ni kalibutana. Walay amahan, inahan nga perfect. Nga to lang. Hatagan na to sila chance. Sailungan na to sila. Nula ding tulog ka oras sa ginako na bati ang pagmahal sa sakamahan. Nga katod ka ron. Dili o dili na kumay mo magkalimtan. Giisip na ko nga. Kanang giisip na ko nga. Katong tanan, mahimong pagkahatag na kong kaligon, mahimong kumpleto gyapon ang tanan. Bisan pa man, dugay na ang nahitabo. Nausay makaingon gyapon ko, ginaaragay papa, ako'y amahan, na nihatag pagmahal sa kuwa, bisan tulog lang ka oras. Nula ding tulog ka buka mong anak sa kong asawa, nasab siya nag-duties Cagayan de Oro. Si Marlene, may power ni programa inyong magtatampo.

Huwag itong magkapalaga ang sugilanon sa usag lalaki taga Misamis Oriental. Marami, no? Tulag ka oras niya nga na-feel nga doon na siya amahan. 3 hours lang niya na bati ang pagmahal sa usag amahan. Kamu, hatod karon ka uban ni iyong amahan, iyong inahan. Munang nga pasalamati ang Ginoo niya na. Ayaw ninyo sukli ang inyong ginikanan. Ayaw niyo tubag-tubaga ang inyong inahan, inyong amahan. Pero bisan pa man, hindi mga pagtulunan nga makutlo na ito, no? Lamagay mga kahiubos, pero dili pwede nga ito nalandumtan. Unya, ang nahimong partner niya, mo'y nahimong instrumento, aron mahimong, mahimong mabati niya, ang iyang mabati niya ang pagmahal sa usakamahan sa tulog ka oras, mga palangga. Kung teleserye pa ning maong sugilano niya, ang uluhan ni ini, tulog ka oras. Pero ang importante nga, nakumpleto gihapon niya ang pagkatao. Saan pa man, gibiyaan sila, lahat na itong istorya. Pero importante nga, napasaylo niya, niya naginaksanay sila mga palangga. Dahil mga ingunan na, no? Nabilagya mga bililhon sa ilang kinabuhi ba? Mangita ni mo, unya human ato, awa da yun. Mamatay da yun. Ito na importanteng tao sa ilang kinabuhi, pangitaon, ganun nila, adiser sila mo, mabakasyon na sa laing kalibutan. Ayaw kalimti ha, Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta nagka Power 10 Pro Bio Capsule, kanunay. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Power 10 Pro Bio Capsule. O ang gibansagang pinakalaming kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Lami kayo ni mga palangga. Niya, ang mga sangkap daan niya, daog ka ng daan. Doon ay 10 powerful ingredients nga dakog kahimuan sa imong lawas. Magkatagbaw, good ka ang clay gel coffee mix mo ng mga pimo gamit ning maong kapi ha. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Jassy Vitamin C plus Zinc. Di magkatulog pa na sa gabion. Mag-Jassy na everyday. Nindot nga tulog, lawas ka baskog. Kanang inigmata ni mo kondisyon paminsar nga nindot kay mong paminaw gaan. Uniya mas makalahutay ay mong lawas. Jassy Vitamin C plus Zinc. Kauban syempre ang nunglading essential oil. Haplas nga humot nga manuhutsot sa tong kaoron kaugaton. Ma-feel na tong kanindot. Clay gel soap pang pagwapang sabon, pang pahamis, pang pakinis. Doon ay collagen, papaya, and milk ang buhay kinanglan sa itong skin. Kunya, naana sa partner niya ang clay gel brightening lotion. Ngayon man ang Growmate multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Sa mga Growmate inyong magkabataan, kunya ay kalimti ang Viscoac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Wante igong oras sa pagpadaan katusunahan. Daghang salamat sa inyong pagaminaw sa mga sugilanon. Inyong nung lading mo ingon. At agad tagdakong bili ang ato isikya ingon aron magkinaboy kitang malinaon upo mga

0: Tan may nga pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa tuwa ka tulo manon. Nagiya sa pagugban sa maayog at panglawas. Siyempre ka uban ganun ay kaninyos kahanginan. Dr. Al Palma, usa ka naturopathic practitioner. Alang ni ining atuang at tulo manon. Kauban ganun ay kanato. Ang atuang nagpaluyo. Power 10 Probio Capsule. Lawas nga baskog. Kung atuang gamitan sa usa ka nindot kaayong nga suplementong Power 10 Probio Capsule. Mutapang sa itong lawas, mupaligon sa mga organs nga na weak na magka-power 10. Gikan sa tuang liver, sa tuang tiyan, tinain na to, stomach na to, sa tuang kidney, utok na to, magka-power 10 heart, katabangan, especially sa tuang usab nga baga. At tuang hisgutan, di ay magka-power 10, kining usas mga problema sa tuang baga, unya nahimo na po siyang usas sa mga pinaka-common nga mga ipang bati sa mga Pilipino. Ha? Kining gitawag nga pneumonia magka-power 10. Kining nga pneumonia, usan ni siya ka-infection magka-power 10, sa baga nga mo pahubag sa tuang air sacs, no, kana tuang gitawag nga baga magka power 10 na amo na siya mga ginagbay nga mulag balon magka power 10 nga iniginhawa na to, inipasulod na to magka power 10 og hangin oxygen, buka na siya magka power 10, gitawag na siya alveoli. Kini nga mga gagmay nga mga bangag magka power 10 sa baga din ang oxygen musulod diha magka power 10. Mao na ang gamiton magka power 10 sa tuang dugo para makasurvive ang atuang mga cell pinaagi sa oxygen. Uy, magka-power 10, ang problema kung dunay fluid or nana magka-power 10 na makapalisod sa paginhawa o makapaubos sa level sa oxygen sa lawas. Hindi nga na ang atuang gitawag magka-power 10 nga mukarga untag oxygen ng mga gagmay ng mga balon iniglanghap na itong hangin magka-power 10. Gamay na lang ang musulod ng oxygen sa tuang lawas tungod kay napuno man sa fluid kung nana. Na may impeksyon magka-power 10. Wala gitawag nga pneumonia. Ang pneumonia magka-power 10, mahimo na tungod sa bacteria, sa virus, sa fungus, o kusahay tungod sa uban nga mga factors. Wala hinungdanon magka-power 10, kaya ang pneumonia, usan na siya kaseryoso nga sakit o dili, tiaw-tiaw na siya, mahitabo ang pneumonia sa pagsulod sa kagaw, paghubag, mga inflammation, ang atuang immune system magka-power 10, mupatunghag white blood cells, alon pati yun ang kagaw, unya, resulta po lang siya og inflammation diya sa tuang alveoli. Mamula og muhubag, unya, mapuno og fluid og nana, resulta po na magka-power 10, blood vessels nga mutulo og fluid nga to sa alveoli. Ang patay nga white blood cells magka-power 10, kagaw og fluid, magtapok na siya, nga mupulma og plima, ng mucus nga baga magka-power 10, yellow, green, brown magka-power 10 kanang atuang nga plema. Unya mo kun hold usab ang oxygen magka-power 10. Kay ang fluid kung nana puno naman ang atuang mga alveoli magka-power 10 katong gagmay na to nga mga balon sa tuang nga baga, makababag na siya magka-power 10 sa pag-agi sa oxygen. Unya wala na makuha magka-power 10 ang atuang dugo og oxygen. Unya ang atong organ magka-power 10 ang atong uto, kasing-kasing kidney, makadawat na og ginagbay na lang ang oxygen. Mo na nga mamatay pud siya, muhina pud ang atuang uban nga organs. So importante jud kaayo nga kondisyon kanunay ang atuang baga. Nga mo na nga mag-ilis gyud ang biga nato, especially kung mabasa nato sa singot, di nato pasagdan mauga. Kay base power 10 nga maabsorb ang mga bacteria gikan sa tuang singot, sahay pud makuha pud na magka-power 10 sa mga gitawag nga pag-inom. Diha magka-power 10 sa kaon, laway magka-power 10, mga tao nga palahubog, gana sagad, manadunay mga pneumonia usab. Huyang ang atuang immune system, doon natay diabetes, muna mga factors nga magka-posibilidad nga mataptan og pneumonia. Edad magka-power 10 sa 65 anyos pataas, weak na baga ana, panigarilyo, chronic lung disease, kanang chronic heart, liver, kidney disease, kung doon na kay balatian yan, na prone ka nga doon na pneumonia. Ulay diabetes, huyang ang immune system, kulang sa spleen, pag-inom og alcohol. Kaya bag-ulang na ospital, bag-ulang na operahan, kung hindi kaayo magka-power 10 ang lawas, sagad. Doon na yung mga sintomas magka-power 10 sa pneumonia. Number one, yun ka ng ubo, yun syempre. Kasagalan nga ubo nga tunay plema magka-power 10 nga yellow, green, brown, usahay may dugo. Hilanat usab magka-power 10, pamatiun tag panugnaw, ginhawa nga mubo magka-power 10. Sakit ang dughan, luya ta, kasukaon ta, pagsuka, kalibanga, kanang itawag asul nga color sa ngabil o kuko. Imelha na magkapawartan, grabe na nakakulang na yun na sa oxygen. Meaning na magkapawartan, grabe na yun ang kahimtang sa pneumonia na kay kulang na yun kay ka og oxygen. Kay mumbaga, minus na ang pag-function sa pagkuha sa oxygen. Kinahanglan ato ang gamitan sa matagbuntag mag-exercise ta. Inhale o exhale sa matagbuntag magkapawartan. Tantig ka na ano ma-exercise tong baga. Unya magkapawartan, likaya na itong mga makadamage sa ato ang lungs. Unya, pakusgon na ito ang itong immune system. Pinaagi sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ayaw paabuta magkapawartan nga madaot ang imong baga. Gamit nyo sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement, ha? Wala na kita igong otas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma magingon kaninyo, lawas mo lawang bahandi sa tanan. Atong mabingat pinagis pagkamit sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Sinit niya o das ko ni Des Tudela.
3: Ah, unsa lang imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko. Normal na akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gid. As in normal na. Kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kong BP. Nakadungog man gid ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang mitisting gid ko, nipalit gid ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tipay ko sa iyong produkto.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagba.

0: Magandang araw mga ka-Klijel! Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan! Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kakape, andito na naman itong ating programa na hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Sana po yung nakapag-kape na po tayo ng ating Clay Gel Coffee Mix dahil ang ating pong kape, patunayan na apagaganda, ano? Napakasarap at nakakatulong talaga sa ating kalusugan. Ang ating pong coffee, huwag po natin kalilimutan ang Clay Gel Coffee Mix. Isang uri po ito ng kape na kung saan meron po itong 20 ingredients na napatunayan na ang pagkakakombinasyon ay napakaganda, talaga pong nakakatulong sa katawan. Ang ating pong Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan ay may sangkap na malunggay at chia seed. Alam niyo po ba mga kaibigan, napakaganda ng pagkakakombinasyon na ito. Kasi ito pong malunggay ay makakapagbigay tulong ito, lalong-lalo na sa mga kaibigan natin meron pong high blood pressure o kaya naman po meron pong problema sa pagtaas ng kanilang sugar level o kaya naman po mga kaibigan ay may problema sa pagtaas ng kanilang cholesterol. At alam niyo po ba mga kaibigan, yung mga diabetico, yung mga diabetic patients na sinabihan na ng doktor na hindi na maaaring makapagkape ng matatamis dahil maaaring tumaas yung sugar at makapag-trigger ulit ng pag-spike, ng sugar spike, ano? Ay makapagkakape na itong ating kape. Kasi itong ating kape mga kaibigan ay natural ang pagpapatamis nito dahil po ito sa stevia. Kaya napakaganda at napakainam ng uri ng kaping ito. Kaya kung sakasakaling kayo po mga kaibigan, meron pa pong mga iniindang karamdaman dyan, tandaan po ninyo na meron na po tayong kaping kasangga sa mas magandang kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ito po yung Clay Gel Coffee Mix. Tandaan lamang po ang pangalan dahil ito po ay nakakatulong talaga sa ating kalusugan. At alam niyo po ba mga kaibigan, ito rin po ay nakakatulong sa ating brain health. Opo, totoo po yan mga kaibigan. Yung pong ating mga utak, nangangailangan din po ng tulong, ano ho? Kasi po, isa po ito sa mga pinaka nagagamit nating parte ng ating katawan. Lalong-lalo na po sa pag-iisip, paggawa, ano ho? Pagkilos. Kaya kailangan natin mga kaibigan ang sustansya rin sa ating mga brains at kailangan natin ng pagtulong. At alam niyo po ba mga kaibigan, itong chia seeds, napatunayan na pagkain pala ito ng ating mga utak. Sa pamamagitan po ng ating Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, actually binibigyan natin ng pagkain itong ating mga utak. Kaya napakaganda at meron talaga itong tulong ano, sa ating katawan. Kaya kung kayo po mga kaibigan may pagkakahilig sa pagkape, sa magkape, ano? Alam niyo po ba mga kaibigan, narito na ang napakasarap na kape na gawa ng Clay Gel, Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, itong ating Clay Gel Coffee Mix, kung saan po ang ating katawan ay maaaring matulungan, ano? Sa pamamagitan po yan ng mas natural na paraan. At ang maganda nito mga kaibigan, wala po tayong problema kung always po tayong nagkakape, ano? Kung kayo po ay mahilig magkape, usually nakapagkakape ng 3 to 4 times a day. Wala pong problema ito dahil ito po ay purong herbal. Wala po itong side effects, walang overdose. At maganda nito mga kaibigan, talagang pagtulong sa katawan natin ang ibinibigay nito. Tandaan po ang ating kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
0: Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay, sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung isnacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mommy ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street ug Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bag-o sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kaymara laba-laba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang Kaimara Laba-Laba.
3: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot niya cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Prok Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
4: Correct me if I'm wrong. Nangalarot lagi ang akong buho. Maupaw na ako. Correct me if I'm wrong.
5: FMR Sahapon. This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan ba ka umukaon ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ilan imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Mangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Mangsa Gateway Hotel, Nabaro Street at Mangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
2: Asher Starbs and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang Asher Starbs and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligide sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananahimutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.

0: Makita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, plunges, bushing, brake drums o guman pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilang buhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Hawag sa telephone number 2319803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Isang modelo ng kahusayan ang Siargao Electric Cooperative o Siarelco. Sa maraming taon, nakapaghandog ang Siarelco ng dekalidad at abot-kayang elektrisidad. Nagawang gampanan ang layuning elektrifikasyon ng buong isla ng Siargao. At sa pagharap sa makabagong panahon, kaisa ang Siarelco sa pagsabay sa alon ng kaunlaran sa Siargao.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite Music Radio.

0: Paano nga ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panitilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at linhawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng Charelco.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, kids shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints. Making memories out of imprints.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babao? Ani ana ang
2: Asher Stars and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalinlain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkalinlain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at anong glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananahimutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
4: Human sa siesta, magmerienda na.
5: Malingaw, ikaw, ako, og siya.

0: Yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Yes, that's right, mga lods, para ganado dihan. Adunay kaabtik sa kalawasan, healthy inside and out. Itry nyo na ang ating amigos capsule. Ang atong amigos capsule, no, nga dunay 12 ingredients sa mga higala. Naguna na diha ang vitamin C, mga lods. Di basta-basta, no, sa usa ka capsule, imo nang mainom ang dosi ka ingredients. Asa man ka makakitaan na, Sir Anli Paps. Yes, once again, sa gustong mag-dealer po ng ating amigos capsule, i-avail nyo lang ang ating dealership nga worth 1,250. Pero today, padayon o padayon ang atong dealer promo nga inyong ma-avail ang atong dealership worth 1,000 pesos. Sa gustong mag-dealer, i-grab nyo na ang ating promo, mga higala. Makadawat mo diha usa ka box nga amigos capsule. Tawag or text na diha sa atong hotline. 0927-2-0-4-8-1-9. Yes, sa atong mga higala diha sa MRGBFM, diha sa mga taga Iskalante. Sa atong mga higala diri sa King's Radio Shoton, FM Radio Bagtik Surigao. Sa atong mga higala diri sa Picas Linya, mga Kabit FM diha sa San Miguel Bohol. 91.7 Ben FM, Latos na kita diha, Lord. Tara-tara, kauban ang inyong DJ Brian. Amigos, amigos capsule, amigos coffee na tayo. Yes, karong oras sa mga lods. Atong pamation ang mga nagkalain-laing testimonya bahin sa kaepektibo sa amigos coffee.
1: Yes, si Kuya Angel ni. Usa may ato, boss.
2: Ha, Kuya Angel. Ako ko ba pa mo testimony ko na ang amigos ko pe.
1: Ah, mo testimony kita pa nga na to.
2: Ay, war ka, nakana ka ko mga basi mo sa ka, amigos ko pe.
1: Oh, kita nga na to, kuya.
2: Si Kuya Milchor Antipisto.
1: Kuya Milchor Antipisto, taga-asa man ta?
2: Taga Barangay Das, Lutupan, Toledo.
1: Barangay Das, Lutupan, Toledo. Ah, sige, sige, unsa may testimony ni mo sa amigos?
2: Sa una, Kuya Angel, sa gikan ko sa ospital, kaya admit mo ko atong kuha na Lumimber 5 sa, dito sa ospital sa Sanitaryo niya. Magkagawas ako, akong kuha kay niya may akong hubag sa kong kasing-kasing, niya kong tasan ko.
1: Hubag imong kasing-kasing?
2: Oo.
1: O niya?
2: Niya, kutasan ko kay puy-puy ko sa kaya ko mga kalotahan, mga akong tanang lawas, banhot.
1: Oo, no, puy-puy ang latahan.
2: Oo, oh, nga. So, na nga, so, toko mag-magnet, naginom ko ang amigos ko pa niya, naundan ko ko ang kaya kung ako nga na nang sabalan ba sa portahan, binadaan ko ang amigos ko pa. At doon, muna ko niya, naunong ko, muto na-admit ko sa ospital sa kankar.
1: Na yun?
2: Wala naman ko kako ang amigos ko pa, kaya dito sa kuwan dito sa AIM, sa kanang KMC FM, sa kang Sir Prime Lamilang Estasinan.
1: Oh. Yeah, kaya noon sa naman ka, kuya, nag-inom, nagagamigos coffee?
2: Oo, oh, nag-iniha. Dito kay ko sa ano, pahit ko dito sa Vital Pharmacy sa Lutupan Babaw.
1: Hmm. Yeah, unsa yeah. May effect? Kamusta mang hubag si mong kasing-kasing?
2: Murag di na kay kukutasan, Kuya Angel.
1: Di na kakutasan?
2: Oo, oh, niya.
1: Bisan pag naay mo, gukod ni mo, di na kutasan.
2: Oo, oh, di lang ko mo, unay mo ko kay, inay mo ko, tigulan man ko, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Taas na kong edad, 70 na.
1: Ah, 70, ay lulo na dyan ni, suri kayo lo ha. Pero karon okay na yun, di na kakutasan, amigos, coffee ray mo ginom.
2: Oo, oh, magsigil ako, gato guys, kung uma, Kuya Angel.
1: Anak kay umahan, manguma ko na.
2: Oh, naguma ko, inay-inay lang, Kuya Angel, kaya maka, pananong tagmatanon.
1: Oo. Oh.
2: Ya karon gitigong na ko kumbasiyo sa amigos ko pa labi natong sige nimo ko nga na premium na mo ko tag 5,000, 2,000, 1,000.

0: Ako panawagan sa tagas ng Idan, habis hindi taga-sugod ko, basta na yung mga gipamatis sa lawa sa amigos ko, pikit palit na kay Indio Kiyo. Naman ko yung ikpan, ko yung jail.
1: Ay.
0: Nasa ko yung amiga sa San Carlos na yan.
1: Iyay. Nakay amiga.
0: Oh, ang yan,
1: iyahapon
0: ko
1: ito
0: sa aking
1: pag-aimal sa amigos kopi. Tatay Melchor, nalagay pag-utala ni Buba. Kung mag-inom kag amigos kopi, yung magkadungo ka si mong mamiga, mawag yung kutas.
0: Mawag yung kuya, Angel.
1: Pagkalami.
0: Naago ko, Kuya Angel, bisa pinta na akong idaan, na akong uyab sa San Carlos.
1: Yamasaan pa po, naadyo kay uyab niya eh. Pilala na katuig nga relasyon?
0: Duhan na katuig, Kuya Angel.
1: Duhan na katuig? Pagbita. So, ito i-advise mo nila, makapalikon sa relasyon ng amigos, no?
0: Oh, lindot kayo, Kuya Angel. Baskog pa kayo.
1: Baskog pa?
0: Kaya nagsigibig ko sa ibang...
1: Nay, nang utana, si Gracia ba? Isa-unta ko na yung mabaskog.
0: Ang haligi.
1: Ang haligi. Okay kayo. Nay, nang utana, magunay sa Tatay Melchor, gay. Listener rin na to. Ang iyang magumpana, dili na baskog o haligi. O, sige, advance mo. 5 na to, Gamigos Coffee.
0: Oh, 5 na. Diyo kayo parang yung mabubarog ang haligi. Kailangan ba itiktumbas haligay, Kuya Angel?
1: Ha?
0: Ay itiktumbas haligay kong mubarog.
1: Agay, nice and Thomas. Iti. So, alang ni mo, tatay, epektibo dyan na itong Amigos Coffee?
0: Epektibo kay Kuya Angel.
1: Ah, sige, niyan. Sige, kay, salamat sa mong pagtawag, day, ha? Sige, kay patawagan di ka sa kong tao niya. Okay rin mo, tagaanti ka na po kabak ng Amigos Coffee para mudugang o ka baskog.
0: Ah, okay kayo, Kuya Angel. Salamat dyan mo kaya ako pensyon. Gamay na tayo yun.
1: Pensyonando dahil ni. Huwag na yung pangita, no? Mangumauma lang.
0: Huwag na yung pangita, Kuya Angel. Na ako.
1: Ato pa kapinan, no? 5 kakilong bugas. Okay na.
0: Salamat kayo, Kuya Angel.
1: Sige. Pamunta salamat lang, ha? Akong patawagon ni mo akong tao. O niya, ihatag na ko ni mo. Kamu na yung mag-contact kayo. Asa mo magkita, ha?
0: Sige kaya Kuya Angel, salamat kayo.
1: Nakuha na ka ng tininood to, ha?
0: Tinood kay Angel, nakadugong ko sa balita ko karong katong nanawag yung mga taga Merida Liti.
1: Merida Liti?
0: Katong may hatag sa kwa testimony.
1: Katong Merida Liti,
0: Nakatago ko, nakatagoan ko ng Merida Liti, Dias Pilpos.
1: Okay. Sige. Sige tayo nyo handapit, Das Lutupan Toledo, no?
0: Barangay Das Lutupan Toledo.
1: Sige. So alang tayo sa mga naminaw. Epektibo yun?
0: Epektibo kayo, Kuya Angel.
1: O sa ipangahan sa kape kayo mong inom?
0: Amigos Coffee.
1: Wow. Nakagay, salamat Tatay Melchor, ha?
0: Salamat sa Kuya Angel. Nakakontak kayo ko si mong number. O tinakundong kayo susunod na ihatag sa ipuan sa number ninyo, hotline.
1: Okay. Salamat kayo. Sige. Paabunta lang, ha? Kaya na ko ipatawag ko ni mo nga muhatod si mong bugas o na po kabak sa kape, ha?
0: Salamat kayo, Kuya Angel.
1: Sige, salamat, Tay.
0: Salamat, Lan.
1: Salamat, Lan. Nagkasalamat. Pagkat, ma'am.
2: Ginny Hirschman.
1: Hirschman. Uy, coroner din eh, kay Hirschman man.
2: Hindi eh.
1: Pila edad na ito, ma'am Ginny?
2: 63
1: years old? Okay, yun yan. Kamusta man, ma'am? Nagpalit ka, Gamigos Coffee?
2: Muna akong ginainom ron, kuya.
1: Muna yung ginainom niya. Kamusta yung pag-inom, ma'am?
2: Ay, okay kayo. Bati-api ka sa akong panglawas.
1: Okay. Kung sa amin na igipaminaw ni mo, ano, nag-inom ka, Gamigos Coffee?
2: Ay, sa una, kanang, sa wala pa ko kakuan na ako'y UTI, na ako'y matiyak sa akong kalawasan na nang kay trabahante magkukugod, Kuya Angel.
1: Asa ka trabaho?
2: Sa una nga nagtrabaho ko nang kampulat gud.
1: Okay, so asa inyo nga barangay sa San Negros, ma'am? Asa sa San Carlos?
2: Sa barangay 1 Villarante Village.
1: Villarante Village. Okay. Yeah, mo to na kay UTI.
2: Nakainom ko ng inyong kaning amigos.

0: Kuhan kape na ko sa tuig nagtumaran.
1: So 1 year na kape mong inom. Wala na kailangan giinom. Katurang amigos.
0: Amigos akong giinain.
1: Okay, yan nga. Ang UTI ni mo, wala ni balik.
0: Wala na. Wala pa ko kainom. Magsigig. Kuhan, bano lang ako ang bata. Nga kung puson, sakit niya. Okay. Try ko yung inang nakapaminaw man yung kodo. Gaya naman ko na paminawa na ninyo mga kuhan.
1: Testimony.
0: Ako yung tryan yun na huwag ka ng palit.
1: Okay.
0: Kung sakit pag inom na ko sa duha ka inom na ko nang gawas man tong kuhan mo ka ng Kuya Indil ka ng murag balas-balas ba?
1: Umate na kayo TI ni mo. Murag batos kidney, ana. Pino.
0: Mao guro to niya. Baga, man na to, Kuya Indil, na, yahay na kayo nga akong ipamati.
1: Yahay na yung ipamati niya. So, kanad to, anag, ibalik?
0: Wala na, Kuya Indil.
1: Palainom siguro kag soft drinks.
0: Dili man ko pala inom, Kuya Indil.
1: Diyos.
0: Nang talagsara, makainom man ko, pero talagsara pa.
1: Pero
0: sa patataron mo okay good ang atagong pirmigun nga kwan mga parat man good Kuya Angel
1: mga parat niya kayo kaon himarat di ay ka
0: tanang sama ng bulat ginamot si ana ba
1: mukhaon ni ka ana
0: ha
1: mukhaon ni ka ana
0: kaon oy Mao po na agot, kay pobre man ta, mao mong ginay madali.
1: Mm-hmm. Sige, niya, kamusta, okay to kayo mong testimony, no? Kasi panawagan ni mo sa mga naminaw karon ma'am. Efektibo yun at ang Amigos Coffee, kay 1 year na makakapin na gamit.
0: Oh, 1 year na na akong paggamit sa Amigos Coffee.
1: Wadyo ka nindi ha?
0: Wala ko ni Dia, Kuya Angel. Karon mag-uragay ko naiinom mo, Amigos.
1: Asa mong katigpalitan niya sa San Carlos?
0: Sa James Pharmacy.
1: James Pharmacy. So, diha ka nagpalit o Amigos Coffee?
0: Oo.
1: Minyo, tama? Minyo?
0: Balo na ko.
1: Balo na ka? Oo. Yeah. Dayon. Pero, okay na. Lagsik pa karon. Lagsik. Wanay lang yung ibati, ma'am. Katurang UTI.
0: Lagsik na kayo. Akong pamakiag ron.
1: Wow. Induta, no? Sige nga.
0: Lami na kayo pamatid, Kuya Angel.
1: Lami na kayo pamatid. Ayaw sa pamatid. Ikaw ba? Ayaw sa pamatid, ha?
0: Pamatid sa uyab, ba?
1: Pamatid sa uyab. Kisa may uyab. Napunay kay uyab?
0: Na, Kuya Angel.
1: Taga-asa may mong uyab?
0: Taga-Lutupan. Toledo.
1: Lutupan, Toledo. Imo tong uyab si Tatay Melchor.
0: Oh, yes.
1: Come on! Kamuhan, nagsabot kayo mo Tatay Melchor ba? Isa mga ginagawa, kauna nyo gamit o Amigos Coffee, si Tatay Melchor or ikaw?
0: Ako.
1: So ikaw yung nag-share ni Tatay Melchor?
0: Oh, yes. Ako.
1: Niya nagkita na mong Tatay Melchor?
0: Nagkita na may nakaari na nakadari.
1: Niya, kamusta pagkita nyo? Kumbati yun?
0: Kumbati, oy?
1: Pila ka round?
0: Aman, tindi lang group dua.
1: Dua? Sa isintaan niyo, no? Si Tatay Melchor, pwede kayo ito edad?
0: Si 20, lakatakon.
1: Si 20, niya ikaw 60. Kumbati pag dua ka round, lupig mong matanon?
0: Ay, lupig. Ay.
1: Basta makakuan, ay? Basta maka-Amigos Coffee?
0: Maka-Amigos Coffee, absecure ang kalawasan.
1: Absecure ang kalawasan. Wow. Okay kayo. So, sa mga sa parehas ni mong edad na yun, ay mga ipaminaw nga balatian diha o gibatyag sa mulawat. So, panawagan ni mong ipitipo yung gamito ng Amigos?
0: Naapo din rin akong silingan na gamit po siya na kay Paano kuno sa iyahang paminaw, kuno sa kainom mong Amigos, kapoy kuno yang lawas, Amigos, di na yang giinom karon.
1: Yung matilingan. So, kanalaw doon ka nanay mo, inom mong Amigos Coffee?
0: Sa usakalaw, kaduwadyo ko, inom anak ko yan dyan.
1: Okay. Isa kayo din pangani mo, ma'am?
0: Si Jennings, man.
1: Jennings?
0: Jini.
1: Ah, Jini. Oh, Jini. Ya, Lola Jini. Okey, saya Frido ni mo?
0: Isman.
1: Isman dia sa satu imong barangay, barangay 1 no, sa ko ano?
0: Ang barangay 1 Bilyaran Ti Village.
1: Okay, salamat kay nanay ha.
0: Salamat po.
1: Salamat sa pagtawag ha.
0: Salamat kayo.
1: Ay, salamat.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa ating lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. B-PAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal World Coffee Mix. BFAD approved.
3: Akoy! Naun sa magalo? Ay sus! Kiringaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
4: Ah! Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
3: Oh, siyama!
4: Kaniyo?
5: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
6: Kaayot nini sa daglang sakit sa masa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
3: Mauba! Be, mainom ko gamit ko sa kape, be.
6: Asa magalo?
3: Ha, wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

Yes, gagaling salamat Nanay Janie. And Tatay Milchor, no? Sa atong mga tatay. Sa atong mga nanay nga wanay laing kapeng ginainom. Ang kapeng adunay vitamin C. No? Ang kapeng adunag yoy kaalibyuhan. Katubagan sa moong mga balatian. Makahatag o makahatag yun og kasulbaran mga lods. Yes, kaya amigos coffee na. Sa atong mga higala diha sa Bohol, mga Cavite FM. Na diha ang atong amigos coffee, ang atong amigos capsule mapalit sa mga nagunang Parma sa butika. Na diha ang atong Presley Pharmacy. Napo diha mga higala ang atong Sandy Pharmacy, no, diha lang sa San Miguel Bohol. Napo diha ang atong Buholano Pharmacy. Sa atong mga higala diri sa Surigao, na diha ang atong Pharmacia Surigao. Napo diha ang Mike's Pharmacy, mapalit ang amigos coffee. Napo diha ang atong Sibyaanan sa FM Radio Bagtik Surigao. Yan sa mga taga-Shaton, na diha ang atong Kuya Di Lutong Bahay Restaurant. Villanon Pharmacy. Giants Pharmacy, mapalit ang amigos coffee. Sa atong mga higala diri sa North of Cebu, tanang branch sa Pharmacia Leia. Og Leia Pharmacy, mapalit diha ang atong amigos coffee. Sa atong mga higala sa Escalante, nadiha ang atong Jasonia Pharmacy, Tito JK Pharmacy, Yellow Pink Pharmacy, diha lang sa Escalante.

0: Yes, na doon napatay igong oras ay nagdugay ang mga higala arin nata sa kape nga para sa tanan. And once again, atupod ng ubanan no, sa pag-try sa atong Amigos Capsule. I-avail nyo na ang ating dealer promo from 1,250 dealer mga lods or dealership. Atong i-promo, padayon o padayon ang atong promo nga ma-avail ninyo sa worth 1,000 pesos. Doon na mo'y madawat nga usa ka box nga capsule nga laghan o binipisyo nga matag sa atong panglawas. I-try nyo na ang ating Amigos Capsule. Yes, talagikan diri sa Escalante, another testimonya atong pamation.
1: Dol.
2: Hello, Dol.
1: Good morning.
2: Isa to'y pangangay ini mo, Dol.
1: Jun Sultan.
2: Jun Sultan, a.k.a. Kuya Toots ng Escalante, Dol. Okay, Dol. Bangutan na lang tagamay, Dol. Magkay naman kay GPM. Proud user ka sa Amigos Coffee, Dol. Anong pangayo agamay, Dol? Imuhang detalye diha, Dol. Nga anong matahuyon mga sa Amigos Coffee, Dol? Kay naglanog-lanog ta karon sa karadyuhan, Dol, nga itong on-air. Pilang edad na to, Kuya Idol Sultan?
1: 44 na ko doon, kuring doble 4 na.
2: 44 anya, sige. Unsay mga unsay mga gibati ni mo doon nga natabangan sa Amigos Coffee doon?
1: Actually doon, kuan kining magkalpitin na yung kape yun. Pero sokag nga ning try ko, mahilig ko kape, pero niundang ko kay acidic nga ko.
2: Acidic
1: pero,
2: ka?
1: Oo. Okay. Yeah, ning try ko aning Amigos kay, dungog ako ni 2022 ba to? That murag katong times pandemic na ikusog-usog okay. Naman ito pag pero, try na ko ana
2: 2022 so kamukamo rang Kuya Ramir baligwat og dungan og inom sa kape doon no? Oh, kung saan po ka doon mga di sa ka mahilig og kape doon no? Ang prismal krapo di mo
1: mga Milo lang mga nga na unya pag try na ko ana doon sa Amigos una-una kuan ka nang medyo kalpitid ko pero gitay lang ako kay ko maramang kuan mura maglain niya yelo kay kung ihi okay. Gisingan lang yun ako mga kuan mga usa ka box akong gipalit niya okay. Kanuha sa usa ka adlaw buntag pa init o kanang maghapon mga alas 4 nadugay mura na mag-adjust akong lawas o niya mura magdugay ko maluya
2: o mura maluya okay.
1: O mura energetic ba kunya ang akong kuan sa una akong hawag mura pirmi ko yuti ayon labi kay sige magugug kami ito ka ng mga suka ba.
2: Nawa sa suka, Dol. Muinom sa dam, muinom.
1: Ah, oo, na sa una. Grabe ko muinom karon ning kalma-kalma na ko. Nag-amigo sa nalang ta. Okay. Grabe to, kata sa buntag, sakit kong hawak.
2: Okay.
1: Niya mo to, nagi, at pati akong kuan ba ka ng musulab, akong tiyan ng morgasidik.
2: Antod nga ning
1: kutukoto. Antod nga, gitry ito na kong Amigos na Osaka box. Niya, pag na-hapit naman ro, mga tuhan na lang ka sa siya eh, nagka-action na mag-dugay kung maluwi. Murag, basta naging alibyo ba? Niya, kung hawak niya sa buntag din naman, masakit. Hantod, i-continue na lang yun ako. Kuya, ang kuan, ang Amigos, hantod ka ron, pila na ka-years ko nag-inom, 3 or 20, 25 na.
2: So, magtulog ka tuwig, Dol, magtulog ka tuwig kang inom sa kape. O, sa experience mo, Dol, susukad pag katong kuan, kamusta yung sakit sa hawak, Dol, nawa na?
1: Wow, nawala na. Usay mo balik na kanang makainom babi ko daghan kanang labi ng mga kuan, mga whiskey ba kanang hard nga ino ron. Muna mo balik siya pagka sa buntag. Pero pag maimlan ko na kog Amigos, mawala na mo nang karon nagwala na pug kay ko naglikay-likay na kog inom kay para naghirbal na daan ta. Kuan na lang yun, kanang seasonal na lang.
2: Sa imong pangidaron dol, naay pangutana si Idol Ana-ana. Sa imong munong pangidaron nga 44. Ang kanang gitawag nga ana-ana dol kamusta man okay gyud
1: ako okay kayo gyapon dol murag kaya gyapon bisag mga tulo upat guro
2: oh tulo upat karon pero katuwa pag kanang Amigos dol mga pila na lang karon
1: low ya to kay yan okay syempre magsakit man mo hawak
2: ah so why
1: karon nga murag na condition na
2: dili kay kumbati
1: adi kay kumbati karon kay appeal man ang imong ganado man gud na tingala bitaw ko nganong murag kuan kay siya ba murag na siya'y nabun siya'y pang-enhance ba? Uh-huh. Lahis sa una, nga murag kuan man, murag luya man.
2: So may gipasabot doon, ana doon nga nagkadugay, nagkagahi doon.
1: Oh, nagkagahi, nagkabagtok. Mabitaw nga, gi-continue yun ako. Apil na nas budget nako. One, sa usak simana, may duha ka box lang. Okay na.
2: Duha ka box, usak ka simana.
1: Oh, sa bulan, mga, kung kong 10 plus 1 gina. Tipid-tipid ako usay, pero 2 times a day ginanakog ginainom.
2: So sa kadlaw, kaduha dyan ka mga pi Idol Sultan?
1: Oo, buntag sa'yo. Pagmata, mga pila yun, amigos da yun.
2: Taga-asa ganito ka rin sa Escalante, Dol?
1: Direl ako sa kuan, sa Habitat Homes.
2: So nindot din na yung lugar doon, no, kay Habitat Homes.
1: Habitat, tulianan ang yun niya, homes pag yun.
2: Oo, maghanap mo nga tanahuno niya, na beautiful kay Habitat man.
1: Habitat.
2: So alang, Dol, alang sa mga naminaw karon sa akong program, o sa ika-advise ni mo, Dol, sa mga naminaw, sa mga lalaki, yung labi na yun sa katong naigipaminaw sa panglawas, o sa ika-advise ni mo nila?
1: Ako okay, lang masulti nila. Okay, dyan kayo. Ako masulti sa kanang wala pa ka suway o ginom o amigos. So, yun yung labi na kining na yung mga ipang-batsyang sa lawas, no? Ayaw mong kagool ka ng mga gikuan sa gibawalan o kape. Kaya kani siya, herbal coffee mo ni. Tanan nga ingredients ani herbal coffee 15-in-1. So, wala bisag medyo tamis na siya pero stevia man ang kuan gud ani ang yung gamit. So ayo mo kagool, try lang ninyo ang Amigos Coffee kung ma kung makainom mo magpangita na gyud mo. Muna ako 3 years na. 3 years ako ga continue ani
2: kay so tulo na nakatuig ti gamitan sa tong kape dol nga Amigos Coffee. Tulo na tested.
1: Approved and tested kay dol. Pati si Mrs. akong mama dire kung nagsuon, mamapoy giinom. Akong pagamangkon, 10 years old, gini. Usok kayo mo inom, ani.
2: So, imong misis, inuman po kape?
1: Oo, pero mostly, ang mag-inom, ani niya, kuan, kanang punto, kanang mangaon ba niya, i-cold na mo. Instead, mag-soft drinks me, ronsa nga mga kuan, pampahimagas, kani siya, i-shake lang mo. Lami siya, lami po ng Amigos Coffee, huwag mong i-ice coffee. Wow. Mas lami, kaya labi na kanang tinginit. So karon kay medyo tugnaw man aw init-init siya.
2: So init-init ron dola niya. Init yun. Pa init, init mas init pag yun.
1: Mas init pag yun.
0: Yes, dagdagang salamat. Wa na tay igong oras, kabo na lay bahala na ako diha mga lods. Adto ana ang mga nagunang butika pharmacy sa inyong lugar. Dapat ta ka Amigos Coffee na ka Amigos Capsule na tayo diyan. Untop alas 4:30 na, daghang salamat, maayong hapon sa tanan.

0: Kaya sana wag gawin ito, lalo't nga may hinihintay pa sila na desisyon mula sa Korte Suprema. So yun muna, yung
1: atmosphere. Robert, na, Robert.
0: Sandro.
1: Nakarating na ba kay Senator Bato na kasama na?
2: Yung pangalan
1: si,
2: niya.
1: Si Bongo. Doon sa ICC.
2: Meron na bang ganyan?
1: Hindi nang binasa mo kanina?
2: Hindi, nilagay na siya.
1: Ah, nilagay
2: si
1: na.
2: Si Senator Bato de la Rosa, yung official ng wanted person ng siya. ICC.
0: Dahil nga nilabas yung warrant of arrest laban sa kanya, kaya officially yung name niya ay nandun na rin.
1: Nabanggit ba kung kanino yung Diyos sila mananalangin?
0: Walang nabanggit, pero yun yung pakiusap niya, maikli lang yung live niya doon sa kanyang Facebook, at yun yung hinihingi niya na protection na ayaw niya daw na madala siya sa Dahiga.
1: Alam ko may sarili silang Diyos eh. Di ba? Anyway, sige,
2: balik
0: sa inyo.
2: Ayan po si Radyo Patrol Robert Manoy. Susunod na po sa digital, ang digital TV at radyo ang Arangkada Balita kasama si Naninya Corpus at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
1: Mapapanood naman po ang issues patad kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
2: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM.
4: Araw-araw. Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
6: Masdan po ang ating bayan, anong
7: pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
8: Paano po natin mas paigtingin ang pag-ingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
9: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
10: Magaling makinig sa The Secret of Health.
7: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media alas 6 ng umaga.
11: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
12: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
11: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas.

0: Mercado, live traffic update. Muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Shaw Boulevard. Unahin natin yung nasa kanang bahagi ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Shaw. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, galing ng Pasay at papunta ng Quezon City at San Juan area. At sa nakita nga natin, yung nanggagaling dyan sa Shaw Underpass ay bumper to bumper ang traffic ngayon. Kahit gumamit pa kayo ng service road papunta dyan sa may Ortigas area ay mabigat na rin ang daloy ng trapiko. Ngayon kung kayo ay southbound, nanggagaling ng Cubao, galing na San Juan at papunta kayo ng Mandaluyong at Makati area, sa nakita nga natin sa left side ng ating mga screens ay moderate naman ang galaw ng mga sasakyan kung kayo ay southbound at papunta ng Pasay at Makati area.
1: Mainit ang panahon, pero mas mainit ang mga pangyayari sa Senado. Alamin natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Department of Justice, iginiit na pwedeng ipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. PNP, tiniyak na nakahandang arestuhin si Senador De La Rosa kung ipag-uutos ng local court. Miyembro ng House, natututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Iginiit na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado. 41 mambabatas, itinutulog ang investigasyon sa umano'y extortion activities ng PGMN. At katiting na bawas presyo sa singil sa kuryente. Ipatutupad ng Meralco ngayong buwan.
1: Muntik nang magpangabot sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa Senate Lounge. Dahil dito, pansamantalang natigil ang sesyon para awatin ang dalawang panig. Habang nangyayari ito, nagsabi si Senator Ronald De La Rosa na magpapahinga muna siya. Kasunod ng balitang, hindi na pagbigyan ang kanyang hirit na temporary restraining order. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Nina, sa mga oras nga na ito ay nandito tayo sa tabi ng Legacy Wall. Ito yung sa may tapat ng plenary dito nga sa Senado. At sa ngayon ay kasalukuyang nakakordon o may limitasyon yung mga kasamahan natin pa sa media dahil nga sa pag-uutos na rin ng Senate Sergeant at Arms. Ito nga ay dahil sa nagkaroon kanina ng kaguluhan dito sa may pinaka-hallway na inyong nakikita. E nagkaroon ng medyo pagsiksikan at habulan dahil nagkainitan nga si Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. Pero sila ay dinala or pumasok doon sa Senate Lounge, doon sa pinakadulo ng inyong mga screen, doon sila pumasok at doon daw, quote-unquote, nagkaroon ng girian at kinailangan ang awatin din ng ibang senador. Kaya yung ibang senador ay pumasok doon, kasama na rin yung ibang kawaninga ng Senate mismo, no? At balikan natin yung kanilang naging altercation doon nga sa plenary kanina.
4: Yun po ba? Tayo daw po ay balat sibuyas.
5: Hindi po yan pagiging balat sibuyas. Ito po ay nasa rules of the Senate. At ang sabi din po ng ating dating Senate President na ito daw po ay nangyayari talaga, nagsisigawan. Mga mahal kong kasama, kung ikaw ay nagsasabi ng iyong talumpati at ikaw ay passionate, okay lang yon. Pero para sigawan mo ang kasama mo, nasaan ang rules of the Senate? Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate ang pinag-uusapan natin. So ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang humingi ng paumanhin ng isang veteran senator para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba?
6: Napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case At doon na po sa Ethics Committee natin pag-usapan ito dahil marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin.
3: Ninya, sa mga oras na ito ay buka namang nag-diffuse na yung sitwasyon sa pagitan ni Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan. At ayon sa Senate Sergeant at Arms, yun lamang daw yung pinag-usapan at kumbaga pinagdiskusyonan doon nga sa may Senate Lounge. Pero sa mga oras na ito, medyo syempre nagtataka-taka na rin tayo dahil pinalayo tayo eh. Yung nakikita nyo sa inyong screen, usually dyan tumatambay ang mga kasamahan natin sa media pati tayo para nga makausap yung mga senador na dumadaan o yung iba pang mga resource person na pumapasok sa plenaryo. Pero sa oras na ito, medyo malayo yung ating sitwasyon doon. Ito ay dahil umiikot na nga rin yung balibalita na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay dadakpin na umano at huhulihin na ng mga operatiba. At sa kanyang Facebook post nga rin, no, hindi lang natin nakita ko ito yung video o posting talaga, nakalagay na siya ay nananawagan or video, sa isang video, sa isang Senate Live or sa live niya, sa kanyang Facebook page, ay nananawagan siya na sana nga siya ay tulungan dahil meron na daw siyang info na ang PNP at CIDG ay papunta na at para arestuhin siya sa mga oras na ito. Ninya?
1: Angela, tungkol kina Senator Robin Padilla at Senator Kiko Pangilinan, nag-file na ba ng formal ethics complaint itong si Senator Robin laban kay Senator Kiko?
3: Minya, sa mga oras na ito, hindi natin sure kung yan ay matutuloy, no? Dahil kanina, yung gustong mangyari ni Senator Robin Padilla ay mag-sorry, mag-apologize na lamang si Senator Kiko Pangilinan on the record dahil yung sinabi niya ngang I have the floor o pagkataas ng boses ay na-record nga kahapon sa plenaryo. Yun ang katwiran ni Senator Robin Padilla. Pero ayon nga kay Senator Kiko Pangilinan, doon na rin sa kanyang social media post kagabi, ay handa naman siya at hindi niya aatrasan kung sakaling ang magkakaroon ng ethics complaint laban sa kanya.
1: Okay, kung nagkaroon ba ng ethics complaint, sino ba ang chair ng ethics committee given na merong change of leadership ngayon dyan sa Senado?
3: Ninya, sa mga oras na ito, wala pang kumpirmasyon, no, kung ano yung mga or sino-sino yung mga magiging chairman ng iba't ibang komite. Kanina ang narinig lamang natin na confirmation ay mukhang si Senator Sherwin Gatchalian pa rin ang tatayo bilang chairman ng Protect Committee dahil ito ay urgent. Pero pagdating doon sa liderato or total change ng mga leadership ng mga committees, hindi pa yan tayo sure. Pero sa mga panahon na ito ay yan ang ating kukumpirmahin dahil nagkaroon tayo ng record or nagkaroon tayo ng last time doon sa session na ang sinasabi na yung mga Senate leaders dati or Senate committee chairmans dati, bagamat pwedeng hindi na sila maging chairman, ay automatic part pa rin sila noong committee na kanilang nilead noong previous nga na leadership niya.
1: Oo. And sa ngayon, nasaan si Senator Kiko at nasaan si Senator Robin, no? Nag-apologize ba public itong si Senator Kiko? Balita ko, hindi. So, kaya sila muntik mag-suntukan, tama ba, Angela?
3: Doon sa muntik mag-suntukan niya, wala nga tayong info dyan dahil medyo sinara talaga, no, or binahuran talaga yung Senate Lounge kanina. Pero yung impormasyon nga ay muntik nang magka-pisikalan or may altercation talagang nangyari between the two. Ngayon, pagdating doon sa public apology ni Senator Kiko Pangilinan, sa ating pagka-review, no, mukhang hindi nangyari yon dahil ang sabi niya directly ay yung narinig niya sa balita na sasampahan siya ng ethics complaint, ang response niya ay handa siyang harapin yon at katuwiran pa niya kay Senator Robin Padilla kung grounds ng pagsasampa ng ethics complaint ang pagtataas ng boses ay dapat daw marami ng senador at marami ng pangyayari na kumbaga na-refer sa ethics committee at ethics nabigyan ng ethics complaint dahil nga normal naman daw sa plenaryo ang pagtataas ng boses at kumbaga may discourse na nangyayari ay normal daw yon niya.
1: And last na lang, Angela, no, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa, nasan siya sa mga oras na ito? Dahil balita nga natin ay anytime ay pwede raw siyang arestuhin. Angela, may mga tao ba dyan na handa siyang arestuhin?
3: Ninya, ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms kanina, no, nung nakausap natin yung tumatayong head ng OSAA, ay ayon sa kanya, kapag inutos ni Senate President na payagan ang pagpasok ng kahit anong operatiba, let's say the NBI, para dakpin nga siya, para siya ay hulihin, and then they will bow down. Pero Pero currently, kanina, wala, hindi daw nila papapasukin at hindi nila ahayaan na mangyari yung pag-aresto ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito nga sa loob ng Senate Hall. Sa mga oras na ito, si Senator Ronald Bato de la Rosa, I believe, nasa kanyang opisina, bagamat hindi ito confirmed. No? Currently kasi, nandito tayo sa second floor. Meron din tayong mga, what you call this, may mga kasamang tayo sa media na nakaantabay naman sa 5th and 6th floor. Dahil sa 5th floor, doon ang opisina ni Senator Bato. Doon naman sa 6th floor, meron ding helipad na yun yung usap-usapan na rin no, na baka doon dumaan yung mga operatiba na yun nga, huhuli at mag-aserve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Niya?
7: Kasi may chismis na baka wala na raw siya dyan?
3: Niya sa mga oras na ito, hindi natin yan makon. Pero later on, baka may chance tayong bumalik on air, ay ko-confirm natin yan. I-check natin kung nasaan ba siya, kung nasa office ba siya, or siya ba ay nakalabas na currently. Niya?
7: So, chismis pa lang yan, no? Maraming salamat, Angela Babad.
0: Samantala, sinabi ng Department of Justice na may legal na paraan ng pamahalaan para maipatupad sa Pilipinas ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakasaad sa batas na maaaring isuko ng Pilipinas ang isang pinaghihinalaan o inarestong individual sa isang international court tulad ng ICC. Tinutukoy niya ay ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Maliban sa pagsuko sa ilalim ng batas, binanggit din ng DOJ ang extradition bilang isa pang alternate option. Samantala, kinumpirma rin ng DOJ na nakikipag-ugnayan na ito sa NBI kaugnay ng usapin. Wala pang detalyeng ibinigay ang DOJ kung may nakahanda ng mga hakbang sakaling maglabas ng formal na warrant ang ICC laban kay De La Rosa.
7: Binawi ng PNP Crime Investigation and Detection Group ang sapina na ipinadala nito kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Kaugnay ito sa imbestigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong siya pa ang hepe ng pulis sa Davao City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, ito ay bilang paggalang ng CIDG sa Senado na naglagay kay De La Rosa sa protective custody. Matatandaan na inilagay sa protective custody ng Senado si De La Rosa sa harap ng paglabas ng arrest warrant mula sa ICC.
0: Nagpasalamat si Senator Ronald De La Rosa kina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa mambabatas, nalaman kasi niya nang maaga ang warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Aniya na gamit niya ang nakaraang 6 na buwan para ma-enjoy ang buhay at maglakbay sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang ibinunyag ni Remulla noong November 2025 ang umano'y warrant bagamat hindi ito noon kinumpirma ng ICC. Opisyal lang itong kinumpirma nitong Lunes. Samantala, nakahanda ang Philippine National Police na arestuhin anumang oras si Senator Ronald De La Rosa. Pero nilinaw ng PNP na gagawin nila ito kung ipag-uutos ng korte sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
2: Sa gitna ng mainit na usapin ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa, nakahanda pa rin ang Philippine National Police na ipatupad ang pagdakip sa senador. Pero gagawin lamang nila ito kung ipag-uutos sa kanila ng Korte ng Pilipinas. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, wala pa daw kasing natatanggap na direktang utos ang PNP para arestuhin ang senador. Kailangan aniya mag-convene muna ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng National Central Bureau at ng Philippine Center on Transnational Crime. Sa dalawang ahensyang ito nakikipag-ugnayan ang Interpol kapag may ICC warrant na kailangang ipatupad sa Pilipinas. Paliwanag pa ni Tuanyo, lahat ng magiging hakbang ng PNP ay daraan sa due process at legal na mekanismo alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas. Sa sandali mag-convene ang nasabi mga ahensya ng pamahalaan na bahagi ng proseso, saka pa lamang maisasagawa ang pagpapatupad ng warrant laban kay Senator Bato de la Rosa.
8: Dagdag pa ni Tuanyo, may nakahanda na namang contingency plan ng PNP sakali maglabas ng court order para ipatubad ang pag-aresto sa senador. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na nagkasana sila ng isang task force na binubuo ng nasa 10,000 pulis para dakpin si De La Rosa. Si Senator De La Rosa ay sinasabing co-conspirator ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap ngayon sa kasong Crime Against Humanity sa International Criminal Court. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nagkilos protesta ang mga progresibong grupo sa tapat ng Senado sa Pasay City upang ipanawagan ang agarang paglilitis kay VP Sara Duterte at pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin, kumusta na ang sitwasyon dyan?
9: Linya sa mga oras na ito, mag-aalas sa isang hapon, ay patuloy pa rin nagsasagawa, nagkilos protesta dito yung iba't ibang grupo. Kanina, katatapos lang ng Tindig Pilipinas na yung katatapos lang ng kanilang programa, at ngayon naman ay dumating dito yung mga pro-Duterte supporters dito sa labas ng Senado.
10: Panagutin, bato, arestuhin. Yan ang sigaw ng mga progresibong grupo nang magkasasila ng kilos protesta mula kaninang umaga. Lahat may bit-bit na placard na nagsasabing panagutin ang lahat ng may pakana ng war on drugs. Ang litrato ni bato na tila nasa loob ng piitan ay panawagan na sumuko na siya sa warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ayon sa chairman ng bayan muna na si Teddy Casino, hindi uobra panawagan ni De La Rosa na dito na lang siya sa bansa papanagutin.
11: Hindi justified, walang basis yung demand ni Bato De La Rosa na dapat local courts because sa ilalim ng ating konstitusyon, ating mga batas, may sarili nga tayong batas na nagsasabi na pwede namang isurrender ng otoridad ang mga katulad ni Bato De La Rosa na ICC.
10: Alas dos naman itong hapon, nagmarcha sa southbound lane ng Jokno Boulevard ang grupong Tindig Pilipinas patungong Senado. Nakapwesto ang kanilang truck na nagsilbing stage sa isinagawang programa.
12: Sara, litisin! Litisin! Litisin!
10: Ayon kay Lovely Granada, mahalagang mapanagot si VP Sara Duterte at hindi dapat maantala ang paglilitis sa kanya. Panahon na para mag-convene agad ang Senado batay sa isinasaad ng saligang batas.
13: Napaka-importante na mapanagot si Sara Duterte kasi last year pa ito na pending eh. And ito naman ang hinihingi niya, due process. So ngayon, andyan na, ginawa rin ng House of Representatives ang kanilang tutuin para sa taong bayan, para sa katotohanan. So,
10: hindi naman nawawala ng pag-asa si Nanette Castillo, ina ng biktima ng war on drugs na mananagot din sa batas si De La Rosa.
14: Saan ba to? Bigyan mo ng dignidad sa sarili mo. Huwag kang tumakbo. Madadapa ka lang at madadapa ka ulit.
10: Sa gitna ng pagkilos kanina, nagbangayan naman ng mga nagpo-protesta.
15: Kakao! Sara-sara magkakao! Mamatay ka o Duterte!
10: Sinita sila ng mga pulis at kalaunay natigil din ang kanilang pagtatalo.
9: Ninyo, 1,200 ang mga pulisan ang idinisyo dito sa tapat ng Senado ayon kay NCRP Alvin Adrin. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy yung kanilang nakaporma pa rin sila dito sa labas ng Senado at sobrang dami tao ngayon dito. Aninya, iba't ibang na grupo ito ng pro-Duterte supporter. At kanina napansin din natin ito sa sulat din niya na lumabas si Mau Augusto ng Senado. At kanina medyo nagkaroon ng kaunting habulan dito dahil nga tinatanong ng media kung bakit bakit lumabas si Aplasca. At sa mga oras na ito, nakabantay yung mga polis at marami tao dito sa labas ng Senado. Aninya,
7: maraming salamat, Justin Ignacio.
0: Luzon at Visayas grid isinailalim sa red alert.
7: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
16: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Sabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Ang lamig!
19: Teka, yakapin kita.
18: Sarap ng feeling.
20: Everest Air Conditioner.
18: Han, ano ever best place mo in the world?
19: Siyempre, right here with you.
20: Oh. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
21: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys.
21: And feel the vibe.
23: Best concert ever.
21: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
25: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
29: Prime Time ngayon, abangan.
7: Napagbotohan na ang mga miyembro ng Public Prosecution Panel na binubuo ng 11 mambabatas, abogado at mga naging prosecutor sa mga nagdaang impeachment. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
30: To be delivered by...
31: Buo na ang prosecution panel na kakatawan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila ay 11 miyembro ng mga mambabatas at abogado mula sa majority at minority bloc at mga veteranong legal practitioner. Ipepresenta nila ang articles of impeachment at ebidensya sa Senado kapag nagsimula na ang paglilitis. Sila ay sina Representatives Jervy Luisro, Joel Chua, Laila De Lima, Terry Ridon, Chel Jocno, Isabel Maria Zamora, Lord Ansuan, Jonathan Keith Flores, Lawrence Defensor, Roger Gutierrez at Kaka Bagao. Sino-sino nga ba sila at ano ang napagbasehan sa pagkakahirang sa kanila bilang impeachment prosecutors? Tatlo sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada at dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay sina Congressman Diokno na naging private prosecutor ng impeachment ni Estrada at Congressman Luisro at Congressman Bagao na kapwa naging prosecutor kay Corona. Anim naman sa kanila ay mga dati nang naging prosecutor sa unang impeachment sa bise. Ito ay sina Luisro, Rodriguez, Zamora, Defensor, Flores at Chua. Malaki ang ambag sa posisyon ng pagkakasama ng ibang mga veteranong abogado, gaya na lang ni Representative De Lima na dating senador, Justice Secretary at Chairperson ng Commission on Human Rights.
1: Oo, dahil walang sino man, gaano mang kataas ang katungkulan, ang dapat mangibabaw sa batas, walang sino man ang dapat makatakas sa pananagutan.
31: Deputy Minority Leader din si Representative Diokto, veteranong human rights litigator, former chair ng Free Legal Assistance Group at dating dean sa De La Salle University College of Law.
2: Mr. Speaker, Your Honors, to Vice President Sara, see you in the impeachment court.
31: Si Representative Luis Ronaman, chairperson ng House Justice Committee na nagsimula ng investigasyon laban sa bise at naging lead investigator sa tax credit scam noong Administrasyong Arroyo.
3: At hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika.
31: Human rights lawyer din si Representative Bagao, isang agrarian reform advocate at dating governor ng Dinagat Islands.
4: Naniniwala po ako na lahat tayo ay may karapatang humingi ng rekurso at solusyon laban sa pang-aapi, pandaraya at pagsisinungaling ng mga opisyal.
31: Kilalanin ang iba pang miyembro ng prosecution panel sa part 2 na ihahatid namin bukas. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patuloy na inaantabayanan kung maitra-transmit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil na dinodokumento at gumagawa pa sila ng maraming kopya at idinadaan sa tamang proseso ang pag-akyat nito sa Senado. Kaugnay niyan, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita.
5: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat ng nanonood sa ating iyong oras.
0: Yes, Congressman, unang-una, anong reaction nyo na tila nangungutya na naman dutong si Senator Aimee Marcos dahil bakit daw wala pa yung Articles of Impeachment? Ano po reaction nyo sa sinabi po niya?
5: Sa totoo lang, minsan hindi ko maintindihan ang mga tao, no? Minsan gusto nila pabilisin, minsan gusto nila nagmamadali masyado. Ganito na lang, Jack. Siguro sa panahon yun, mas mabuti sundin na lang natin yung rules, ano? Uh-huh. At the moment, the House is trying its best to comply with the requirements, the documentary and the administrative requirements of transmitting uh-huh. the articles of impeachment. Katulad ng sinabi ng ating House Secretary General, ginagawa yung mga kopya ng impeachment complaint, which we would like to understand, marami to kasi pati yung attachment, and we have to prepare several copies, and all of this will have to be sent to the Senate.
0: And Congressman, tama kayo dyan, eh. Parang sa mata ng iba, parang wala kang ginawang tama, eh. Pag binilisan mo, sinabi nire-railroad mo, di ba? Pag binagalan, nagre-reklamo pa rin. Tama po, Congressman.
5: Oo, kaya nga ang gusto na lang natin, at ito naman siguro ang nakita ng taong bayan, no, na ang House this time, talagang sinunod natin to the letter ang bawat provision sa ating rules for impeachment proceedings. Para nga po, wala na masabi din na nagkulang tayo sa due process, hindi na masabing hindi na pagbigyan ng pagkakataon yung kabilang kampo. So we're pretty confident, no, that this will all help contribute to a stronger case sa impeachment court this time.
7: Congressman, sinabi nyo nga na talagang inasahan nyo itong dami ng boto, no, para sa impeachment case kay VP Sara. At ngayon na nagkaroon ng pagbabago or change sa leadership po sa Senado, sa tingin nyo ba baka magkaroon na naman ng delay itong impeachment trial ni VP Sara?
5: Well, I don't want to get myself ahead of the Senate, no? Siyempre, sila yon, and they have their own rules and their own policies ngayon sa Senado. We're only taking the word of the new Senate President. Sinabi niya that there will be no more delays. In fact, in-explain niya sa isang interview, I think the other day, na ang ibig sabihin ng forthwith, agad-agad, which was not his position a couple of the last time, yung last year natin na impeachment. Pero let it be as it is, no? We're hopeful that the Senate will perform its constitutional mandate sa kaparehong paraan na kami sa House of Representatives ay ating ginampanan ng ating tungkulin. Inaasahan natin at siguro pakiusap na rin natin to sa Senado na talagang gawin natin ang ating constitutional duty to convene as an impeachment court.
0: And confident po ba yung congressman dun sa mga ebidensya? Kasi to be fair, di ba, may mga congressman na bumoto ng yes na akala natin hindi. Pero ang rason nga nung congressman na yun is sobrang lakas ng ebidensya, lalo na yung SALN. So wala siyang magagawa kundi bumoto ng yes. Yun din po ba yung inaasahan nyo once na mapunta si Senado? Yes, nagpakita ka ng suporta kay VP, pero once na makita mo yung ebidensya na malakas ay no choice ka kung hindi bumoto base sa konsensya at ebidensya.
5: Well, Jack, we expect no less, no? We hope our senators will really look into the evidence and we're pretty confident of what it holds, especially kita naman natin sa House. Aminin naman natin, hindi naman ganun ka buo ang loob natin before nung nagsisimula tayo ng impeachment, di ba? Pakiramdaman, almost a third of Congress had were not part of the same Congress na did the earlier impeachment. So, talagang malaking bagay na nagkaroon ng pagkakataon na ilahad at masuriin ang ebidensya na kasama ng impeachment complaint. And now that the impeachment is moving to the next stage, we expect no less than the full attention, at we also expect na ang ating mga kasamahan sa Senado will decide on the basis of evidence. Sana ho hindi mangibabaw ang politika, sana po mangibabaw yung ebidensya na meron po tayo.
6: And Congressman, ibang balita naman, no? Imbisigahan po ba yung ginawang tangkang pangingikil ng PGMN kay dating Speaker Martin Romualdez?
5: Well, at kahapon no, nag-privilege speech po ako calling for the same for the same call na sana makita na natin ano ba talaga ang boundaries between social media commentary and journalism work. Kasi hindi naman ho pwedeng whenever convenient they decide to be called or to appeal to there being a journalist, tapos pag obligasyon na at accountability sasabihin nila na hindi naman kami journalist, and that goes even for outfits no na who present themselves as media companies but do not enjoy the same status, the same protection, the same accreditation as our mainstream media institution. So I think doon nakasentro ang investigation. Kumbaga itong situation na itong insidente ng nadakip si Franco Mabante, ito lamang ay pagpapatunay na something is wrong, that clearly some of these social media commentators or influencers have already crossed the line. At siguro sa katiwasayan ng lahat, no, hindi naman ito pahingikil, wala namang pinipigilang magsalita dito, pero nire-remind lang ang lahat ang katulad lang ang bawat karapatan may accountability. Ang ating ding freedom of speech comes with kumbaga minimum standards para masabi natin for na part siya ng katotohanan. Ito yung pagiging fair and truthful at all times.
0: Yeah, siguro, Congressman, nga yung accountability partner, no, pagdating sa mga

0: is genuine journalism. Kasi kung ang professional na journalist, sa dami ng accountability at responsibilidad na kailangan niyang tuparin at sundin, bakit papayagan natin ng isang individual who is projecting themselves to be the source of information o di kaya uses the platform to shape public opinion, hahayaan lang natin na walang kaakibat na accountability, lalo na kung ang kanilang mga sinasabi eh hindi makatotohanan o di kaya ginagamit ang plataforma nila sa pangingikil sa mga kapwa natin Pilipino.
1: May iba pa raw bang mga congressmen na naging biktima raw ng PGMN na gustong
0: mag... Alam mo natin na meron pang ilan na mga congressmen na lumapit po sa atin at ibinahagi din po yung kanilang mga concerns kasi for more than one instance sila din ay ginawang content ng PGMN, no? Hindi kwan lang to, this is in addition to the others. Also meron nga ka mga lumapit din na corporate and mga private individuals who are also kumbaga threatened with the same modus, no, na itawag nga na pwedeng protektahan o di kaya pwedeng sirain naman yung mga competitors o mga kalaban. Which is quite unfortunate kasi ang social media naman talaga malaki ang pakinabang sa atin yan. Pero kung hahayaan natin ng ganito na lang, siyempre, mas malaking kasiraan ang mangyayari.
2: Okay, sige. Maraming salamat po. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Mabuhay kayo, sir.
0: Maraming salamat, Jack at Nina. Mabuhay din po kayo.
1: Puno pa rin ng tensyon sa Senado dahil sa tila patuloy na habulan para maihain ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Nina, sa mga oras na ito ay mahigpit ang seguridad dito sa loob ng Senado. At dahil nga yan doon sa ilang mga impormasyon na meron ngang mga papunta o nandito na mismo sa bisinidad ng Senado na may mga otoridad o attorney. NBI at CIDG na magtatangka nga ulit na ahinan ng arrest warrant itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero bago yan, nauna nang sinabi ng mga abogado ng mga biktima ng EJ na sana huwag nang kanlungin ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa, lalo pat international court na ang may hawak sa kanyang kaso.
4: Ikatlong araw nang namamalagi sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng National Bureau of Investigation base sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Dismayado ang mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war dahil sa tila pagkanlong ng Senado. Gate pa ng abogado nila, wala naman sa batas ang protective custody. Kung ang kaso nito ay may parusang 6 na taon pataas, pwedeng hulihin ng mababatas kahit nasa loob pa ng sesyon. Si Senator De La Rosa ang napabilang sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Mahigit 6 na taon ang parusa dito.
5: Ang panawagan po ng mga biktima ng war on drugs ay huwag na pong magtago si Senator Bato sa Senado, kundi harapin niya po ang proseso ng hustisya at harapin niya po ang ICC. Sabi niya naman po haharapin niya. Ito na po yung pagkakataong to at wag na po nating gawin ang Senado bilang safe haven po sa isang tao na may arrest warrant for an international crime.
4: Wala ring basehan ang sinasabi ng mga senador na dapat munang dumaan sa korte ng Pilipinas ang warrant of arrest na galing sa ibang bansa bago ito hiyain.
5: Dahil una po, ang domestic law po natin mismo, RA 9851, ay nagsasabi na kung meron man pong isang tao dito sa Pilipinas na iniimbestiga po o pinoprosecute sa isang international court, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities.
4: Ayon naman sa Department of Justice, sa ilalim ng batas, pwedeng hulihin at isuko ng gobyerno ang isang individual na may kaso sa international court. Pwede rin daw gawin ang extradition o pagbibigay ng isang individual na nasa ilalim ng paglilitis. Pero ang kampo

0: Ibato na nindigan pa rin na hindi dapat kilalanin ang warrant of arrest na galing sa ICC.
1: Nga, kasi nga, hindi na tayo membro ng ICC. Why are we insisting to carry out this, to implement this warrant of arrest issued by ICC? We are not under no obligation to carry out such warrant of arrest. Hindi tayo membro.
0: Hirit pa rin niya na tulungan siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Regardless of our political affiliation, Duterte man ako, siya Marcos, naglaban-laban yung dalawang kampo na yan. Still, the fact remains that ako ay Filipino at siya ay Filipino. Siya ang presidente at ako ay citizen ng Pilipinas. Kanino ako hihingi ng tulong? Doon sa China, gobyerno ng China, gobyerno ng Russia. So sa ating gobyerno.
0: Peaceful support rin ang hinihingi ni Bato sa mga kabaro niya sa Philippine Military Academy.
2: Kanya kanina nga nung sinilip natin itong social media live ni Senator Bato de la Rosa, ang nangyari nga dito ay humihingi siya ng tulong sa publiko dahil nga meron nga siyang natanggap na impormasyon na pagtapos nga ng session ngayong araw ay posible na siyang dakpin o hulihin ng mga otoridad at ng NBI. At kanina nga nang may natanggap tayo impormasyon dahil nandito lang din yung sa tabi natin dito yung pinaka-session hall dito sa Senado ay adjourn na nga ang session pero inaabang pa natin kung ano ba yung mga mangyari kung maiahain ba ngayong araw ng NBI at ng CIDG ang arrest warrant ng ICC dito kay Senator De La Rosa. Ninya.
3: Mm-hmm. So meron ka bang nakikita mga miyembro ng NBI, ng CIDG dyan sa loob or sa labas o malapit dyan sa Senate?
2: Sa ngayon niya, nung sinilip natin yung pinakalabas ng building ng Senate ay wala pa naman tayong nakikitang mga miyembro ng NBI pero may impormasyon din tayong nakuha na kinumpirma nga ni Acting Senate Sergeant at Arms former General Mau Aplasca na yun nga, meron daw mga miyembro ng NBI na nandito sa Senate na malapit pero yun nga, ginigate pa rin nila na hindi nila papapasukin sa premises itong mga otoridad dahil nga may kasunduan na nung Lunes ang NBI at ang Senado na walang arestuhan na mangyayari. Ninya.
3: So nasaan ngayon eksakto itong si Senator Bato de la Rosa?
2: Ninya, ngayon ay nung nakita natin dun sa kanyang live ay sa pakiwari natin ay yun yung opisina niya dun yun sa 5th floor. So nandun na halos lahat ang mga opisina ng mga senador at may mga nakabang din na media dun kung ano nga ba yung mga mangyayari. Pero sa ngayon kasi nung bago mag-adjourn kanina ay medyo nagkakagulo na nga dahil maraming tension na nangyayari dito. Una na nga dyan yung nangyayari kay Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla pero nagkasabay nga niyan yung nangyayari din na impormasyon nga na posibleng hulihin ngayon si Senator De La Rosa. Ninya.
3: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
4: Kailangang masimulan agad ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na maitransmit ang Articles of Impeachment. Ayon ito kay Akbayan Party List Representative Chel Jocno, naniniwala siya na babase ang mga senator judges kung anong mga ebidensya ang maipripresenta sa trial bago bumoto sa impeachment. Gate pa ni Jocno, isa sa alang-alang at magiging sensitibo pa rin ang mga senador sa nanaw ng publiko habang tumatakbo ang paglilitis.
5: Kahit sino naman ang maging leaders ng Senado, klaro ang utos ng ating konstitusyon na upon receipt of the articles, kailangan mag-conduct ng trial forthwith. Ibig sabihin, di ba, ay agad-agad. Hindi natin alam kasi kung ano yung mismong papagawin, kung meron man.
3: Mm-hmm.
5: But kapag alam ko kasi, the rules on evidence that we have in the rules of court should apply at least in a supplemental manner.
3: Hindi pa nagsisimula ang formal na impeachment trial ay mainit na ang mga ganap sa Senado. Himayin natin yan at makakausap natin ngayon si Attorney Jose Roy III, dating Dean ng PLM College of Law. Magandang gabi po, Attorney Roy.
6: Good evening. Thank you for inviting me. Good evening to all your viewers.
3: Okay, Attorney Roy, unang-una, Can you give us an insight tungkol dito sa reported incident na kasama na naglabas-masok sa Senado si Senator Bato de la Rosa gamit daw ang unmarked vehicle kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi raw ba ito maituturing na harboring a fugitive na kaso laban sa Senate President?
6: Well, bakit hindi? Ang immunity for the crimes dun sa ICC warrant, hindi mag-a-apply. Kasi nga, ito more than 6 years ang penalty. So, walang immunity dapat available kay Senator De La Rosa at this time, no? So, yung pagpasok sa kanya sa Senado, tapos nag-issue ng protective custody order, parang sinadya at meron silang plano na hindi papayagan na maaresto si Senator De La Rosa.
7: Opo.
6: Hindi naman natin pwedeng sabihin na harboring kasi hindi naman siya tinatago. Diba? He's out there in the open. Alam natin kung nasaan siya. Nagkakaroon lang tayo ng konting diskusyon kung pwede bang pumasok yung NBI, pwede, you know, nakakontempt ba sila and so forth. But yung pagpasok doon and they were attempting to apprehend him, sigurado yun is some kind of obstruction. Hindi naman kasi natin pwedeng i-deny si Senator De La Rosa na nga nagsasabi. Nagpapasalamat siya sa Remulla, magkapatid na Secretary at si Ombudsman Remulla dahil sa kanila, ilang buwan na niyang nalaman o nasabihan na yung publiko na may warrant of arrest, hindi lang pinilalabas, ano?
7: Opo.
6: So, bakit nila tinago at ginawa sikreta yung pagpasok? Siguro, alam nila na hinahunting siya doon ng mga, hinihintay siya ng mga ahente na mag-aaresto sa kanya.
7: Pero yun po, attorney, hindi kaya na-compromiso din yung basically yung operation? Kasi, kumbaga, pinire-empt mo eh, nagsabi ka kagad ng walang official na pag-release ng warrant of arrest. Ano po masasabi na nyo?
6: Well, yung pag-release ng warrant of arrest, hindi katungkulan ng Philippine government yan. Uh-huh. Matagal nang nirelease ng ICC yan. Uh-huh. Di ba? Matagal na. Kinonfirm lang ngayon kasi sinasabi, I think natunugan doon sa The Hague na kine-question yung authenticity ng arrest warrant. Uh-huh. At di nag-issue sila ng statement, no, it is real. Uh-huh. Diba? It is authentic. But the point is, matagal na nating alam na meron na kumakalat na balita na may warrant of arrest. So, itong ginawa na pagtago sa kanya na hindi pinapayagan siyang ma-arresto, dapat siguro maging isang investigasyon na malaki. Pwede bang gawin ng Senado yun na alam naman natin na malinaw ang immunity niyan, hindi lalampas ng penalty ang hindi mag-a-apply pag ang penalty ay lampas ng 6 years.
7: Pero,
6: diba?
7: Attorney, masasabi ba tama yung ginawa ng magkapatid na Remulla nung sinabi nila may wala kasi yan tuloy ay for 6 months nagtago si Senator De La Rosa.
6: Ito ang nakasulat yung provision na yan kasi is found sa yung mag-a-apply na provision dyan is found dun sa Republic Act 9851, section 17 in the second paragraph. Binibigyan ang executive ng discretion, ng prerogatiba na pwede niyang ipadala yung mga taong akusado na sa international court kung sila ay may investigasyon o may kaso. Nasa sa discretion ng presidente yun. Ibig sabihin, siya magdedesisyon. Pwede niyang kasuhan dito. Pwede niya ring ibigay doon sa international court kasi meron naman tayong treaty. Uh-huh. Ngayon, nakita ko yung statement ni Senator De La Rosa. Bakit daw siya i-aresto? Hindi na daw tayo miyembro nung ICC. Uh-huh. Well, parang hindi yata tama o hindi yata kumpleto yung statement na yun. Na maalala natin, tayo nagmiyembro sa ICC ng KUSA, di ba? We signed, pumirma tayo sa treaty, nakisapi tayo at sumama tayo doon. Ngayon, nung tayo'y umalis sa ICC, may provision doon sa treaty na yun. O sige, pwede kayong umalis. Basta ang usapan, lahat ng kasong pending habang miyembro kayo, papayagan namin kayo umalis, walang problema. Pero pag ito ay nangailangan ng tulong yung ICC, tuloy-tuloy pa rin kayo magbibigay ng tulong at suporta at kooperasyon. Sa madaling salita, yung ginagawa natin ngayon na pagsangayon or pagtulong or pag-cooperate sa ICC, bahagi pa rin nung ating kasunduan. So yung ating pag-alis doon ay naka-premise, nakatali dyan sa obligasyon na yan, na yung mga kasong nangyari laban sa mga taong na nasa inyong jurisdiction or mga bagay-bagay na sa jurisdiction nyo, kahit na wala na kayo, tutulungan nyo yung ICC. Yan ang isang kondisyon ng ating pag-alis. So tama, wala na, hindi na nga tayo miyembro, pero meron tayong limited continuing obligation dyan sa treaty na yan. That is part ng international obligation ng Pilipinas.
3: Pero ngayon po ay nasa protective custody raw siya ng Senado. Meron bang pananagutan ngayon ang Senate dahil po sa kanilang ginagawa?
6: Well, sinong magpapanagot sa Senado? Siyempre, yung Senado, makapangyarihan na sangay ng ating gobyerno. Sino magsasampa ng kaso? Siguro, kailangan merong magmabuting dalhin itong tanong na ito sa Korte Suprema. Doon tayo magkaalaman kung meron bang itong sinasabing protective custody. Pwede bang gawin ng Senado na basta yung kanilang mga miyembro, hindi pwedeng galawin ng kahit sino man? Maari bang gawin yun? Nandun ba sa ating konstitusyon yun? Ito ba'y bahagi ng kanilang interpretasyon ng due process at iba pang proteksyon ng saligang batas? Palagay ko, siguro, medyo wala yata sa lugar yung pinipilit na pwedeng pahindian ang kahit anumang reklamo laban sa miyembro. Ngayon, kung merong iba naman yung may threat to life, di ba? May danger garon, di tumawag ng tamang law enforcement agency, ahensya, at bigyan ng seguridad. Pero yung biglang gagawa ka ng resolution, gagawa ka ng decision na, ito, hindi nyo pwedeng galawin to, kami lang ang pwedeng magkaroon ng custody sa taong to. Yun, nakita natin doon sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Okay, kasi, di ba, pinipreserba nila yung testimonya ng mga nagsalaysay doon.
7: Sige.
6: Yes, pero ito, malinaw, ibang klaseng kaso ito.
7: Oo nga po.
6: Hinahanap si Senator De La Rosa dahil gusto yung panagutin sa mga crimes na nandun, na hinain doon sa The Hague.
7: Okay. Sige, nako, Attorney Roy, again, maraming salamat po sa oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sana next time, ma-invite uli namin kayo.
6: Sure, Jack.
7: Salamat po.
6: Thank you very much. Good night.
7: Good night po.
8: Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Showing na ang kauna-unang full-length film nila Jim Ibarra at Fiang Smith na pinamagatang Almost Us in theaters nationwide. Ang tanong, totoo bang may kissing scene sa pelikula ang dalawa? Alamin lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusive.
9: Agad nating inalam mula mismo kay JM at kay Fiang ang masasabi nila na dinaluhan ng maraming bituin ang kanilang red carpet premiere night kamakailan para sa pelikula nilang Almost Us.
10: Sobrang nagpapasalamat kami, of course, kasi alam mo, sobrang hectic din ang schedule nila, pero nagawa nila kami isingit para supportahan yung first ever film namin na Almost Us. So, sobrang nakakataba ng heart.
11: Grateful ako na kasi hindi namin ini-expect na natin yung mga nasa invitation, yung mga nasa list. So, at least, naglaan sila ng oras para sa film namin.
9: Sa pelikula, makikita ang husay ng dalawa. Bagamat ito ang unang sabak nila sa big screen, masasabi mo talaga na relax at parang hindi first-timer sa pag-arte ang dalawa sa pelikula.
11: Minahal lang namin talaga yung craft, yung mismong material, kasi first draft pa lang, hindi pa kami nag-start. Sumipa na yung script. So, alam mo, it's sa yung ganda ng material, gusto namin mabigyan ng hustisya.
9: Sa premiere night, todo ang pag-cheer ng mga tao at pinalakpakan ang di umano'y kissing scene ng dalawa dito sa kanilang pelikula. Agad nating inalam paano nga ba ang naging paghahanda para sa ganitong eksena. Nakailang take nga ba sila sa eksenang ito?
11: Wala. Hindi naman kailangan i-practice.
10: Guys, panoodin niyo po ang aming first ever film na Almost Ash. Ash? Showing na po yan ngayon sa over 165 cinemas all over the Philippines. So, sana po yung supportahan niyo. Philippines.
11: Ano kita-kits?
10: Kita-kits. Kita-kits.
8: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
3: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita.
12: Papadala ng aman kay Vice President Sara Duterte. Hinamon ng kamera na ipadala kaagad ito sa Senado para masimula ng paglilitis. House impeachment prosecutors dumipensa kung bakit hindi pa naitatransmit ang articles of impeachment. Rider, sumemplang matapos itulak ng pulis na sakay rin ng motorsiklo, pulis hinuni. Pulis na nanuntok ng kanyang kinakasama, umarap sa napulkom at nag-sorry. Michelle D. Rian Ramos sa lima pa, sinampahan ng NBI ng patong-patong na kaso kaugnay ng umano'y pagbulong at pagbugbog sa driver na si alias Totoy. At water lanterns, sabay-sabay na pinalutang sa lawa sa Mexico, Pampanga, nasungkit ang world record.

0: Magandang gabi, Pilipinas. Kapapasok lang na balita, hindi po naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order na hinihiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa pagpapa-aresto sa kanya. Live mula sa Supreme Court sa Maynila, nagpapatrol, Adrian Ayalin. Adrian, kung walang TRO, ang ibig sabihin ba ay may pasya na ang Korte Suprema sa mga inihaing petisyon ni Senador de la Rosa?
1: Oo, Alvin, wala pa talagang pasya tungkol sa temporary restraining order. Masasabing tahimik ang Korte Suprema tungkol doon sa hiling ni Senador Ronald de la Rosa na temporary restraining order para mapigilan yung kanyang pagkakaaresto at pagdadala sa kanya sa International Criminal Court. Kaninang umaga ay nagkaroon ng special en banc session ang Korte Suprema. At ang kanilang desisyon as of now ay pinagkokomento yung mga respondent ng membro ng mga opisyal ng executive branch ng gobyerno. Kasama na dyan yung Office of the Executive Secretary, ang Philippine National Police at iba pang mga ahensya under the executive branch of the government magkomento tungkol doon sa hiningi, doon sa extremely urgent manifestation at urgent motion na hiningi ni Senador Ronald de la Rosa sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion at iba pang mga abogado. Doon sa kanilang manifestation na isinumita nila dito sa Korte Suprema nitong Lunes ay hinihingi nila yung temporary restraining order. Sa ngayon, ang binigay pa lang sa atin ng Korte Suprema ay yung kopya ng kanilang press statement at may kalakip din na kopya noong resolusyon doon sa iniuutos nga ng Anbank na magkomento ang mga opisyal ng executive branch. Yung tahimik pa tungkol doon sa TRO mismo, pero binanggit doon sa kanilang press statement na may hinihingi nga na TRO na injunction itong si Senador Ronald de la Rosa. Ang maaari nating maiugnay doon sa TRO, ang nakasulat dito ay the SC held that this is without prejudice to the court taking any interim or urgent measures as prayed for by Senator de la Rosa should it become necessary. So kung ang tanong na denied ba o granted yung TRO ay walang sagot diyan. Ang sagot lang ngayon, ang sinasabi ng Korte Suprema, kailangan magkomento ang mga ahensya ng gobyerno tungkol doon sa urgent manifestation ni De La Rosa na humihingi nga ng TRO para mapigilan yung kanyang pagkakaaresto at pagdadala sa kanya doon sa International Criminal Court. Sa ngayon ay tahimik dito ang Korte Suprema ngayon, pero sa pamamagitan sa online ay humihingi pa rin tayo ng karagdagan pang impormasyon at clarification mula sa Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Tin. Alvin?
0: Adrian, ang ibig bang sabihin kung walang TRO ay pwedeng i-execute ng executive o ng NBI sa pamamagitan ng NBI ang warrant of arrest ng ICC at ano ang implikasyon kung gagawin yon ng NBI kahit pending pa rin ang kaso sa Korte Suprema?
1: Exactly, Alvin. Yan din ang tanong namin doon sa aming group chat kay Attorney Camille Ting. Ano mangyayari dito? Ano yung mga possible na scenario? Kasi nga, hindi natin alam kung denied ba yung TRO. Pwede ba talagang i-implement yung arrest warrant mula sa ICC? Sa ngayon talaga ay pinagkokomento lamang. Pero isa pang importante rito ay agaran yung pagkokomento. Ang sinabi ng Korte Suprema ay within 72 hours. Alvin, mabilis ito kasi kadalasan pag nagpapakomento ang Korte Suprema, at least nung mga huli nilang mga press statement tungkol sa ibang mga kaso ay within 10 days. Pero ito, 72 hours. Within 72 hours ay dapat magsumite ng komento ang mga ahensya ng gobyerno na respondent dito sa petisyon ni De La Rosa. Alvin?
0: Pero Adrian, yung 72 hours will actually fall on a Sabado. Tama ba? Kasi Miyerkules ngayon, Huwebes, Biyernes, Sabado ay ikatlong araw. Bukas ba ang Korte Suprema? I-accommodate ba yan kahit weekend?
1: Ay, literal, nasarado rin talaga yung opisina. Pero ang lagi naman na sinasabi ng Korte Suprema, actually sa lahat ng mga korte, ay mayroon naman silang skeleton force kapag weekend o kaya ay kapag holiday. Kaya kung papatakman ng 72 hours, ay maaari pa rin niyang tanggapin. Lalo na ay e-filing din naman ngayon na kapag file ang mga abogado sa pamamagitan ng email, electronic, dito sa Korte Suprema. Ganun din nga, yung nangyaring mga e-filing nitong mga nakaraan. ang araw electronic filing na, kaya mabilis din yung pag-file. Pero ang sinasabi nga, yung 72 hours from receipt. So ang dapat nating tanungin din ay kung nakarating na ba sa kampo ni Senador De La Rosa, partikular sa kanyang mga abogado sa law firm ni Attorney Israel Torion, itong utos ng Korte Suprema or nakarating na rin doon sa pagkokomento nga ang executive branch. Pero syempre, may kopya rin dapat yung partido ni Senador De La Rosa. Alvin?
0: Edian, isa na lang. Kung ipipilit ng NBI o ng mga otoridad na damputin si Senador De La Rosa ngayon o bago yung tatlong araw na yan, sila ba ay mako-contempt ng Korte Suprema?
1: Mahirap sagutin yan dahil hindi rin tayo abogado at maaari nga makasagot niyan ay ang mga abogado, pero depende ang sagot niyan kung ikaw ay magtatanong din sa kampo ni De La Rosa o dun sa kampo ng mga gustong i-paaresto na talaga at sundin na at i-implement na yung arrest warrant. Pero yan ay titingnan pa rin natin kung ano yung maaring maging aksyon ng Korte Suprema dyan. Siyempre, yung contempt power ay power yan. Kapangyarihan din yan talaga ng Korte, ng Korte Suprema o kahit anong mga Korte. So talagang marami pa tayong tanong na tinatanong dito sa Supreme Court spokesperson na si Attorney Camille Ting. At hopefully kapag may mga sagot tayo ay maibapatong agad natin yan at para mas malinawan pa itong naging desisyon ng ANBANC. Talagang special session yung ginanap kanina ng Supreme Court tungkol dito sa petisyon. Urgent manifestation, extremely urgent motion ni De La Rosa. Alvin?
0: Maraming salamat, Adrian Ayalin.
2: Inanunsyo ni Senator Bato De La Rosa na may mga tauhan ng NBI at ng TNT na pupunta sa Senado para arestuhin siya. Binatikos ng ilang senador ang Senate Resolution na hinihikayat si De La Rosa na sumuko na at gumawa ng mga legal na hakbang. At live mula Senado, nagpa-patrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang nangyayari ngayon sa Senado?
3: Karen, ayon kay Senador Ronald Bato De La Rosa sa kanyang Facebook Live, kaninang pasado alas 5 ng hapon, nakatanggap siya ng impormasyon na siya ay aarestuhin pagkatapos ang kanilang sesyon.
4: Meron po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin.
3: Ay nakaantabay pa tayo dito sa Senado at inaabangan kung magkakatotoo yung sinabi ni Senador De La Rosa. Samantala, binatikos naman niya yung Senate Resolution 395 at sinabihan ng ilang kapwa senador na huwag silang atat. Sa Senate Resolution 395 na inihain nitong May 12 ni na Senate Minority Leader Vicente Soto III, Senator Francis Pangilinan, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino, hinihikayat si Senador Ronald Bato De La Rosa na voluntaryong sumuko sa kinauukulan at gumawa ng mga legal na hakbang ayon sa konstitusyon. Kamakailan ay naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant of arrest laban kay De La Rosa na indirect co-perpetrator sa kasong Crime Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Binatikos ni De La Rosa ang Senate Resolution.
4: Kung ang meet niyan ay pag-surrender, mag-iusap rin ako sa kanya na huwag masyado kayong atat-atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pabigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail.
3: Pero may paglilinaw si Lacson.
5: It is unfortunate na na-misinterpret niya yung reso. Kasi understanding to do, i-exhaust lahat yung legal remedies, judicial remedies. Tapos kung na-exhaust, diba, sinabi na ng court, mag-issue ng order, authorizing yung ano, then that's the time na mag-surrender sa voluntarily.
3: Sabi ni Lacson, ang pagsuko na tinutukoy nila ay sa korte sa Pilipinas.
4: Salamat. Salamat. Kung ganun yung ibig sabihin, dahil ikaw pa nabasa.
6: Pasakay. And I did.
3: Sina Senate President Alan Peter Cayetano at Vice President Sara Duterte, kinontra rin ang resolusyon.
6: Yes. May konting kabastusan yung resolution. Para na kaming sirang plaka. Diba? Napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies.
7: Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao. Dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil.
8: Basahin lang yung reso. Nandun naman lahat. It's based on the law and the constitution. So I don't see any reason why pambabas.
3: Hiling ni Senador Rodante Marcoleta i-withdraw ang Senate Resolution 395 pero sabi ni Pangilinan i-refer ito sa Committee on Rules para mapag-usapan. Pinuna naman ni Cayetano ang pahayag ni Soto nitong Martes na hindi niya alam na darating si De La Rosa noong May 11 at sinabihan lamang ang kinatawan ng National Bureau of Investigation na makipag-ugnayan sa Office of the Sergeant at Arms kaugnay ng ICC warrant.
6: So far, ang sinasabi ng dating Sergeant at Arms at ng NBI Director is that nakita niya yung warrant at coordinated sa kanya. Kaya makikita niyo po, nakakalat ang mga agents all over the Senate yesterday. This is the first time that happened. Hindi po excuse yung akala mo hindi dadating. Pwede ba yun, akala mo hindi dadating?
3: Sabi ni Cayetano, may karampatang parusa ang pagpigil sa isang senador na dumalo sa session.
6: If the investigation shows that senators plotted to keep another senator from attending the session, that's a criminal offense. From the
3: face. Nanindigan naman si De La Rosa na hindi siya maaring arestuhin kahit na iginiit ng Department of Justice na pwede itong gawin sa ilalim ng Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity.
9: Yung rule statute na yan, nagsasabi naman, mayroong provision doon na ang warrant nila na magagaling sa kanila ay dapat dadaan pa sa local court.
3: Nagpasalamat din si De La Rosa sa Philippine National Police, CIDG, sa pagbawi ng sagpina laban sa kanya at kinanta ang Philippine Military Academy hymn.
10: When bells for us are rung.
9: Ang issue dyan is yung pag-mimaintain ng soberenya ng Pilipinas na hindi pakialaman ng mga dayuhan. Sa aking mga kabalyer sa PMA, remember our song, yung PMA hymn namin. I am not appealing for a violent support. I am appealing for a peaceful support.
3: Ipinaabot naman ng palasyo kay De La Rosa na patas ang Administrasyong Marcos. Sa session naman kanina, pinabulaana ni Senador Pia Cayetano ang pahayag ni Lacson na sasasakyan niya nakasakay si De La Rosa nang dumating sa Senado noong Lunes. Inamin ng kanyang kapatid na si Senate President Cayetano na sasasakyan niya sumakay si De La Rosa sabay giit na walang mali rito. Humingi ng paumanhin si Lacson.
11: So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about, you know, anything that would, yun nga, create any negative implication, ni hindi ko nga alam na darating siya.
12: That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made a public statement.
3: Samantala, hiniling ng mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killing na lumuhok sa protesta sa labas ng Senado na isuko na si De La Rosa sa mga otoridad. Karen, kinumpirma ni Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca na may mga tauhan na ng NBI sa labas ng Senado. Iginiit niya na hindi papayagan ang pag-aresto sa loob ng Senado maliban na lamang kung merong utos mula sa local court. Samantala, sinama naman ng ICC sa listahan nito ng wanted persons si De La Rosa. At large ang kanyang status ngayon. Karen?
2: Victoria, matanong ko lang, ang kapulisan at ang NBI may hawak na warrant. Si De La Rosa ay nasa loob ng Senado. Pinagbabawal ba ng Senado, ng Senate President na pumasok sa loob ng building ang mga pulis? Kasi sa order

0: ko nang tama yung iyong katanungan. Kung pinapayagan ba ang mga taga-NBI na makapasok dito sa loob ng Senado, wala pa tayong impormasyon kung meron bang utos mula sa Senate President na hindi sila papasukin. Dahil nga, ang pagkakaalam natin ay nakasarado yung main gate, pero yung mga empleyado naman ay nakakapasok at nakakalabas, maging yung mga miyembro ng media. Kailangan pa nating kumpirmahin sa Senate Sergeant at Arms o sa mga opisyal ng Senado kung bawal ba pumasok yung mga taga-NBI. Karen?
1: Maraming salamat, Victoria Tulad.
2: Igreate ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi nila iniiwas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pananagutan. Handa rin umano ang bagong lider ng Senado sakaling may tangkang patalsikin siya agad sa pwesto. Samantala, may naiinip ng senador sa estado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG. RG, naipadala na ba dyan ang Articles of Impeachment?
3: Bernadette, huling araw na nga ng sesyon ngayong linggo, hindi pa rin nakakarating dito sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nag-adjourn ang sesyon kanina nang hindi ito natatanggap. At ibig sabihin, kung magdumating man yan mamaya o bukas, sa Lunes na yan matatalakay. Diskumpiado si Senadora Amy Marcos dahil dalawang araw matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, wala pa rin ng Articles of Impeachment na siya magpaparangkada ng paglilitis laban sa bise. Nitong Martes, sinabi ng Kamara na maingat nilang isinasaayos ang maraming kopya ng Articles of Impeachment.
4: Ewan ko, maraming balita na ginajaging-jaging lang muna yung transmittal dahil umaasa pa rin sila na sa loob ng isa o dalawang linggo magpapalit muli ang liderato ng Senado. Hindi mangyayari yun, matitibay kami. Bakit dati kayang-kaya nila gawin nung binoto sa plenary, dali-dali pinadala rito, mabilis pa sa alas 4, ilang milyong kopya ba yan? Palusot lang yan para sa akin, ipadala na nila. I-trial na namin yan.
3: Muli namang tiniyak ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na aaksyonan ang kasong impeachment pagdating dito.
5: So pagdating ng Articles of Impeachment, forthwith, we will act upon it. This leadership change is not about the impeachment. All of us here will be on trial and we will all do our best and we have to be impartial.
3: Aminado naman si Cayetano na palaging may bantang tanggalin siya sa liderato ng Senado.
6: We will assume that, di ba? Sabi nga nila, manipis ang majority namin. Ang sagot ko lang doon, mas mabuting manipis kaso sa makapal.
7: Pero sir,
6: diba? Majority nga kayo dati, makapal naman. Sabi niya, manipis ang majority namin.
3: Dagdag niya, dati nang may tangkang palitan sa Noe Senate President Vicente Soto III na hindi lang natuloy.
6: I didn't ask for this. If natuloy yung ating palit ng leadership nung bago nung break, hindi ako ang Senate President. Pero sa ginagawa nila ngayon, parang pinipilit nilang magsalita kami kung bakit tumagal ang palitan ng leadership. So a few before the break, alam nila may hawak akong 14. Hindi dapat ako. It was someone else.
3: Tiniyak naman ni Cayetano na hindi nila iniiwas si Senador Ronald De La Rosa sa pananagutan. Matatanda ang kasama si De La Rosa sa mga bumoto pabor kay Cayetano para sa palitan ng liderato sa Senado.
5: But with the permission of Senator Bato, if they want to investigate the EJK, they can come here and they can interview you. Diba? None of us are above the law.
3: Samantala, pinaglilista na ni Cayetano ang mga kasamahan ng kanilang priority bills na dadalhin nila sa susunod na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Martes.
5: Akin lang ipapakiusap sa inyo, wag muna yung personal advocacy kahit maganda. Ano yung game changers na mababago ang direksyon ng ating bansa?
3: Giniitrin ni Cayetano na sa dami ng problema ng bansa, maraming trabahong dapat pagsabay-sabayin.
1: Bernadette, nakatak na mag-caucus sa mga senador ngayong gabi, pero ani Cayetano nagsimula na niyang pag-aralan ang mga bagong committee chairmanships. Anya malamang mabalik si Senador Bongo bilang chairman ng Committee on Health. Biniro naman ni Cayetano si Senator Erwin Tulfo na bakante pa ang posisyong majority leader na ayaw tanggapin ni Senator Joel Villanueva. Sakaling gusto namang sumama ni Senator Tulfo sa mayorya. May paramdam din si Cayetano kay Senador Risa Ontiveros na sumama sa mayorya, pero giit ni Ontiveros, mananatili siya sa minorya. Samantala, kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagkaroon ng komusyon o palitan o kasagutan sa Senate Lounge sila Senador Robin Hood Padilla at Senator Francis Pangilinan. tungkol pa rin sa isyu ng kanilang sagutan kahapon sa plenaryo. Itinanggi naman ni Aplasca na nagkasuntukan ang dalawang senador. Bernadette?
2: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
8: Alamin po natin ang sitwasyon at seguridad sa labas at paligid ng Senado mula kay Jeff Caparas. Jeff, anong update dyan? Jeff?
9: Alvin, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa labas ng Senado. Ito yung main gate ng Senado. At kanina nga, i-update ko lang kayo, Alvin. Lahat ng mga lumalabas dito nung naglabas kanina ng update patungkol nga sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, lahat ng mga lumalabas dito ay hinaharang, yung mga sasakyan ay hinaharang ng mga taga-suporta ng ni dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. At sinya-check nila kung ano ang... na kapag ginawa nila ulit iyon, ay sila i-aarestuhin na. Kanina rin, nakita natin na lumabas ang Sergeant at Arms ng Senate na si Retired General Mau Aplasca at nakipag-usap siya sa matataas na opisyal ng NCRPO. At ngayon nga, Alvin, makakasama natin si Police Major General Anthony Abirin para itanong sa kanya kung ano nga ba yung napag-usapan nila ni Retired General Mau Aplasca. Jen, magandang gabi po. Sir, kanina nga po nakita namin si Senate Sergeant at Arms na pumunta po roon at kinausap po kayo. Ano ang napag-usapan?
10: Actually, ang napag-usapan namin doon is yung continuous security po dito sa paligid ng Senado, kasi po dumadami po yung mga nagrarally na opposing groups po, may pro, may anti and everything. And aside from that, ay pinag-usapan din namin yung security ng pagpasok po, yung transmittal po ng articles of inspection, articles of impeachment. Kasi po itra-transmit po ngayon yung convoy, bibigyan po namin, sasalubungin po namin doon sa kanto, tapos ipapasok po dito sa Senado.
9: May oras na po, General, kung mga anong oras kung pupunta?
10: Actually, on the way na po ngayon, then we will be updated kung andun na po doon sa may Petron, doon po sasalubungin po.
9: Doon natin sasalubungin, okay. Sir. Alright. Sir, ang sabi po kanina ni General Aplasca, walang isata talagang lockdown, wala rin pong ibang authority sa loob. Ano ang information na nakarating sa inyo, General Abirin?
10: Wala naman sinabi about lockdown, and at the same time, yung security and control po dito sa loob po ng Senado is of course, dun, sila po ang may say po doon sa security at saka safety po ng mga tao doon sa loob. Ang pinakikialaman lang po namin is dito po sa labas. Yung maintenance ng peace and order, especially po dito sa mga nagrarally. And at the same time, yung security po ng mga lumalabas at pumapasok po dito sa Senado.
9: When it comes to RD, doon sa mga lumalabas kanina, hinaharang ho ng mga taga-suporta ni Senador de la Rosa, ano po ang guidance po ninyo?
10: Actually po, doon sa mga lumalabas, wala po kaming, di po kami binigyan ng authority para i-check and everything. Wala pong instruction sa amin na mag-checkpoint. And at the same time, yung lumalabas kanina is of course, hindi naman na direktong pinigilan ng mga police yung ginagawa ng mga supporter. Ang sinabihan sila na huwag gumawa ng dahas doon sa mga sasakyan na, ano, na lumalabas sa Senado.
9: Alvin, bago ko ibigay yung update, kung kasi nakapanayam natin kanina si Retired General Mau Aplasca, baka may gusto kang tanungin kay General Abirin. Naririnig ka niya, Alvin? Alvin?
11: Jeff?
9: Alvin?
11: Oh, Jeff, yung tanong kanina ni Karen.
9: Alvin,
11: ano?
9: Baka may gusto kang tanungin kay General Abirin, naririnig ka niya?
11: Oo. General, bakit, ano po ang balakid? Bakit hindi pwedeng i-serve na ang warrant of arrest? Yaman din lang na wala namang inisyong TRO ang Korte Suprema. General.
10: I think hindi ko po masasagot yung bagay na yan because yung responsibilidad lang po namin dito is to secure the surroundings of the Senate po.
11: Ah, ibig sabihin po...
10: At saka to maintain the peace, especially marami pong nagrarally po rito.
11: Opo. Yung NBI po ang may pangunahing tungkulin na iserve po yung warrant. General.
10: Hindi ko rin po ano... Wala pa po kung balita kung NBI or PNP po yung ano, yung magse-serve or whatever po. Basta yung main tasking po namin dito is to secure the surroundings of the Senate.
11: Opo, pasensya na po, General, kasi kung ordinaryong tao po yan, lulusubin po ng mga otoridad ang bahay niyan para iserve ang warrant of arrest at ang sino mang haharang ay obstruction of justice po yung kakaharapin. Kaya po namin tinatanong kung ano ang balakid sa pagsisilbi po niyan, General.
10: Actually po, wala po kaming information kung may magse-serve o wala. That's why we are sticking to our tasking po rito. The moment may ganito pong balita, we will keep you updated po kung may mga developments po.
11: Maraming salamat po, General Jeff.
9: General, salamat po. Thank you. And Alvin, kanina nga, no, mabanggit ko lang, nakausap natin bago bumalik ng Senado si Sergeant-at-Arms, si Retired General Mau Aplasca, at ang sinabi niya, walang NBI sa loob, walang i-implement na arrest unless may kautosan from the local court or yung warrant na galing sa local court. Yun yung sinabi sa atin dahil nagmamadali pumasok si Senate Sergeant-at-Arms, Retired General Mau Aplasca. Alvin.
11: Maraming salamat, Jeff Caparas.
2: Dinepensahan ng House Impeachment Prosecutors ang hindi pa pag-transmit ng Kamara sa Senado ng resolusyong nagtakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 2 araw matapos itong aprubahan sa plenaryo. At live mula Batasang Pambansa, nagpapatrol si Vivian Gulia. Vivian, ang tanong ay ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatransmit ng Kamara ang Articles of Impeachment?
12: Karen, ayon doon sa 2 House Impeachment Prosecutors na nakausap natin, inaasahan naman nila na hindi matatapos ang linggong ito nang hindi na itatransmit ng Kamara sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit nila, nagiging maingat lang ang House Secretariat sa paghahanda at pagsasaayos ng mga dokumentong isusumite sa Senado. Hindi pa na-transmit ng House of Representatives sa Senado ang resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte lampas 1 araw mula nang i-impeach siya ng Kamara at ipag-utos ang transmittal Lunes ng gabi. Di tulad noong 19th Congress na na-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado sa parehong araw na inaprubahan nito ng Kamara. Paliwanag ng isang House Impeachment Prosecutor,
13: noong nagdaang taon, we undertook the fast-track route. So, ibig sabihin, mas maiksiho talaga yung mga dokumento, ebidensya, pinag-uusapan po rito. Sa taon pong ito, we had undertaken the House Committee on Justice route, no, kung saan we had held the full proceedings, clarificatory hearings. So, talaga po nga, expectedly, mas marami po yung mga pahina, mas marami po yung dokumento, mas marami po yung ebidensya pinag-uusapan.
12: Dagdag pa ng kapwa niya, impeachment prosecutor na si Representative Lawrence Defensor, nagiging maingat ang Kamara sa pag-reproduce at pagsasaayos ng mga dokumentong libo-libo ang pahina.
14: Kung ano yung mga dokumentong nailabas at natalakay sa Committee on Justice, dapat yun eksakto ang mga dokumentong matatanggap ng ating Senate for the impeachment trial. Maaaring thousands sa dami ng mga annexes. Yeah.
12: Dumepensa rin si Redon sa pahayag ni Senador Aimee Marcos na ang pagkaantala-aniyan ng transmittal ay tila political maneuver para makontrol ang timing ng Senate proceedings.
13: I think these things are outside of our control. So I don't think we decide things on things that are outside of our control.
12: Umaasa ang House Impeachment Prosecutors na agad magkoconvene ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang Articles of Impeachment. Nakikita ni Defensor na magiging hamon sa paglilitis ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero iba ang pananaw ni Redon.
14: Ang mga senador na bumoto para i-archive ang naunang impeachment complaint ng nakaraang taon ay nakaupo na sa lideratong mga posisyon ng ating Senado at napakahirap magkaroon ng isang impartial impeachment trial if those who decided to archive it and not follow the rule of law will be the ones sitting.
13: I think we have great faith that irrespective of the Senate leadership, irrespective of the Senate majority, we will still be able to convince Senator judges to convict the Vice President.
12: Pero nagkakasundo ang mga impeachment prosecutor na matibay ang kanilang ebidensya sa mga alegasyon laban sa bise.
15: The media will play a vital role during the impeachment hearing of CJ Corona. Initially, sabi nila, there were only 7 senators. But at the end, they were able to convict CJ Corona by 20 senators.
12: May babala naman si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio kung lalahok si Senador Ronald Mato de la Rosa bilang bahagi ng Senate Impeachment Court.
16: Mas problema ng Senado yun na kung mananatili under protective custody si Bato at magsaserve ba bilang one of the senator judges samantalang merong outstanding warrant para sa crimes against humanity. Hindi ba nakakasira sa kredibilidad not just of the impeachment court but of the Senate itself?
12: Nagsasagawa na ng informal meetings ang House Impeachment Prosecutors bilang paghahanda sa paglilitis. Sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ang hatian kaugnay ng Articles of Impeachment pero binubuo na ang roster ng volunteer private prosecutors na tutulong bagamat hindi pa sila pinapangalanan. Karen?
17: Vivian, pero may target date ba ang mababang kapulungan kung kailan nila itatransmit? Kasi alam natin, by June 6, magsisine DNA, magde-break. Ang resumption ng Kongreso is July 26. Timing na yun for the SONA. So pag tinignan natin ang kalendaryo ngayon, may 2 linggo na lang ang natitira bago mag-June 6, right? Either 2 or 2.5 weeks.
12: Right, Karen. Kanina, actually, umaasa yung House Impeachment Prosecutors na ngayong araw ay magagawa itong transmittal ng Articles of Impeachment sa Senado. Pero sa ngayon ay hindi pa nga ito nagagawa. Kaya umaasa sila na sa loob ng linggong ito ay makukumpleto na yan. Maitatransmit na ng Kamara sa Senado itong resolusyon na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Karen?
17: Kasi, Vivian, isang paglilinaw, no? Nasa rules, di ba, na para i-transmit ang Articles of Impeachment, dapat may plenary session.
12: Karen, sa rules, wala namang nakalagay na specific number of days na kailangang lumipas or di naman nakalagay na same day kung kailan pinagbotohan ay dapat ma-transmit na sa Senado itong Articles of Impeachment. Wala rin nakalagay na period tulad ng 1 araw, 2 araw sa loob ng 1 linggo. Pero ito namang mga House Impeachment Prosecutors naniniwala na talagang nag-iingat lang yung House Secretariat sa pag-reproduce at pagsasaayos ng mga kopya.
17: Pero
12: at umaasa sila na sa loob ng linggong ito ay maisusumite na.
17: Pero dapat, Vivian, may plenary session. Dapat ba?
12: Wala tayong nakita, Karen, doon sa rules na dapat may plenary session. Pero ito kasing House Articles of Impeachment ay dumadaan pa sa Committee on Rules at kapag natanggap na yan ng Senado ay kailangan yan basahin sa session ng Senate na natanggap na nila itong Articles of Impeachment para ma-actionan na ito. Karen.
17: Maraming salamat, Vivian Gulia.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaking tumulong sa pag-apula ng sunog sa Quezon City. Nasawi. At aso. Aba, sinabuyan ng asido. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: DTG-ZMM Numero uno sa aksyon.
19: Ang oras, 4 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
22: Ka! Kaya ba, Daniel?
23: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to! Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May
0: Plus, B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Dahil ikaw ang Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Basta AM, DZMM! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
27: Liver up na tayo
26: with Liveraid Pro.
6: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
28: Ang galing! Pang matagalan!
29: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
28: Babe, ano ever best decision mo in life?
29: Siyempre, building a home with you.
28: Oh.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
30: Happy!
31: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyo.

0: sumiklab ang sunog sa Bautista Street sa Pasong Putik, Quezon City, pasado alauna ng madaling araw ng Miyerkules. Mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikatlong alarma kung saan mahigit 20 truck ng bombero ang rumesponde. Halos 2 oras din ang lumipas bago ito tuluyang naapula. Pero nasawi sa sunog ang isang lalaki.
1: Tutulong po sana siya doon. Eh, nang time na yun, mayroon na rin pong sunog. Nadulas si tatay doon sa loob. Then, after po nun, medyo nahirapan na siyang huminga.
0: 25 pamilya ang nawala ng tirahan nang matupok ang 15 bahay. Si Nornali, tanging mahalagang dokumento lamang ang naisalba.
2: Ang bilis po talaga ng pangyayari. Hindi po namin akalain.
3: Paglabas po namin, nandiyan na eh. Kaya hindi po kami nakaano ng gamit.
0: Labis din ang pangungulila ni Leticia nang masawi ang kanyang alagang aso.
4: Hindi talaga nakaligtas kasi linigtas na siya ng ano ko, manugang. Tinanggal na sa pagkatali. As lumabas na, linabas na, tapos bumalik. Hindi ako nakita, kaya doon siya namatay. Ano po? Nakakalungkot nga po kasi biglaan talaga yung apoy, ang bilis ng apoy.
0: Agad na nagpaabot ng paunang tulong ang barangay.
5: Hindi po siya kas na ibibigay namin kung hindi po ay materialis po ito, kagaya po ng yero, kahoy, pako at mga simento. Lakasan lang po natin ang loob.
0: Paalala ng Bureau of Fire Protection sa publiko.
6: Ngayon po, dahil mainit ang panahon, eh, madalas po natin gamitin yung mga aircon natin, electric fan. Masid lang po tayo, baka nag-overheat na. Panatilihin po natin, check yung mga outlet natin na bunutin.
0: Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmula ng apoy. Pansamantala namang tumutuloy sa evacuation center ang mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Nabulag po ang kanang mata at nagtamo ng malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang aso matapos sabuyan ng asido sa Angeles City, Pampanga noong Biyernes ng madaling araw. Kwento ni Bayan Patroller Kim Mary Sagayap na siya ring fur parrot ng asong si Matmat, narinig ng kanyang mga kaanak na biglang tumahol ang aso pero hindi nila ito pinansin at agad na sa pag-aakalang may tinatahulan lamang ito. Nakaraniwan naman doon itong ginagawa. Kinaumagahan na nila natuklasan na nangingitim na ang balahibo ni Matmat at pulang-pula ang kanang mata nito. Ayon kay Kim, nasa summer siya noong maganap ang insidente at agad na bumiyahe papuntang Pampanga nang mabalitaan ang sinapit ng alaga. Hindi naman nahagip ng CCTV ang taong nagsaboy ng asido sa aso. Pero ipinatawag na sa barangay ang isang kapitbahay ni na Kim na pinaghihinala ang responsable sa insidente. Hello.
8: Update mula sa Senado, pinaaalis ang mga tao sa second floor ng Senate building. Alamin nga po natin kung bakit mula kay Job Banahan. Job, anong update?
9: Alvin, may komosyon dito sa bahagi ng second floor ng Senate building. Dito located yung Senate Session Hall matapos sabihin ng Office of Sergeant at Arms na may aarestuhin sila at pinapaklear yung bahagi na yon ng second floor para mabigyan daan nga yung aarestuhin ng individual. Kani-kanina lang, Alvin, bago ako mag-live, may mga nakita tayo na pumasok na mga uniform personnel na ka-green na may hawak na long rifle. Kanina din sinabihan tayo ng ibang mga Senate staff pati na rin ng OSAA na umalis talaga o i-clear talaga yung bahagi na ito ng second floor para doon sa aarestuhin na individual. Hindi kinumpirma sa atin ng OSAA kung sino yung aarestuhin. Pero alam naman natin na posible na si Senator Ronald Bato de la Rosa yan. Kanina rin nakita natin yung ibang mga senador na pumunta na dito sa second floor. Bumibisita sila. Naka-cordon kasi yung ilang bahagi nitong second floor. Kaya hindi natin alam kung saan banda talaga located o kung saan dadaan yung iba pang mga uniform personnel. So napaka-fluid ng situation ngayon dito, Alvin. At ang dami, nagkakagulo pa rin yung ibang mga member ng media doon sa likuran ko. Actually, kanina nga nagtataasan na rin ng boses yung iba pang mga uniform personnel, pati na rin yung OSAA. Ito ngayon, Alvin, may komosyon na nangyayari. Hindi ko lang makita, no? Hindi ko makita yung visuals, pero pinapaatras uli ng ibang mga OSAA, pati na rin Senate staff, yung iba pang mga miyembro ng media. Yan muna yung pinakahuling balita dito.

0: Bina, babalitaan namin kayo.
1: Ito muna, ang sinasabi mong mga aresto ay yung Office of the Senate Sergeant at Arms. So sino kaya ang arestuhin niya? Hindi naman NBI o PNP,
0: hello,
1: di ba?
0: Hello, Alvin?
1: Job, naririnig mo ba ako?
0: Alvin, hindi ko kanina nakita. Oh, ayan, Alvin, naririnig nakita. Doon sa ano, tanong mo kung may mga NBI agency ito, wala tayong nakita na yan. Ha? Puro mga naka-green na uniform personnel, tapos may mga long rifle. Wala tayong visuals ngayon kung may mga NBI agents. Pero ang clear kanina, dumaan na dito yung mga naka-green na uniform personnel, Alvin.
1: So kung hindi si Senator Bato ang arestuhin, sino pa kaya ang posibleng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
0: Alvin, paulit ang tanong, sinusubukan ko pakinggan pero wala talaga akong marinig ngayon.
1: Hindi kasi ang buong akala, baka akala ng mga nanunod sa atin ang dadamputin si Senator Bato de la Rosa kasi siya lang naman ang may warrant of arrest. Meron pa bang ibang tao na pwedeng dadamputin ng Office of the Senate Sergeant at Arms?
0: Alvin, try kong sagutin base dun sa naitidahan ko at narinig ko ha. Pero sa ngayon, wala ibang impormasyon kung bakit pumunta dito itong mga naka-uniform personnel aside from dun sa sinabi sa atin ng USA na may aarestuhin. Hindi rin natin alam ngayon kung saan dumiretso yung uniform personnel na nakita natin kanina, Alvin.
1: So, posible na ang Senate Sergeant at Arms ay may dadamputin tapos formal na ito turnover sa NBI or sa PNP. May pwede ganun?
0: Okay. Wala tayong impormasyon dyan, Alvin. Kanina pa natin tinatry na magkaroon ng interview sa iba't ibang mga senador, pati na rin doon sa USA, pero tikom yung bibig nila tungkol sa issue na yan at kung saan maito-turn over kung sakali yung individual kapag naaresto na.
1: So, sino ang dapat mag-vacate ng second floor? Ang pinakamarami ba dyan ay kayo? Kayong mga mamahayag? O may iba pang mga tao na security din ni Senator Bato or security din ng ibang senador?
0: Pinakamarami talaga ngayon, Alvin, dito ay yung mga members ng media. Actually, ang dami dito ngayon, nakakalat mga cameraman, mga international press, pati mga local media, yung ibang mga OSA staff, pati na rin yung mga Senate staff, tinatanong din natin dyan. Pero yun, tikim talaga yung bibig nila. Pagdating doon sa query talaga, kanina, sinabi naman ng OSA sa atin, kanina yan ha, mga around 4 p.m. o 3 p.m. na wala silang papayagan na maaresto sa loob ng Senate premises kasi yan ang pangako ni Senate President Alan Peter Cayetano. Liban na lang kung magkakaroon ng utos yung isang local court. Sa sinabi naman sa atin kanina, ang pangako din ng USA ay makikipag-coordinate sila doon sa team leader ng arresting unit siguro, pati na rin ng uniform personnel. Pero sa ngayon ay wala tayong information kung nakapag-coordinate. Ngayon, ayan, Alvin, may mga hinahabol yung mga press sa likod. Hindi ko alam kung saan sila papunta.
1: Job,
0: lahat sila nagtakbuhan doon sa area na yon, papunta doon sa stairs sa pababa, Alvin.
1: Babalikan natin si Job. Badal na sa video na si Senator Bato. Karen.
2: Alright. Alvin at Job, ang pinapalabas natin sa video ngayon ay si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator. So ang tanong ay kaya ba pinapaclear ang floor na yan? Nakita si Senator Bato de la Rosa ay pumasok sa elevator na yan. So ang tanong, ang elevator ba yan ay pababa sa basement o yan ba ay pataas? Saan papunta ang elevator na yan? Pero malinaw na nakita na si Senator Bato de la Rosa ay pumasok. Eto ngayon ang media, nakikita natin ginagamit ang hagdanan sa Senado para bumaba. So siguro, posibleng gusto nilang antabayanan kung saan lalabas si Senator Bato de la Rosa. So Alvin, ang tanong ay saan papunta
1: pababa
2: ang senador
1: siguro
2: ngayon?
1: Oh,
2: ito ba?
1: Sila.
2: Oo. Sa basement ba ito papunta? Oh. Sa isang sasakyan? Kasi ating tandaan na ang NBI at ang pulis, ang PNP, ay nasa labas po, may barricade. So kasama natin naman ngayon, ayan, si Victoria Tulad ay nasa Senado rin. Kasabay ng pagbaba sa elevator ni Senator Bato ay ibinalita natin na naakyat na nakarating sa Senado ang Articles of Impeachment. Victoria, nasa iyo na ba ang impormasyon na yan?
3: Karen, bago yung impormasyon ko sa Articles of Impeachment,
2: okay,
3: kanina, nakita nga natin na pababa ng elevator si Senator Ronald Bato de la Rosa. Galing siya doon sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. At biglaan lang ay lumabas siya dumiretso sa elevator at nakita natin yung elevator pababa mula sa second floor. Kaya nagtakbuhan tayo, nandito tayo ngayon sa main lobby. Pinahanap natin si Senator De La Rosa pero hindi pa natin tiyak kung saan siya mismo nagpunta at ngayon ay patakbo tayo dito sa main labas ng Busali, baka naroon. Sabi nung mga guard, mga taga-usaa kanina ay hindi pa bumababa dito sa lobby. Sila kasi nakabantay dito sa may parking lot. So hindi natin tiyak ngayon kung nasaan si Senador De La Rosa. Nakita natin kanina na siya ay may escort na nakasuot ng bulletproof vest at marami rin siyang staff na kasama. So hindi natin sure, tinatanong natin kanina kung si De La Rosa ba yung aarestuhin na nabanggit ni Acting Senate Secretary o Senate Sergeant at Arms Mau Plaska, pero hindi nga niya tayo sinasabot ako dyan. Those articles of impeachment, ang sabi ni Plaska ay isa sa mga dahilan kung bakit kinordonan yung media ay para hindi dumugin yung pag-serve ng o pag-transmit ng articles of impeachment. Nandito na raw kasi yung mga tauhan mula sa Congress para i-transmit ang mga dokumentong yan at susunduin ni Plaska sa baba at ihahatid papunta doon sa opisina ng Senate Secretary. Ang katakataka lang, Karen, ay may mga Marines, may mga sundalo na nasa second floor kanina. Tinatanong natin kung protocol ba yon para lang ihatid yung articles of impeachment ay meron pa mga sundalong kasama pero hindi na tayo pinagpod. So confirmed na nandito na yung articles of impeachment. Ang tanong na lang ay kung anong oras may receive ng Senate Secretary. Dito pa rin situation sa lobby, Karen, ay isinara na nila yung harang dito sa may lobby. Ibinaba nila yung steel barrier dito sa lobby, yung isang half, pero yung isang half bukas naman madadaanan pa. Matatandaan natin na sinabi ni Plaska kanina na ilang lockdown, total lockdown itong Senado kanina. Sa ngayon ay makakadaan pa naman dito sa main lobby pero mas nagigpit pa sila ng security. Karen.
2: Okay, Victoria, mahalagang maintindihan to ng ating mga viewers. Okay. All right. Victoria, sumakay siya ng elevator. Bumaba ang elevator. Ang elevator ba bumababa hanggang saan sa Senado? Hanggang lobby lang ba yan o bumababa hanggang basement ng Senado?
3: Yung elevator, Karen, hanggang dito sa ground floor. Yung ground floor, may access yan to the parking lot. So kung nakababa siya, posibleng tumiretso siya doon sa parking lot. Pero nakahabol naman yung mga kawani ng media at ang sinasabi rin sa atin at hindi rin natin siya nakita na lumabas. Pagdating natin doon sa may elevator, yung elevator papasara na at paakyat. Ang opisina ni De La Rosa ay nasa fifth floor. So hindi natin tiyak kung siya ba ay bumalik pa sa kanyang opisina. Tayo ngayon ay nandirito lamang sa may lobby at inaabangan yung movement sa bahaging ito, Karen.
2: Okay, so to clarify, Victoria, posibleng si De La Rosa ay umakyat sa opisina niya sa fifth floor. Posibleng nandun siya ngayon.
1: Bumalik.
2: Posible.
3: Saglit lang, Karen.
2: Oo.
3: Yun ang inaalam natin, Karen. Tinatanong din natin yung mga taga Office of the Senate Sergeant at Arms kung nasaan ba si Senator De La Rosa pero hindi rin nila tayo masagot. So ngayon, ang sabi nung dalawa kanina ay hindi naman bumaba dito sa Maya.
2: Kasi katakataka naman, Victoria, kasama ko si Alvin dito, na medyo ilang minuto na hindi pa nagbubukas yung elevator dyan sa first floor. Diba?
1: Hindi, bukas na. Pero naabutan nila pasara.
2: Hindi, bumaba pero wala siya.
1: Wala siya. Baka umakyat ulit.
2: Oo, posibleng umakyat yung elevator. Okay, so Victoria, ito na lang ang tanong dito. May paraan ba para makalabas si De La Rosa?
3: Pero ibang gate dito sa may Senado, Karen, bukod dun sa main gate, yung main gate kasi ay nakasara, maaari siyang dumaan doon sa main gate sa bandang GSIS. So accessible yan. Kanina yung ibang mga kawani ng media doon din dumaan kasi nga inilock na yung main gate dahil sa mga relista. So hindi natin sigurado pero may option si Senador De La Rosa kung talagang ilalabas siya ng Senado possible, baka doon siya sa kabilang side sa may GSIS area, Karen.
1: Victoria, Alvin, ito. Sabi mo, may mga sundalo ikamo, ano? Yung mga sundalo na yon, hindi naman yun parte ng contingent na mag-escort kay De La Rosa palabas? Hindi kaya yun yung ginamit?
3: Hindi natin tiyak, Alvin, kasi ang sabi sa atin ni Aplasca kanina, yung mga sundalo ay kasama nila para doon sa articles of impeachment. Iyahatid nga kasi punta doon sa office ni Senate Secretary sa May 6th floor. Kaya ang tanong, nakapagtataka nga talaga, dahil kung maghahatid lang naman ng dokumento, bakit kailangan may escort pa na mga sundalo, heavily armed, naka-bulletproof? Hindi tayo pa masagot ni Aplasca tungkol dyan, Alvin.
1: Pero may mga tauhan na ng NBI sa loob ngayon? O wala pa rin silang presensya? Nasa labas pa rin ang mga taga-NBI?
3: Oo, hindi ko makumpirma, Alvin, kung nakapasok yung mga taga-NBI. Kanina sinabi ni Aplasca na merong NBI sa labas. Pero
1: nakapasok
3: na sila sa loob. Yung mga sundalo, Alvin, bagitin ko lang din, sabi nila Aplasca ay detailed dito sa Senado. Meron kasi mga taga PNP na detail dito at meron din na mga taga sundalo. So ngayon, Alvin, nandito tayo sa may labas ng elevator. Dito pa rin sa lobby.
1: Victoria, ano yung...
3: Sabi natin may nagdi-drill. May nagdi-drill dito sa may gilid, dito sa may pader. Malapit dito sa may elevator. At kinakatok.
1: Elevator ba yan, Victoria? O kwarto yan? Yung may imahen?
2: Yung elevator, may elevator, elevator.
1: Elevator ba yun?
3: Pakita natin. Ito yung elevator, Alvin at Karen. Pero ngayon, nandito yung iba nating kasama at meron silang naririnig na nagdi-drill. Hindi ko alam kung ano mismo yung nasa likod nito. Oo. Pero sabi nila, ito yung pa-GSIS na. Hindi po exactly sure.
4: Ano ba nga?
3: Sir, ano yung nga dito sa side nito?
4: Hindi natin alam kung ano mayroon. Baka mamaya may biglaan na labas.
3: May parking ba dyan? Ano ba yung nasa labas?
4: Part of GSIS yan. Dito bro, dito na tayo.
3: Part of GSIS? Pero pinabasan yan?
4: Ano ba yung biglaan po? Dito muna tayo.
3: Ayun, so hindi rin tayo masagot ng taga-usaa kung bakit merong drilling sound dito sa room na ito. Sabi nila parte ito ng GSIS. Yes, sir? Oo, patsiro ito. Nandiyan tayo. Sabi, nakikita tayo yung kamay doon sa may pinto, pero wala tayong masyadong maaninag. Alvin at Karen.
2: Okay, Victoria, pakitanong sa USAA, ba't nila inanunsyo na pinapaclear ang second floor dahil may aarestuhin? Pero hindi naman yun ang nangyari. Si Senator De La Rosa nakapasok sa elevator. Parang ang nangyari, kinlear nila ang way.
3: Oo, Karen, kasi kanina sabi nila gagawa sila ng major operation. Meron nga silang aarestuhin. Yung mga taga-media kasi nandoon naghihintay sa labas sa may second floor, kaya tayo kinlear dahil nga doon sa operation. Pero again, yun nga, gaya nga ng sinabi mo, hindi natin alam kung meron nga bang inaresto, kung nasaan si Senador De La Rosa, at kung ano yung nasa likod, itong pintong to. Sabi nila, GSIS? GSIS ito. Kaya ano, bakit may nagdadrill kaya?
5: Bakit may ginagawa sila?
3: Hindi ba sa dahil na ano? Mismo yung USA ay kinahampas yung pinto papunta dito sa kabilang side nga ng GSIS.
5: USA po ba yung
3: nag... Pero makapapasok ba mula doon? Paano ang access dito? Ayan. Okay, hindi tayo masagot na USA, Karen at Alvin, kung paano makapasok dito sa side na to ng gusali at kung ano ba yung nandito sa beyond the doors, Karen
2: okay.
3: Alvin.
2: Ganito, Victoria, pakitanong sa USA, ba't sila nagpa-clear? Ba't nila sinabing may aarestuhin? Tapos imbis na may inaresto, may nakaalis. Parang ang layo naman ang utos nila. Pakitanong, ba't nila sinabi yun?
3: Karen, wala rin talagang alam yung mga taga-USAA dahil sila Aplasca yung humaharap sa atin at yung USAA ay hindi rin authorized na magbigay sa atin ng impormasyon. Kaya kanina, pinaclear lang, ang sabi lang sa atin ay may aarestuhin nga. I'll get back to you kung nangyari nga ba yung arestuhan at kung nasa si Senator De La Rosa Siguro maya-maya ka rin.
1: Pero may mga senador pa bang naiwan sa Senado ngayon? Yung mga kaalyado niya, nandyan pa rin ba sa Senado? O nagsialisa na rin yung mga senators?
3: Kanina Alvin, ay galing si Senator Bato de la Rosa doon sa office ni Senate President Alan Peter Cayetano. So nandun pa si Cayetano doon sa kanyang office sa second floor. Kasama rin niya kanina doon si Senador Rodante Marcoleta. Sinubukan natin makunan ng pahayag si Senator Marcoleta, pero hindi siya nagpa-unlock. At kanina rin si Senator Junior Estrada dumaan doon sa second floor, pero siya ay umakyat. Kung hindi tayo nagkakamali, umakyat din siya doon sa kanyang opisina na nasa 6th floor, Alvin.
1: So, posible kasi may mga Marines, may mga sundalo, posible na humingi ng ayuda din ang NBI at ang Philippine National Police ng ayuda sa mga sa armed forces para i-execute yung arrest warrant, hindi kaya?
3: Kanina, Alvin, ang sabi ni Aplasca, nanghingi sila ng dagdag na tauhan mula sa PNP dahil nga marami yung mga nagrarally sa labas ng Senado. Hindi niya binanggit kung ilan mismo yung hiningi niya, pero ang nabanggit lang niya ay doon sa labas, inassign yung mga additional na tauhan na yon. Dito sa loob, sabi nila, same number of security, although yun nga, bigla nga, nagpakita na rin kanina yung mga sundalo.
2: Alvin. Okay. Alright, Victoria, no, kasi nakikita ka ngayon live sa TV Patrol, ikaw yung kinukunan ang daming tao sa likod mo. Para maintindihan ng ating viewers, ang elevator mo ay nasa kaliwa mo. Ang nasa kanan mo, yung kung nasa ng media ngayon, pintuan yan, pero ano ang nasa likod ng pintuan? Hagdanan ba yan, Victoria? Ano yan?
3: Okay.
2: Kaya
3: pakita natin. Ito yung elevator. Ride na to. Oh. Dito dumiretso kanina si Senador Bato de la Rosa.
1: Okay.
3: Kung mapapansin nyo, tingnan natin, dito sa side na to, ito naman yung restroom. Ito yung restroom. At meron din ditong stairwell. So, from here, hindi natin malaman kung paano makakapasok dito sa side na ito, kung nasan yung mga pinto. Maliban na lang, kung pumasok sila doon sa isang pinto. Na ito, ipapakita namin sa inyo. Ito, dyan ang gagaling yung drilling sound. Kanina, paulit-ulit natin tinatanong yung asaa kung bakit may drilling, ano kaya yun ang...
2: Pero anong nasa likod niyan? Victoria, anong nasa likod ng pintuang yan?
1: GSIS.
3: Oo, ang binabanggit nila GSIS, pero kung ano exactly, hindi nila masabi sa atin, Karen. Either hindi nila alam or hindi sila authorized na magbigay sa atin ng informasyon.
1: The building itself kasi is GSIS. Pag-aari ng GSIS yung gusali na yan. Ano po? Na-identify ba sino ang kasama niya sa elevator? Staff ba niya o mga authorities?
3: Yung nakita ko kanina, Alvin, meron siyang staff na mga kasama. At meron ding mga naka-bulletproof. Hindi ako sigurado kung yun ba ay mga agent ng PNP or ng NBI. Basta merong naka-bulletproof din na kasama ni Senator De La Rosa na sumiksik doon sa elevator kanina bukod pa doon sa kanyang staff.
1: No, I asked that kasi ang sabi, off-limits ang loob ng Senado sa PNP, sa NBI at sa Armed Forces. Di ba malinaw yun? Yun ang kasunduan.
2: Pero meaning
1: sa labas
2: taon niya
1: sila.
2: Taon niya yun.
1: Pero sabi kasi niya baka PNP or baka... So ano, kailangan malinaw yun kung ang kasama ba niya ay pulis o sundalo, Victoria?
3: Oo, tinatanong talaga natin. Wala kasing staff na dito ni De La Rosa. Puro osaan na lamang yung nandito na hindi rin talaga alam kung ano yung nangyayari sa mga oras na ito at hindi rin tayo mabigyan ng impormasyon. Yung mga official ng Senate gaya ni Aplasca, hindi rin natin alam kung nasaan sa mga oras na ito. Kaya talagang naghihintay pa tayo ng impormasyon mula sa mga competent authorities, Alvin at Karen.
1: Okay. Victoria, huwag kang bibitaw. Babalikan ka namin. May tatawagin lang si Karen. Go, Karen.
2: Alright. Tawagin naman natin si Daryl Sarmiento ngayon. Namataan ni Daryl si Senator Bato de la Rosa. Daryl? Okay, si Daryl Sarmiento ay nasa Senado rin ngayon. Daryl, naririnig mo na ba kami? Okay, si Daryl nasa loob ng Senado at namataan niya si Senator Bato de la Rosa. Hintayin lang natin kasi napakaraming tao sa Senado ngayon. So, Daryl Sarmiento, Daryl.
6: Papi.
1: Daryl!
6: Again?
1: Yan.
2: Okay.
1: Go. Anong update?
6: Sa ngayon, actually, nandito ako sa third floor, sa exit stairs ng Senate building. Dahil mula kanina, doon sa may fifth floor, kung saan naroon ang opisina ni Senator Bato de la Rosa at kina Senator Robin Wood Padilla, pinababaan na kami ng OSA. At saka, nakita ko kanina, nung palabas sila ng elevator, parang nag-uusap sila, si Senator Robin at saka si Senator Bato de la Rosa. Kaninang mga around siguro 6
1: oh, well, 5th floor naman. Ano ba talaga?
6: USA at chinecheck ang lahat ng possible exit na mga pintuan dito sa loob ng Senate building, including nga pati doon sa may area kung saan mayroong helipad itong building ng Senado. Kani-kanina lang bago tayo mag on air ano sa telepono, bago tayo mag-usap, yung ilang mga staff ng iba't ibang opisina dito sa Senado ay parang yung itsura nila, nagpapanik sila, parang nagtatanungan pa nga kung are we on a lockdown, kung may pinapababa lang ba, may aarestuhin ba. Yung mga empleyado nung pababa na, they seem very confused kung ano na yung mga nangyayari, pero ang pinaka-concern nila ay yung sana bago daw maabutan itong lockdown, if ever there is a lockdown dito sa Senado, ay makalabas muna ang lahat ng mga empleyado. Although before po na makita po sila Senator Bato at saka sila Senator Padilla na lumabas ng elevator, nakausap po natin si Senate Secretary at kanya pong kinumpirma sa atin kani-kanina lang na wala naman daw na ini-implement na lockdown dito sa Senado. Yun na lang for the personnel of OSHA. Sinicheck lang nila ang lahat ng entrance at exit points dito sa loob ng Senate building dahil ayaw na nila maulit daw po yung nangyari noong Lunes na napasok po ng NBI personnel itong Senate building. Karen, Alvin?
1: Sasalita.
2: Alright. Siguro, Daryl, ilinaw mo, no? Saan mo nakita si De La Rosa sa fifth floor? Saan exactly? Sa lobby? Sa opisina ni Senator Robin? Yes. Saan at anong oras, Daryl?
6: Karen, kanina at exactly around 7:18 in the evening, lumabas sa elevator si Senator Bato de la Rosa and si Senator Padilla. Kasama nila ang kanilang staff. Una ay dapat biliko sila papunta sa opisina ni De La Rosa, but eventually they turned to the rightmost part ng fifth floor kung saan naroon ang opisina ni Senator Padilla. Yun nga lang, unfortunately pinapaba po tayo dito ng USA nung nandun na po sa taas sila Senator Padilla at saka sila Senator Bato De La Rosa. May mga narinig ako kanina nung pinapababa po kami dito sa kung saan naroon ako ngayon ay yung ilang mga staff nagsisigawan sila, parang sabi nila meeting but we cannot confirm yet kung ano ba yung pinag-usapan nila. Basta bago po tayo pinababa, ang nakita po natin ay pumunta sa direksyon ng opisina ni Senator Padilla si Senator Bato de la Rosa.
2: Okay, so posible kasi nakita namin no sa video live na si Senator Bato de la Rosa pumasok sa elevator, so posible na umakyat siya sa fifth floor kasi binabantayan siya ng mga reporter sa lobby, hindi nakita doon. So posible sa ngayon ay nandun si Senator Bato, nandun sa fifth floor sa opisina ni Senator Padilla. Posible?
6: Yes po, posible. Kasi as of 7:18, lumabas siya ng elevator. Kasama ang ilan nilang staff and possibly siguro mga close-in itong security nila, Senator Padilla at ni Senator De La Rosa. Karen.
1: Daryl, huwag kang bumitaw. Babalikan kita. Si RG Cruz, tawagin natin. RG, anong latest dyan sa area mo?
7: Takbuhan na may mga pumasok na sundalo na may mahahabang baril ay
1: RG, go ahead, RG. RG, naka-live ka na.
7: Yes, Alvin, nandito tayo ngayon sa second floor ng Senado at medyo matipid ang impormasyon o kumpirmasyon na naririnig natin. Ano? Kanina, humarap dito si Senate Sergeant at Arms, Mao Aplasca, sa media at sinabi niya nga na nandito na ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Bukod dyan ay sinabi niya rin na siya ay sumusunod lamang sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano at nung panahong humarap siya sa media ay walang utos na sumuko si Senador Roy Ronald De La Rosa. At ngayon nga, medyo tensyonado at nag-aabang ang mga media dito, pati na rin ang security. Limitado ang movement namin. Dati, malaya kaming nakakagalaw dito sa Busali, nakakakyat sa 5th floor at 6th floor kung saan nandoon ang executive offices ng mga senador. Pero, yung ilan nating mga kasamahan at ako mismo, personally, naranasan ko na hindi ako pinapasok ngayon sa 5th floor. Kanina lamang matapos tayong harapin o matapos harapin ng media nitong si Sergeant at Arms Aplasca ay nagkaroon ng takbuhan dito ng mga media dahil nga biglang dumating o lumabas mula dun sa tanggapan at dito sa second floor ni si Senador Ronald De La Rosa kasama ata si Senador Robin Padilla, sumakay ng elevator. Nung una ang tingin namin ay bababa siya, so nagtakbuhan kami sa baba papuntang ground floor, pero pagdating namin doon ay hindi naman din doon pala dumaan si Senador Ronald De La Rosa at sa halip ay bumaba daw sa 5th floor. Nung sumakay naman kami ng 5th floor, may mga nakasabay kaming ibang empleyado ng Senado at yun na nga, hindi na kami pinabayaang bumaba ng 5th floor at pinabalik kami ng 2nd floor at yun nga ang sitwasyon ngayon dito. Yun ang inaantay namin, itong cordon area sa aking likuran, ito yung pahabang pasilyo papuntang session hall, doon yung session hall, nandun yung elevator, ito naman yung pasilyo papunta doon sa parang pinaka grand staircase ng Senado papunta doon sa main entrance nito, no? At pinatatabi lahat ng media dahil nga may inaasahang merong dadaan dito. Kung ano man yung dadaan dito mamaya-maya daw o sa mga ilang sandali, hindi pa natin alam kasi sa mga oras na to ay medyo matipid nga sa detalye ang mga opisyal ng Senado. Alvin?
1: RJ, mga 20 to 30 minutes ago na nang nagsimula yung kaguluhan, wala pa bang ini-issue statement ang liderato ng Senado kung ano ba talaga nangyayari? Bakit magulo ang sitwasyon?
7: Mm-hmm. Alvin, medyo pakiulit. Alvin, medyo pakiulit ang tanong. Ano, medyo mahina ang dating mo dito sa akin.
1: Yeah.
7: Ano?
1: Pakiulit lang? May pahayag na ba ang liderato ng Senado para may paglilinaw? Ano ba ang nangyayari? Dahil mga 20 to 30 minutes na tayo nagre-report na hindi natin alam kung nasaan si Senador De La Rosa.
7: Alam mo, nung huli ko siyang personal na nakita, yun nga sumakay siya ng elevator. Pero sa mga oras na ito, ay hindi natin na alam kung nasaan siya. We can only presume na nandito pa siya sa Gusali dahil nga doon sa sinabi kanina ng Sergeant at Arms na wala namang utos na siya ay sumuko o isuko. Nandito lang naman inaasahan natin na dahil nga mahigpit pa rin ang seguridad at medyo may lockdown dito sa Gusali ng Senado, ay nandito pa rin siya sa loob. Alvin?
1: RG, huwag kang bibitaw, ha? Babalikan ka namin dyan sa Senado.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol sa breaking news na ito.
8: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys!
10: And feel the vibe!
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, 18 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
15: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa Senado. Naroon ang ating kasamahan, si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
16: Nagpatupad na ng lockdown dito sa Senado kung saan ay kanina binigyan lamang ng 5 minuto para makalabas yung mga gusto lumabas. At pasado alas 7 ay tuluyan ng nag-lockdown. Ang binabanggit ni Office of the Senate Sergeant at Arms, ng Office of the Senate Sergeant at Arms, na kailangan magpatupad ng lockdown dahil daw itatransmit may paparating dito na articles of impeachment. Yun yung sinasabi sa media ni head ng USAA na si General Mau Aplasca. Pero nakita namin na bukod doon sa mga taga-OSAA ay dumating in full battle gear yung mga miyembro ng Philippine Marines. Agad na humilera dito sa second floor ng Senado at kasunod niyan ay yung paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Walang nakahabol sa kanya kung saan nila dinala si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung dito sa ground floor o ibinalik sa kanyang tanggapan sa fifth floor. Dahil hindi na pinapayagan yung media na pumasok o tumakyat sa ibang level nitong gusali. Sa ngayon, nandito kami sa ground floor sapagkat may isang bahagi dito ng ground floor na ang tagos ay sa GSIS ay maririnig yung tila may nag-grind ng pader dito at tipong gumagawa ng paraan para makapasok dito sa padera ng Senado. Pero ang binabanggit naman ng engineer dito ng Senado ay nasa kabilang side lang daw yan ng GSIS, may construction lang sa kanila at hindi apektado at hindi kasali itong dito sa bahagi naman ng Senado. Yun yung garantiya na ibinigay niya sa interview kanina. So ngayon, ang alamin namin ay kung nasaan na si Senator Bato de la Rosa at kung ano yung next move na gagawin ng grupo nila kasunod nga nung naging desisyon ng Supreme Court. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
14: Ang oras, 15 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
11: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay?
18: Liveraid Pro.
17: May Silimarin. May multivitamins pa.
18: Liver up na tayo
17: with Liveraid Pro.
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at Bagcor.ph.
9: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Oras, 13 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
15: Oras, hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
14: Ang oras ngayon sa buong Pilipinas, 12 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
15: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag may
8: minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino.

0: natin ang TV Patrol sa mga nangyayari sa Senado ngayon. Balikan natin si Victoria Tulad na nasa Senado. Victoria, simpleng tanong, nasan si Senator Bato de la Rosa? Okay, Victoria, naririnig ka namin ngayon. Ang sinabi mo ay may putukang naririnig ngayon sa second floor.
1: Sinusunod yung putukan, Karen, habang nagtatanong ka. Nakarinig tayo uli ng tatlong putukan. Pag-akit natin dito, ilang minuto, ilang segundo pag-akit natin, ay marami na tayong narinig ng gunshot. At nagpapatuloy ito hanggang sa mga oras na ito, Karen.
0: At hanggang ngayon, ang gunshots na ito, wala pa rin katiyakan. Ayun!
1: Mga ano yun, hearing committee room, doon ginaganap ang ilang mga pagdinig, hindi natin makita kasi na hindi tayo sa dulo, nasa may gitna tayo nung second floor. At baka police lamang yun nandun sa dulong side na yun, Karen.
0: Okay, pero itong gunshots na naririnig, hindi natin alam kung saan at sino ang source. Nakikita ngayon sa video, merong long firearms sa loob ng Senado, Victoria. Alright, may long firearms. Pero nangangahulugan ba nakapasok ang PNP o NBI sa labas? O mismo ang mga...
1: Karen, maraming tauhan ng PNP ngayon dito sa second floor. Hindi ko mabilang kung ilan, pero marami sila. At kasama nila doon sa side ngayon, yung mga usa, at meron ding mga ilang sundalo. Hindi ko sure kung ito ay augment nila o ito ba ay mga official o mga taga-PNP na Senado. Karen, ngayon kaya paalis kami o saan? Tinutulak kami papunta doon sa may Senate Press Office para hindi makita o hindi makunan yung nangyayari doon sa kabilang side, Karen.
0: Okay, para sa ating mga viewers.
1: Yan, ayara, sir. Sir, sino yung kaya rin, sir? Senator!
0: Victoria, nakikita natin ang mga uniformed police officers. Etong mga naka-uniforme na to, hindi to naka-detail sa Senado. So nangangahulugan, nakapasok na ang PNP sa loob ng building. Ganun ba, Victoria?
1: Karen, meron kasi mga PNP na talagang naka-detail sa Senado. So posible na dito talaga sila naka-assign at allowed talaga sila dito sa loob. Pero hindi ko pa yan matiyak dahil nga wala kumakausap sa atin. So that's one possibility. At yung mga kasama nila ay mga taga OSAA. Noticeably, yung ibang mga police, wala namang bulletproof. Yung mga nandoon sa dulong side, hindi natin makita ngayon, puro mga sundalo, if I'm not mistaken, Karen.
0: Kasi nakikita namin sa video, Victoria, doon sa malayo, tila may long firearms na eh. Ayun o, nakikita ang shadows nila. Long firearms, PNP ba yan? Ano yan? Militar, marine,
1: mga sundalo yan, Karen. Sabi kanina, marines yan, pero kailangan pa natin i-compare. Ayan yung mga naka-green. Kaya nakita natin kanina dito sa second floor, sila yung may mga dala ng long firearms. Yung ilang OSAA, nung taga-office of the Senate Sergeant at Arms, meron din silang dalang firearms, long firearms, habang yung mga taga-PNP, yung mga maliliit nilang baril, ang kanilang dala-dala. Karen?
0: Okay, Victoria, anong lugar ang kinatatayuan ngayon ng PNP? Yung may long firearms muna, bakit dyan sila nakaantabay? Nandyan ba ang opisina? opisina ni Senator De La Rosa. Anong nandyan?
1: Karen, doon sa side na yon, gaya nung nabanggit ko kanina, mga committee room yon, doon ginagawa yung mga pagdinig kapag merong kailangan na i-hold, muna holding area rin para sa mga resource persons, sa mga guests. Ang office ni Senador De La Rosa, nasa 5th floor, Karen, nasa room 518. So, hindi natin tiya kung siya ay nakababa ba dito o kung siya ba, kung yung party ba niya, yung pinapatamaan, yung binaba rin. Talagang wala pa tayong information. Maliban doon sa nagkakaputukan na nagkakagulo, Karen, dito sa may Senate second floor.
0: Okay, Victoria, tinanong to ni Alvin kanina, no? Isipin nyo, nagkakaputukan na sa Senado. Nasaan ang liderato ng Senado? Nasaan si Senate President Alan Peter Cayetano? Bakit walang statement?
1: Karen, yan din ang tanong natin. Ang alam nga natin kanina, nandoon siya sa kanyang opisina. Dito rin, sa second floor, Karen. Pero mula noong magkatakbuhan kanina, mula noong lumabas si Senator Bato de la Rosa, hindi natin matiyak kung nandun pa si Senator Alan Peter Cayetano, maging ibang mga senador na nakita natin kanina, nabanggit natin nandito pa si Senator Marcoleta kanina, Senator Dinggoy Estrada. So we are not sure if they are still in the building. Yung mga kwarto kasi nila nasa 5th floor, nasa 6th floor yung office lang ni Cayetano ang nandito sa 2nd floor kasi hindi pa siya nakakalipat after niyang ma-elect na major na Senate President. Yung office niya, long time minority leader pa ay dito sa 2nd floor. Pero kahit yung staff ng mga senador ay hindi pa rin natin nakikita, Karen, kung nasaan sila. Talaga mga security lamang at mga taga-media yung nandito sa may second floor, Karen.
2: Please secure yourself and the crew first, ano? Unahin natin yung security. Sa ngayon, na-pinpoint na ba kung saang parte ng second floor nang galing yung magkakasunod na putok?
1: Okay. Doon siya, Alvin, sa may far right na side ng second floor. Doon sa dulong side, kung hindi na hindi natin maabot sa ngayon, kung nasan yung binabanggit ko na ilang mga committee room, nandoon nangyari yung mga putukan. Ngayon, tumigil muna. Tumigil na yung putukan. Nagpatay ng mga ilaw dito sa isang side ng second floor. At nakikita natin nag-uusap yung mga police. Naplas na rin yata ay kausap nila. Alvin.
2: So, does it appear na parang kontrolado na ba ng mga police? Nakikita natin may pinapasok silang kwarto sa kanang bahagi. Does it appear na na-control na yung situation? O may threat pa rin sa loob ng kwartong yan?
1: Hindi ko masabi kung kontrolado na. Alvin, itong kwarto na to, yung sinabi mo pinasok nila, yan yung sumulong, tinatawag namin sumulong room. Diyan ginagawa yung mga press conference ng mga senador. Diyan na pwesto yung ating mga crew. Pumasok din ang pulis diyan. Ngayon, mga pinapa-back tayo, pinapa-attract tayo. Nung nangyari, sir, ano po nangyari, sir? Sir, bakit may barilan, sir?
3: May barilan.
1: Sir, sino yung binaril? Sir, sir. Sir. Sino po yung target, sir?
3: Sir, yan. Sigatan ho ba?
1: Sir. Sir, sino yung binaril, sir? Ayan, ayaw tayong sagutin ng mga police. Pinatras lang nila tayo. Hanggang sa ngayon, pati yung mga security ng Senate, pinapatras lang tayo. Sir!
2: De Victoria, tinatanong ko kasi... Oo, tinatanong ko kasi civilian kayo, eh, no? Kung may active shooter sa scene, eh, dapat malagay muna kayo sa safety, sa secure na lugar.
1: Oo, so, Alvin, talaga nagkakagulo na dito. Lahat ng media gusto makunan yung nangyayari. Hindi kasi sila nagsabi rin. Walang any information prior to this incident. Talagang matanda nang galing pa ako sa ibaba. Kanina, nagtakbuhan na lamang.
2: So, kanina kasi, nung nag-interview kami ni Karen, nandun kayo sa room na kamo para may bumabare na. Ibang floor yon sa floor kung nasan ka ngayon.
1: Oh, yung binabare na, Alvin, yun yung nasa ground floor, yung pinag-uusapan natin kanina, yung malapit sa elevator. Ang sabi sa atin, yun ay kwarto ng GSIS. Dating parang maintenance room daw, sabi sa atin ng isang taga-electrical office nitong Senado. Pero meron din nagsabi sa atin na beyond that door is a hallway going to GSIS. So, hindi pa rin talaga malinaw even yung detalye yon kung ano ba yung nasa likod ng door na yon. Sabi ng official nung talaga, nung from the electrical office, ay maintenance work yung ginagawa. Kaya mayroon pa, may naririnig kami na drilling. Sabi nila talagang gabi daw ginagawa yung maintenance para hindi makabala sa mga empleyado. Pero yun na, may informasyon din na beyond that door is a hallway at hindi kwarto. So we still need to confirm kung ano nga ba talaga yung nasa likod ng pitong yon at kung nalilitin ba yan dito sa nangyayari ngayon sa Senado, Alvin.
0: Alright, Victoria, kasabay habang ikaw ay nagre-report, ipinalabas namin ngayon na dumating nga ang articles of impeachment, no? Nasa labas ng Senado ata ito at tinotrolly siya papaloob ilang kopya. Kung ito yun, Alvin, no? Ito na yung articles of impeachment. So, unang-una, yung putok na narinig kanina, masasabi natin, Victoria, mahigit ba sa 5 or 10 putok yun?
1: Mahigit sa 10, Karen. If I'm not mistaken, yung narinig ko, kasi yung patakit ko palang, may sunod-sunod na yung narinig ko na putukan. Talagang marami, Karen. I'm quite confident na mahigit 10 yung narinig natin na putukan. Dahil matagal tayo nagstay, hindi tayo malis sa second floor, Karen. Hanggang sa kung nasan tayo ngayon dito sa may gitna.
0: Okay, at habang nandyan, may shooter sa loob ng Senado, may long firearms na nandun sa dulo, ipinapasok yung articles of impeachment. Right. Pinapakita yung live video, nakapapasok lang yung articles

0: ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite music.
1: Music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: cakes and pasties. Nangita ka og lami? Milog ni cake para sa mga special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napot sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Puruk Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Ron, ting panihapon, panahon sa habhab, aron kalag dili manungkab.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Usher Stars and Auto Supply.
3: Usher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
2: Usher Stars and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
2: Usher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay Mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontakt sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong ihulat, adto na ta sa
2: Usher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ushers.
0: This is FM Radio.

0: Music Radio.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region og miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 og cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FM. R sa gabi.

Yes, very good voice. Oras po natin, 8:59 on the clock though, yeah, with those Blackjack with Noon at ngayon. Parang yung kanta na to, napapanahon din siya, mga vibes, no? O, iba yung mga kaganapan noon at kaganapan ngayon. Parang noon, medyo peace pa tayo, no? Wala pa yung mga lalis. Medyo peace pa ang kalibutan. Well, na yung mga wars, pero di ko nga nika wars karoon nga mag-unay, gani, no? Wala po yung ibang gitawag na to nga noon at ngayon, pareho lang, ha, di ba? Sabi pa nga ni General Luna, ha? Mga kapatid, may mas matindi pa tayong kalaban kaysa sa mga Amerikano, ang ating sarili. Diba, napapanahon po din ang kanta, mga ka-vibes, no? Noon at ngayon, you know, Filipinos always gusto mag-unay, di ba? Nagbantay ka mo karun sa kuan sa trending karun nga issue sa Senate na nagkagubot na yung taon sa lalito. Ako nag-iingon dahil nga, mahal kong Pilipinas. Ano lang nangyari sa inyo? Ay nako, mga ka-vibes, no? Kita po daan yung civilian, naman tayong mga himo, di ba? Well, natay na himo, di ba? Kita mo na nagbotar sa mga tao doon nga, naglukluk sa position na nga na sila kuman, di ba? But look what happened karon, di ba? Grabe, nag-unay, nagkagubot. Makaka-question ka na lang ba, bakit ganito ang Pilipinas, di ba? And kita ng mga keyboard warriors, all we have to do is... Ito ko na yung pagjagan ni Senator, pagjagan niya sa ako, gani. Gabi na siya jumagadjagan, no? Gihimog memes ra noon ko man, di ba? Gabi, amo pa ito, gahapon pa ito ni Gawas nga ko na issue, no? Daghan na yung memes yung makita sa Facebook o sa TikTok. Ay, nako, manigin yun, mahal kong Pilipinas. Sa una na ko dyan napapanahon, noon at ngayon, mag-unay ko dyan gihapon ito, di ba? Kasaon na pa doon, panahon pa ni General Luna, di ba? Panahon pa ni Kuan, ito ang mga bayani, di ba? Wala pa rin talagang nagbago. All we have to do is to pray na lang for the, ano, the betterment of the Philippines. Of course, kita as mamamayan, kita as mga civilians lang, di ba? Kung matay mabuhat ka sa duwin, they have that kind of trouble. All we have to do is mag-ampo na lang ka sa kita. Grabe, crisis, kagubot. Mahal kong Pilipinas, di ba? Let's just pray. O, kita po maging active, maging ano lang ta. Mag-aware lang po ta sa ito ang surroundings, mga ka-vibes, no? Nagkagubot naman gani dyan kung ano sa Senado, no? So, kita lang hapon mag-binalan tayo lang kita, mga ka-vibes. 9:02 on the clock. I'm gonna be here up until 10 p.m. Station only here at your favorite music radio, 89.3 FM Radio, Surigao.

0: bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

Music Radio FMR sa gabi. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 na buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, sa Regal City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Senator Bato at iba pa. Ngayon, nag-i siya ng wangan. Hindi dapat ang treatment. So, but it is really beyond the power at hindi rin magandang pangitain na yung mga senador, sila yung nangungunang i-obstruct yung service of a validly issued warrant of arrest.
1: Attorney, kung alin sunod sa batas yung pagpasok ng NBI kahapon para nga sabihin natin magpatupad ng warrant of arrest, pinakontempt yung ilan po sa mga tauhan ng NBI. Ibig sabihin po, mali rin po yun. Ibig sabihin po ba mayroong possible liabilities na kaharapin
2: ang Senado?
1: Senado?
0: Well, yung pag-contempt, i-contexto natin. Tama kayo, mali yun. Kasi nga, hindi naman direct contempt. Yung ang direct contempt, yung bang harap-harapan ng mga senador, pawalang hiyain mo, kaya guguluhin mo sila. Ito ho naman, yung pagtatang-aresto nandun sa baba, yung mga babaeng NBI agents. And binaliwala ni Senator na ito, tumakbo siya, kaya nagkaroon ng konting commotion. So, siyempre, kung ikaw naman yung mag-serve ng warrant of arrest, at tatakbo yung aarestuhin mo, hindi mo naman siya panunood, hahabulin mo talaga siya. O, nagkadapada pa si Senator Bato. So, yun ang naging kaguluhan. Hindi ho naman yung sa loob ng session hall o harap-harapan sa mga senador to warrant a direct contempt penalty or pina-detain sila. So, at the very at the most, indirect contempt. Pero that will require hearing. Hindi ho pwede na ilang pa-explain mo yung mga NBI. Simple lang explanation nila kung sakata eh, dala ho namin yung warrant of arrest. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Eh di, tapos na.
2: Opo.
0: Diba? So, yung naintindihan natin kahapon, kasi nga, hindi alam, siguro nataranta sila, di ba? Pati nga yung,
2: opo,
0: yung resolution nila to put him under protective. Kasi wala
2: hong ganun
0: eh.
2: Apo. Pero ang sinasabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano nung isang araw, meron na silang agreement ng NBI na dahil mayroong protective custody na ginawad ang Senado, ay hindi basta-basta aarestuhin ng mga otoridad itong si Senator De La Rosa. Ibig sabihin din po ba nun ay anytime, dahil wala namang bounded na rules na may kapangyarihan na mabigat ang Senado para protektahan ang kanilang kasamahan, anytime pwede rin yung suwayin o hindi sundin ng NBI.

0: yung ibabaw sa batas at yung visa ng isang warrant of arrest at yung obligation natin sa international community at doon mismo sa ating local law.
1: Oo.
0: Hindi ho yan pwedeng papalitan ng opinion ng Senate President, kahit agreement niya kung kani-kanino, resolution ng protective custody. Hindi ho ganun ang ating sistema. Kasi kung ganyan, edi wala nang masusunod sa batas. Mm. Na kanya-kanyang opinion, yung mga sinasabi, ikilalanin lang namin kung merong local court order, wala rin ho yan sa batas eh.
1: Mm-mm.
0: Kailangan na, tumakbo sila sa Supreme Court, hanggang ngayon walang TRO.
1: Apo.
0: Sa katunayan nga, yung panahon ni President Duterte, tumakbo din ang kapamilya. Hanggang ngayon walang resolusyon. So the silence of the Supreme Court is very meaningful.
1: Apo.
0: Kasi kung talagang mali yan, noon pa sinabi na naman eh.
1: Opo. Mamaya balikan natin yung sa Supreme Court attorney, no? I'm just curious kasi baka lang isipin ng mga naikinig sa atin, wala bang kapangyarihan ng Senado at all?
2: Correct.
1: Ganun ba sila kahina din na at in this situation ay talagang wala rin silang magagawa? Kayo nga po ang magpaliwanag, attorney.
0: Well, ganito, ang trabaho ng mga senador, gagawa ng batas. Hindi yan pwedeng pakialaman ng presidente, ng executive branch. Hindi rin yan pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Ang presidente, executive branch, presidente, kabinete, members, and all the law enforcement, ang trabaho nila, executive, sila ang tagpapatupad ng batas. So, hindi rin pwedeng, dahil senador ka, dahil legislative branch ka, pwede mong pahintuin yung pagpapatupad ng batas.
1: Mm-hmm.
0: Wala ko sa, hindi ko sa klawiyan, dun sa iyong poder. So, yun ko ang malinaw na explanation yan. Hindi ho naman ito yung labanan ng mas maraming kapangyarihan. Hindi ho ang disenyo ng ating konstitusyon, bawat branch of government merong specific function. At hindi pwedeng pakialaman o hadlangan ng sino mang branch yung nasa poder at trabaho ng kabilang branch. Ganun lang ho kasimple. Pangalawa, kahit ano man ang mangyari, dapat po lahat may basehan sa batas. Kung yan ay utos ng batas, yun ang sinabi ng batas, hindi ko pwedeng sabihin, hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako papahuli. So kaya hindi namin kikilala yan kasi kailangan court order. Eh wala ako sa batas yun eh. So hindi rin naman pwedeng maamyendahan o baliwalain o kaya hadlangan yung batas dahil yun ang opinion mo, yun ang resolution nyo, o yun ang kagustuhan ng mga magkakasama. Hindi po, ang batas is above everyone. It is equally applied. So yun lang ko ang, wala ko sa paramihan ng poder o pataasan ng kapangyarihan. May kanya-kanyang function lang ko yan.
2: Attorney, kanina po, bago mangyari ang lahat ng ito dyan sa Senado, bago magkaputukan and all, nag-livestream si Senator Ronald De La Rosa at nalawagan siya sa kanyang mga taga-suporta na tulungan siya at huwag pumayag na may panibago na lang Pilipino ang dadalhin sa The Hague at lilitisin nga ho ng International Court. Ano ho ba ang basa po ninyo dito? Mayroon bang posible pong kaharapin na reklamo o kaso o liability si Senator De La Rosa yung sa ginawa niyang pagla-livestream kanina.
1: Pag-encourage
2: niya po sa mga kabay, sa mga taga-suporta niya na lumaban at tumutulungan siya na hindi mahuli ng mga otoridad.
0: Well, una, hindi ko ho narinig pero depende ho sa kanyang pananalita.
1: Mm-hmm.
0: Kung yung sabihin lang na mga kasama ko, mga bumoto sa akin, mga kapartido ko, tulungan niyo ako para hindi ako madala sa The Hague o kaya tignan niyo na yung aking karapatan ay marespeto. Walang problema yon. Malayang pamamahayag yan. Walang, pero kung sasabihin niya, hahadlangan niyo yung pag-serve ng warrant sa akin, aba, iban ako yun. Baka ho, kasi yung inciting to sedition, yun ho yung panawagan sa ibang tao na hadlangan ang pag-operate ng gobyerno. That's one of those. So, maaaring ganun. Maaari din ho yung mga ginagawa ng senador kung yan is knowingly frustrating, impeding, or obstructing the implementation of a warrant of arrest under PD

0: 1829. Obstruction of justice yan. So pwede ho silang makasuhan at kung guilty sila, 4 to 6 years in prison plus perpetual disqualification from public office. So meron hong mga consequence yan. Kaya sana ho, cooler heads would prevail para walang masasaktan at mananaig ho yung rule of law.
1: Mapo. Ay yung sa Supreme Court lang, attorney, ano ba ang implication nun dahil hindi pa naglabas ng TRO ang Korte Suprema nang hingi pa ng komento mula sa mga kampo doon sa petition nga ni Senator De La Rosa. Ano ang implication nun dito sa sitwasyon na meron ng existing arrest warrant laban sa kanya?
0: Well, ibig sabihin, pwedeng ituloy yung service of the warrant of arrest. Kasi kung talaga walang kabase-basehan itong ginagawa ng executive branch o ng FBI o ng kapulisan para iserve yung warrant of arrest, matagal na yan tini-RO. Noong panahon pa dapat ni President Duterte, pero tumahimik ang Supreme Court. Diba? Hanggang ngayon nga, hindi nire-resolve. At yun din, isang problema natin sa Supreme Court. Pag hindi nila nire-resolve, eh, kanya-kanyang interpretasyon, diba? So, hindi sana nangyari itong mga kaguluhan ng mga ito kung noon pa, eh, liniwanag na ng Supreme Court. Eh, tumahimik eh. Diba? Hindi, wala pa tayo narinig na resolusyon. Halos pareho din itong petition ni Senator Bato de la Rosa. The fact na hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court, may mean na wala sa kanilang poder para patigilin yan o sa tingin nila, hindi dapat patigilin. So, maganda na nagbigay sila ng 3 araw para magkomento ang executive branch, pero tuloy pa rin yung pag-serve ng warrant. At
1: alright,
0: kung may hahadlang, malinaw din ho yan sa batas at saka sa rules of court. Kung may hahadlang, yung magsaserve ng warrant of arrest is allowed by law and rules to employ reasonable force para ma-enforce yung warrant of arrest.
1: Apo.
0: Ganun lang ho, kasimple yan.
1: Hindi
0: ko pwede na negotiate yan o kaya dahil pwede mo sabihin kayo
1: apo, pero hindi na ibig sabihin noon, attorney, na kailangan pang iharap sa local court si Senator De La Rosa dahil pending
2: or Interpol
1: or dahil waiting tayo doon sa desisyon ng Korte Suprema.
0: Wala pong finding na ganoon. Wala ngang TRO hindi nga pinapatigil eh, di ba? So hindi natin alam kung ano maging resulta nila, pero comment lang eh. Diba? Comment lang ang pinapa-comment lang. So, it will take them more time. So, in the meantime, question, pwede bang i-serve yung warrant? Of course. Trabaho yan ng executive branch. At if it is any indication po, yan ang nabanggit ko kanina, diba, meron ng petisyon yung pamilya ni Pangulong Duterte noon, nung inaresto din siya. Diba, tumakbo sila sa Supreme Court, pero pag isang abogado na nagsasabing meron ng desisyon, may TRO, yun naman pala wala. Fake news. Eh, mukhang kinasuhan siya dahil yan. Pinangunahan niya ang Supreme Court. Eh, wala nga dumating na TRO. Matagal na ho na petition yan, pero hanggang ngayon, wala pang katulukan.
1: Apo.
0: So, siguro, pag ganyan ho kasi na there is an action by the Supreme Court, eh, maaaring mag-speculate na sa tingin ng Supreme Court, hindi ganun importante yan, o kaya sa tingin niya, tama naman yung nangyari, ba't pa natin ito pag-asaya ng panahon? Hindi natin alam, pero sa aking paningin, mas maganda sana na noon pa, nilinang nila para hindi na naman pangyari
1: correct
0: itong mga ganyan na kanya-kanyang haghaka. Yun ho ang kahinaan ng Supreme Court.
1: Ang nangyari ngayon, parang kanya-kanyang interpretation kasi, di ba, attorney? Opo, attorney, huwag kayong bibitin. Saglit lamang po dahil kukuha lang kami ng update dyan sa nangyayari sa Senado. On hold lang po ng mabilis, pero babalikan po namin kayo. Balikan natin si Radyo Patrol Robert Mano dahil may magbibigay siya ng update doon sa sitwasyon sa Senado. Go ahead, Robert.
3: Christian, Marlene, mas marami ng mga empleyado ng Senado yung unti-unti na nakakalabas dito sa Senate premises kasunod nga ng pagkalma ng sitwasyon at pagdating ni DILG Secretary John Vicrimulya. Hindi pa nakakausap ni Senate President Alan Peter Cayetano ang media, pero sabi niya kanina bago matapos ay magbibigay siya ng update. Pero kanina, pinakahuling information na ibinigay niya, binabanggit niya dalawang bagay. Number one, ay wala namang nasaktan dito sa nangyaring putukan na ito. Ang pinaka-umpisaan niya ay si apat na kasamahan niyang senador ang naka-receive ng messages na pinaaalis na sila dito sa Senate Comp. Na pinaaalis na sila dito sa Senate Compound dahil may mangyayari. Hindi na daw idinetalye kung ano yun at ito na nga yung bumulaga sa kanila. Nagkaroon ng putukan. Ang panawagan ngayon ng liderato ng Senado ni Senator Cayetano ay number one ay kung sino daw yung nakakaalam na para matukoy yung nagtangka. Ang term niya ay nagtangkang pumasok sa Senado ay magbigay ng information na sa kanila. At pangalawa ay magsasagawa sila ng investigation para matukoy yung punot dulo nitong nangyaring gulo ngayon at putukan dito sa Senate compound. Sa ngayon ay nasa loob pa ng Senado ang secretary ng DILG. Kanina ay may ilan din mga opisyal ng PNP yung pumasok din sa loob ng Senado. Sabi ni Senator Peter Cayetano na maayos yung kalagayan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nandito din mismo sa Senate yung kasagsagan ng putukan. Pupuntahan daw niya ngayon to check situation pero maayos daw yung initial feedback sa kanya ay okay naman daw ang senador. Sabi ni DILG Secretary kanina, pupunta sila dito to check the situation, hindi sila mag-aaresto ng kahit sino. At gani kanina lang Christian at Marlene ay lumabas dito si House Secretary General Cheloy Garafil at tinanong namin kung na-file na nila, na-transmit na nila dito officially yung articles of impeachment. Nag-thumbs up na siya at pagkatapos ay umalis na rin sila. Yung van kanina na pinag-uutapan natin, yung pala yung service nila na ginamit pagpunta dito. So malamang kanina nung kasagan ng putukan, nandito na sila sa Senate compound, nasa taas na sila sa office ng SecGen naman ng Senado para i-receive yung mga documents na yan. At ang kaninang kumalman at naging maayos ay bumaba na rin sila at lumabas sa compound ng Senado. Maayos sila nakalabas. Yung pintuan ng main gate na open na ngayon, labas-pasok yung mga sasakyan na gusto, nakakailangan yung lumabas at pumasok. Pero pili pa rin yung mga nakakapasok maliban na lang kung importante gaya ng mga mobile ng Philippine National Police. At yung mga media na naiwan kanina sa loob ay nandito na.
1: Good.
3: At labas na rin lahat ng compound ng Senado sa lobby. At so far, yun yung information na ibinigay sa atin ng pamunuan ng liderato ng Senado, si Senate President Alan Peter Cayetano. At ngayon ang gusto niya ay matukoy kung sino yung nagtangka. Ang term niya ay nagtangka na pumasok dito sa compound ng Senado. Yan po na ang sitwasyon. Yan ang balitang kumpirma. Marlene?
2: Robert, matanong ko lang, yung sinabi mo na iniimbestigahan pa, natukoy, tutuloy ba yung, itutuloy ba yung inanunsyo kanina na may aaresto yung isang individual? O hindi muna sa ngayon, given the situation?
3: Well, yan, oo. Yung aarestohin na binabanggit kanina na may aarestohin sila, hindi pa nagbigay ng update. So far, Marlene, ang Office of the Sergeant at Arms at naghihintay pa rin kami dito kung natukoy ba, number one, sino yung aaresto nila at ito ba yung mga nakaputukan nila na nagtangkang pumasok dito. So yan yung mga information na hindi pa natin makuha sa ngayon dahil hindi na tayo pinapayaga makapasok dito. At mamaya, abangan natin, panigurado, matapos yung meeting ng DILG, ng PNP sa loob, ay makakahingi tayo ng update mula doon, Marlene.
1: Alright, maraming salamat, Robert Mano.
3: Balik muna sa inyo.
1: Kasama pa rin po natin si Attorney Domingo Cayosa. Partner, mayroon kang tanong.
2: Oo. Attorney, nabanggit po ninyo kanina kasi yung salitang obstruction of justice. And napag-uusapan rin po natin kanina na yung ginawa ng Senado na pag-asa ilalim sa protective custody kay Senator De La Rosa nung kasagsagan na nakumpirma na yung warrant of arrest laban sa kanya ng ICC. Pasok po ba yun? May posible ba yung maging obstruction of justice at maging reklamo o kaso laban sa Senado, sir?
0: Well, medyo malabo yun kasi it's a resolution, di ba? So it's an expression of the sense of the Senate. So medyo malabo. Kasi ang atbagay ho sa batas, knowingly impeding. So siguro sa tingin nila, yung pagpasa ng resolution, tama. So hindi, walang mali siya. Pero halimbawa ngayon, nandyan yung mga NBI, nandyan ang kapulisan para arestuhin yung isang kasama nila. Kung pipigilan pa rin nila yung mga ito, yun, pwede na rin po yung obstruction of justice.
2: Mm.
0: Kasi yung paggagawa ng resolusyon, kahit mali, parte ho yan ng privilegio ng mga mapabatas. Resolusyon lang yan eh, hindi naman batas, di ba? So, medyo malamang, sa tingin ko, hindi naman yun ang obstruction of justice. Ngayon, halimbawa ngayon, ayaw nila, na, halimbawa, nahuli yung si Senator Bato at paglabas, paguguluhin nila o kaya pipigilan mga ngayon physically, yun na ang maaaring obstruction of justice. Kasi alam na nila, napag-aralan nila ang sitwasyon, nakita na nila yung warrant of arrest, na-explain na sa kanilang lahat, pero ipagpapilit pa rin nila dahil mga senador sila at nasa Senado sila, wala ko yun sa labag na ho yun sa mataas. Hindi ho naman sanctuary ang Senado para sa fugitive from justice. Sino ka man, whether janitor dyan o kaya senador or even the Senate President, hindi ho pwedeng tatakbo dyan at hindi na pwede makakapasok ang mga mag-serve ng warrant of arrest.
1: One final point na lang sa akin, Attorney Cayosa, no. So kung sakali po na kung talagang ang assuming lang na ang sitwasyon ngayon ay si Senator Bato ang ipinaaresto at siya ay inaresto ng executive in the presence of NBI at ganun din ang mangyari sa kanya katulad kay dating Pangulong Duterte, dilala sa Villamore, ibinyahe papunta sa Dahig. Yun po ay lahat ng yun maikukonsider na naaayon po doon sa mga umiira nating local na batas.
0: Sa tip ko ho, naayon pa rin yan doon sa batas natin defining and penalizing yung crimes against humanity. Particular yung Section 17. Kasi ano ho yan eh, option ng gobyerno natin. So, wala namang nakalagay dyan ng mga precondition sa batas. So, hindi rin natin pwede dagdagan yan. By a mere opinion o yung sasabihin dapat dadan sa korte. Opinion ng ho yan. Di ho naman sa batas. So, ganun ang mangyayari. Dadalhin siya doon and doon siya mabibigyan ng pagkakataon na sumagot at depensa ng sarili. Hindi ho naman siya mabibitay doon kaagad. Di ho ba? Marami pa naman siyang option.
1: Alright, Attorney Domingo, maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Marlene. And I'm pretty sure sabay-sabay pa rin tayo magbabantay sa mga pinakahuling tagpo ngayong gabi. Maraming salamat, sir. Good evening po.
2: Maraming salamat po, Attorney.
0: Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.
1: Magandang gabi po. Si Attorney Domingo Igon Cayosa, constitutional law expert, past president ng Integrated Bar of the Philippines. Pero ang oras muna natin, partner.
2: 9:28.
4: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
5: DZMM. Special coverage. Basta AM DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box. Sa inyong remote control, pindutin ang scan at piliin ang yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Yan, ang Liveride Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liveride Pro.
12: Basta AM, DZMM!
13: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
14: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Responsible gaming at Pagcor.ph.
16: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Basta AM, MM.
5: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
17: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay.
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin. May multivitamins pa.
11: Liver up na tayo.
10: With Liveraid Pro.
5: Basta AM, DZMM.
1: Ang oras 9:31 ng gabi.
4: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really great desserts.

0: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Christian Yosores.
1: At ito ka lang po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At sa dakong ito, partner, kasama na natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR. Kausap lang din natin ito nung Lunes ng gabi.
1: Yeah.
0: Si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Chrissy, good evening po sa inyo.
2: Magandang gabi. Parang ang dami na namang nagaganap.
0: I know. Lahat po tayo ay kumbaga tutok na tutok po dito sa mga nangyayari magmula po nung Lunes. Pero siguro ang gusto kong unang itanong sa inyo, Attorney Chrissy, paano tayo umabot sa gantong sitwasyon? Bakit nasa gantong sitwasyon tayo na meron namang legitimate arrest warrant from the ICC? Meron namang sinasabing umiira na batas yung international humanitarian law para ipatupad ang arrest warrant. Inyet, bakit nahihirapan pong i-enforce yung ating law enforcement agencies para arrestuhin ang Senator De La Rosa?
2: May personist at kabahagi niyan ay yung mga ito na naniniwala pa rin pinanghahawakan ang mali. Ilang beses akong nakinig doon sa mga statements ni Senate President Alan Peter Cayetano at mali ang kanyang perspectives, mali ang kanyang mga pananaw tungkol sa ICC, tungkol sa he is so thoroughly misinformed. Kaya mukhang pinagmula dahil matagpanindigan niya, binigyan niya ng protective custody si Mato De La Rosa, pina-lockdown itong Senado at kaya hindi tuloy ma-enforce yung warrant of arrest. Pero ito ngayon ang twist. Naglalabasan ngayon yung NBI at ang TNP na hindi naman pala daw sila ang nagpaputok ngayong gabi.
0: Mm-hmm.
2: So, ang, di ba, ang a few, ano ba to, ilang oras na ba itong standoff?
1: Mm-hmm.
2: At nung nagkaputukan sa Senado, ang iniisip ng marami, yung nang huhuli, kay Mato De La Rosa, eh kung magrana ka-encuentro yung mga kapanalig niya o kakampi niya. Eh kung hindi PNP at hindi pala NBI yung pumasok sa Senate o nagpaputok, eh sino? Kaya parang pagulo ng pagulo yung sitwasyon. Sa bad decision.
0: But do you honestly believe, Attorney, na yung mga binanggit ni Senate President Cayetano ay he's not well informed with the situation o maaaring sinasadya niya lang din dahil nga allies sila ngayon, lumalabas sila ay magkaalyado ni Senator Bato?
2: Take na yan. Oo nga naman, merong bulag, tapos merong nagbubulag-bulagan.
1: Mm-hmm.
2: Ang hirap, of course, ang hirap na kunin mo yung parang to believe in the worst of people.
0: Yeah.
2: Pero sa sitwasyong ito, hindi ko rin naman, kumbaga maiipit lang na yun lang yung desisyon. Kasi si Baton din naman ay nagpakita. Pero at kung wala siya dyan, eh di walang ganyang stand-off. Babalik ulit sa kanya ang sisi. Dahil narinig ko si Senator Bato kanina sa isang interview na sinasabi niya, bakit ka nagpakita? Eh, kasi tinawagan ako eh. Kaya tano. At pinakiusapang, bumoto para dun sa impeachment. Well, of course, una muna para doon sa presidency.
1: Mm-hmm.
2: And then, later on, to give way dun sa pag-uusap ng impeachment proceedings.
0: Kay
2: Sara Duterte, ultimo, naku, kahit nasa malayo po, kahit nasa malayo, wala akong ibang iniisip sa araw na ito kundi si Rodrigo Duterte at kung paano niya sinila
0: Apo, Attorney Chrissy. Apo, sorry to cut you off. Dahil nasa lumabas na ng Senate building si Secretary John Vicrimulya, pakinggan lang po natin yung kanyang iniuulat ngayon. Ano po? Andun si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, go ahead.
3: Magbibigyan ng briefing si DLG Secretary John Vicrimulya, pakinggan
4: natin. There are no casualties. No one was hit. No one is wounded. No one was killed. We are in process. This contacted the GSIS and the Senate building, the Senate staff to see. The President sent me here, number one. Politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation. The president has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. And I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. Senator?
5: First and foremost, we thank God that everyone's safe. We'd like to thank the President, Secretary Todo, Secretary Remulla, who personally came here. Chief PNP Nartatis is here. So as you know, last Monday, po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation that they're toward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got so sabi ko, believe that as is not an arbitrary that we got parating na dito yung
6: before that we got information parating na dito yung articles of impeachment, so we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, is not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Sec. Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva paputok fireworks, and I even went to the window at pinagalitan nga ako ng sister ko dahil we don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled. And then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung USAA na, sir, confirmed na may shooter, hanggang dun lang. By that time, tumawag na si Sec. Remulla that calm everyone down, but we're on our way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the president, who was a senator before he became president, to Sec. Remulla that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even our building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media, no? I know you are also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo ma-infiltrate until we get to the bottom of this, no? So the USAA and the PNP under the direction of myself and Sec. Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight, no? I'll be here and we'll brief you further, no? So we'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-ibang magpa-interview. So I'm directing the staff, no? Not to tell a lie, not to hold, to tell the whole truth, and to make sure nga that we cooperate with the PNP in their investigation.
7: Who are the shooters and how many, sir?
8: Again, okay? We still have to determine through CCTV footage kung sino, kung ilan talaga sila. So, we cannot answer that with any definitiveness. And in their retreat, they started firing into the air. That's as far as, okay? That is conclusive. They'll have to
5: ni-label na yun, meron ng conclusion. But we told Sec. Remulla kung sino ang suspect, kung ano suot, kung ano ang sinasabi nilang kung sino sila. But I'll stop. It's many questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, well, we're in trouble. And I want hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the president down to the secretaries, ilan na rin silang tumawag, assures us that magiging independent at no holds barred yung investigation.
7: Perceived NBI po ba yung
4: plan? Please do not ask questions that are leading. Okay? Please do not answer. Do not ask questions that are leading. Please do not ask. Wait, wait, wait, wait, wait. I am not done yet. Let me talk, let me talk. Senator De La Rosa has been informed that we are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant of arrest to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators. Okay? Please.
9: What's the walang motive, Pastor?
4: We do not, you cannot, again, you cannot ask questions of any detail because we cannot have answers for that either. We do not know either. We have to review the CCTV.
10: Sir, wala din ang person, sir. Wala
4: din. Wala. There was a protection lang ang number one, ang number one ng usahe.
5: One reason we can... We're all doing what we can, and Osas there, the PNP, the TP, binigyan ng SILG.
4: We are sweeping all the floors. We are sweeping. We've asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each essential here.
5: So far, yes. I'll decide. So far, kasi nga dumating yung articles of impeachment at may meeting nga coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any videos kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial.
9: So,
5: yes, yes, yes.
4: Thank you. Please submit them to those, kung meron... No one's under custody.
5: We were it's secure. Nakaalis na rin yung mga taga. May then this is the first time. I will be interpreted to be talking politics, especially katabi ko si. Ang rules ko, ano constitution, ano batas, ano president. We're making sure that is now, but I can tell you that I feel na cargo ko layout walang kamalay-malay di describe it, you know. And first, you know, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it through Facebook. Hindi namin masabi kasi it's secure. It's secure. But
4: all senators are secure.
9: All senators.
5: I think we were complete. Majority except Cheese. I don't think is anyone from the minority there. Parang wala naman niya. Unless may nasa opisina.
9: You are all here right now, Dimple?
4: Yeah. And Senator Robin Padilla upstairs. They're in their quarters.
5: Pagod yung dalawa kasi they've been here the last 3 days. So... we'll coordinate muna with the PNP and the sector.
4: I will... safety of all the senators.
0: Okay.
4: We have to go home.
0: Mm.
4: Okay?
9: Thank you,
4: okay.
10: Thank you very much.
4: Thank you.
0: Punta natin si Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert.
11: Secret. Tumaatras lang kami dahil masyado na siksikan dito. So yun yung naging briefing ni DILG Secretary Joel Vic Camulia at Senate President Alan Peter Cayetano. Binabanggit ni Secretary Remulla na number one, nagkaroon ng tangkang pagpasok dito sa compound ng Senado. Hindi niya binanggit, number one, kung sino yung nasa likod nito. Kung galing sa government forces, kung galing sa private group, ay hindi na nila pinukoy pa, pero ongoing na yung investigation, nire-retrieve lahat ng CCTV para matukoy yung pagkakakilala ng mga yung grupo na nagtangkang pumasok. Sa ngayon, ongoing pa rin yung sweeping, ibig sabihin floor by floor, ay sinecheck kung safe itong Senado at sinusubukan pa rin nila na sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na maging safe na, clear itong Senado. As we speak now, sabi niya ay normal na may pasok pa din ang Senado bukas, pero subject for evaluation pa rin anya ito. At si Senator Alan Peter Cayetano, binabanggit niya na makikipagtulungan sila sa investigation na ito. Kailangan matukoy kung sino yung nasa likod dito, pero ang kanyang kinumpirma din ay walang nasaktan. Nagbibigay din ng pahayag ngayon si Senator Amy Marcos. Subukan natin pakinggan.
12: Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nag-utos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay?
13: Ma'am, nasaan kayo magkaputukan din ito?
12: Ang lakas-lakas. Ay, nakakatakot nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, oh, putukan niya.
13: Sabi Senator Joel,
12: fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa panlapit. Papalapit ng papalapit. Noon sa amin, sa office ni SP, nagbibiroan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NDI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating. Hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, ma-aresto si Senator Bato? Eh dapat, sumunod naman sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman ganito na sa kagustuhan damputin si Senator Bato, eh talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika.
13: Kung anong naramdaman nyo? Anong naging naputukan? Anong ginawa ninyo?
12: Well, nagagalit ako kasi siyempre yung mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Eh, ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan eh, talagang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Eh, yun nga, di nakakakabahan na talaga lahat ng mga tao rito, tapos pinalabas pa.
13: Mga information po, NBI, kasi dinideny po eh, ni Director Matibag. Hindi raw po NBI.
12: Eh, nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagde-deny sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny. Si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdi-drill, ha, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado. Binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS. May pasokan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, eh, ipaliwanag nila kung ano ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito?
13: Ma'am, bakit binubutasan yung pader? It's
12: always... Hindi ko nga maintindi yan eh, diba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro, napumiglas eh. Binutasan na lang ng pilit.
14: Ang message yun, hindi yun.
15: Presidente.
12: Eh, kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya, ano ba ito? Flood control na ulit? Thank you. Okay.
13: Thank you.
0: Balikan natin si Robert Mano. Narinig natin nagsalita si Senator Amy Marcos.
11: Si Senator Amy Marcos, kung saan ikinwento niya kung paano sila inabutan nung putukan na yun, na akala nga nila nung una ay simpleng fireworks display lamang, pero talaunan ay naramdaman na nila ng papalakas at papalapit na sa kanila. Ang binabanggit ni Senator Amy Marcos ay kagaya nung naobserbahan ng media kanina na tila may nagdi-drill doon sa pagitan itong building ng Senado at ng GSIS. Kay Senator Amy Marcos, ang sinasabi niya ay NBI yung nagtangka. Pero nang tanungin namin kung paano niya ito na-confirm at dahil i-deny ito, sabi niya lahat naman nag-deny. Maging yung kanyang kapatid, si Pangulong Marcos, na kinausap, ang Senate leadership ay nag-deny din ng involvement dito. Pero ang mangyayari ngayon ay patuloy yung gagawang investigation dito. Definitely, yung mga kuha ng CCTV footage dito sa Senado ay i-retrieve yan. Pag-aaralan para matukoy kung paano yung punot dulo ng takam pagpasok. Eh, Senate speech, yun yung term naman ni Senator Amy Marcos dito sa nangyari kaninang hapon. Na-check muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Salamat si Radyo Patrol Robert Mano. Mabalikan lang natin yung ilang mga mahalagang binanggit din ni Secretary Rimulya kanina. Mm-hmm. Ang sabi niya kasi, wala namang daw na i-report na casualties, walang nasugatan, walang nasawi doon sa insidente ng mga putukan kanina. Mm-hmm. Pinadala daw siya doon ni Pangulong Marcos para pumagitna at magbigay ng tulong doon sa sitwasyon kanina. At ang pinakapunto ng kanyang pagpunta doon, sabi niya, ay hindi naman para arestuhin si Senator De La Rosa, kundi para bigyan siya ng proteksyon. Yun yung kanyang ibinigay na assurance sa kanyang pamilya.
1: So ang question dito, partner, kung sinasabi ni Secretary Remulla na pumunta siya doon at inassure nga niya sa Senator De La Rosa na walang warrant of arrest na implementation ng mangyayari, sino para kanino yung warrant of arrest na inanunsyo kanina na magkaka-arestuhan dapat?
0: Mm-mm.
1: At the same time, partner, ang question dyan, paano may mga nakalusot yan na nagtangkang umatake, di ba? Yung mga shooters nga tinatawag nila doon sa loob ng Senado.
0: Oo,
1: saang panig yun?
0: I think bukod sa gusto nating malaman kung sino ang nagpaputok, ano yung motibo, bakit nagkaroon ng putukan, hindi ba? At saka yung binabanggit mo na sino ang nag-allow na pumasok dito sa mga armed personnel na ito. Kasi yung sinasabi ni Robert kanina, yung binanggit ng Senate Sergeant at Arms na may aarestuhin, kasunod nun, may mga pumasok na mga uniformed personnel na well-coordinated, na may bas-bas naman din pala ng USAA, yung kaninang pagpasok doon sa building. Mm-hmm. Diba, balikan din natin yung binanggit ni SP Cayetano, ni Senate President Cayetano kanina. Ang sabi niya ay magkakaroon sila ng objective na investigation tungkol dito para malaman yung punot dulo ng nangyaring kaguluhan ngayon dyan sa Senado. At kinausap siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na in between discussions kanina, partner, sinusubukan ko rin kunin ang panig ng Malacanang para lang kumpirmahin yung sinasabi ni SP Cayetano na tinawagan siya ni Pangulong Marcos para kausapin, para magbigay ng instruction para magkaroon ng resolve yung nangyayari dyan sa Senado. Ang sabi rin ni Senator Cayetano, ginagawa nila ang lahat ng paraan para lang siyempre ma-resolve at magkaroon ng kalinawan yung nangyayari kanina dyan sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: At tuloy ang pasok bukas. Sinabi niya na may pasok pa rin ng Senado bukas dahil nga dumating yung articles of impeachment mula sa Kamara at may mga nakaschedule na meeting sa Senado bukas.
1: Yeah, so nga nabanggit din ng Secretary Remulla kanina, partner, na nagkakaroon sila ng sweeping. Ibig sabihin, sinusuyod nila yung kada palapag, kada floor ng gusali para matukoy o malaman kung meron pang mga individual doon na posibleng sangkot sa nangyaring shooting incident. Hindi biro po yung nangyaring shooting incident. Mga buhay at mga civilian po ang nasa loob ng gusali ng Senado.
0: Kung meron lang kagandahan doon sa nangyari, yun nga ang resulta. Wala naman pong nasaktan, wala pong nasawi, awa po ng Diyos. Hindi na uwi sa ganong sitwasyon yung mga nangyari kanina. At siguro may nakapansin lang, medyo tumaas ang boses ni Secretary Remulla kanina kasi nga may mga nagtatanong kung sino ba ang unang nagpaputok, pero sabi niya he's begging na ikiusap siya na huwag mo nang tanongin yung bagay na yun kasi kailangan muna nilang imbestigahan, kailangan po nilang ma-determine kung sino nga po ba ang nagpaputok ng baril at ano yung motibo, kasi mula doon sa mga nakita kong posts kanina ng mga reporters din, partner, parang more than 10 gunshots yung narinig nila in between noong may kaguluhan doon sa Senado kanina. So kailangan malaman kung sino ang naunang nagpaputok, ano ang motibo at bakit umabot sa galon ang sitwasyon kung ang inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
1: Correct. At saka, partner, linawin lang natin kasi may mga kumakalat sa social media ngayon na napuruhan daw umano si Senator De La Rosa, may tama sa leeg, hindi kaya may mga information post na kumakalat sa social media na allegedly nasa we. Ang mali na ho, ang ulat po ng ating mga kinukulan, Senator Cayetano at si Secretary Remulla, nasa mabuting kalagayan po si Senator De La Rosa sa mga oras na ito at kasalukuyan siya nagpapahinga doon sa kanyang chamber. Ngayon po, ang kailangan nating alamin, ang mahalaga nating malaman dito kung sino, bakit nauwi sa ganitong sitwasyon at the same time ay sino ang mga nasa likod ng insidenteng ito. Ano yung kanilang motibo? May kaugnayan ba to sa implementasyon ng arrest warrant ng ICC o may kaugnayan ba to doon sa impeachment o sa articles of impeachment na mga dokumento din nila sa Senate? Ricardo, ito ba yung diversionary tactics or what? Yun kasi yung tanong ngayon ng taong bayan partner.
0: Mabanggit ko lang din, ano, halos kompleto yung members ng majority kanina. Yes. Nakita ko sa background ni Senator Cayetano, sina Senator Marcoleta, Senator Pia Cayetano, Senator Camille at Mark Villar, si Senator Joel Villanueva, si Senator Amy Marcos at si Senator Bongo. Ang wala lang doon ay si Senator Cheese Escudero at si Senator Robin Padilla na nasa taas daw. Nandun daw kasama ni Senator De La Rosa.
1: Kanina,
0: umalis na, pero si Senator Soto ay part naman ng minority. Mm-hmm. Balikan na natin si Attorney Chrissy Conti. Attorney Chrissy, thank you po sa paghihintay. Welcome back po.
2: May nangyayari namang development pa?
0: Narinig po ba ninyo yung short press statement ni na DILG Secretary ni Mulya at ni Senator Cayetano?
2: Oo, at ang pinaka nakakadismaya ay walang pulihan na magkakalap.
0: And what does it say, attorney, na meron nang nilabas na order ang ICC, in-acknowledge naman po ng mga ahensya ng gobyerno, and yet, mukhang matatapos ang gabi na ito na walang maa-arestong De La Rosa?
2: Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas, parang doble cara. Ang sasabihin, tapos iba din naman ang gagawin.
1: Mm-hmm.
2: Ang hirap niyan sa loob natin, kanya-kanyang politikahan. And it's not our scrutiny, kumbaga, politiko-politiko ang lalawan ni John Vic Remulla. Ito yung problema kapag hindi career public officials na tapat lamang sa taong bayan ang ilalagay mo sa posisyon.
1: Attorney, what do you mean by politikong-politiko ang galawan ni Secretary Remulla?
2: May nakatakda ng mga duty ang pinuno ng kanyang department. May dapat gumalaw mga pinamumunuan niya. Pero paano wala nangyari?
1: Kaya... Medyo napuputa lang po kayo, attorney. Konting pihit lang po tayo.
2: Magulo.
1: Ayan. Ano po?
0: Apo, siguro one.
2: Ayan, okay.
0: Apo. Siguro one final point na lang sa akin, attorney, before we let you go, ano, what does it say also for the Philippine government sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Bilang binabanggit din ni Secretary Remulla kanina na ang utos naman sa kanya di umano ng Pangulo ay huwag arestuhin si Bato at bigyan ng proteksyon.
1: Tama.
2: Wala silang GC. Hindi yan ang narinig ko sa ibang government official. At pangalawa, hindi na sila natuto dun sa experience kay Duterte. Kung ano dapat ang ginawa sana kay Duterte, ganun na lang din sana ang nangyari ngayon. Kaso ang dami pa nilang excuse.
1: Ang ending, attorney, parang mas nagiging pahirapan ngayon.
14: Yung Favorite Music Radio.
15: FM Radio.

kapayapaan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat

0: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM Radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Saya musulti?
1: Ting.
0: Dako ni mo om o.
1: Ting.
0: Unsa?
1: Ting.
0: Dako ni mo om o.
1: Ting lagi.
0: Dako.

Di ay dua ka estudyante, si Pedro at si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Ngayabot ang ilang maestro niya, i-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo ha? Nay, si Pedro mamay, iyaman kong ilabay sa iris ni Blackboard. Nay, si Juan man sa ma'am, iyaman kong ihapak sa scrub ni Flo. Hoy, kamong duha ha? Mag-away pa ka rin usap, bitayon tamong duha sa bayang magiliw.

check-in namin sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Junay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuangan nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon, langaw na sab. Sir, kuan mangod sir,

si Manoy appear sa karinderya, pre, kay mukaon, iyang gitawag ang sabihin orang babae. Dahil, talay ko pandisal dahil, o niya lutoy kong itlog doon kabuok dahil. Aon siya, man ako paglutoy mong itlog doon. Istanbul ba dahil? Kung sa mga Istanbul, oy, binasay alam na, ganito ako kung hibaw English. Si Manoy appear kay, wala mo po'y grado, may tubag. Ang binasaya sa Istanbul dahil, ugay-ugayon ba dahil?

niwar ba kayo pa'y kagimuta pa unya sagay kagiron pa unya bisaya na bagyong naon sus ipamaak ka ng iro nila pre nanagan ka ng iro nila hasta mga tao ipamaak hasta polis ha gigintindiyo sila pre ha kung sa may kaliwat sa mong iro doon ay isog man ha irumbuang na noy.

0: Brass ba ang inyong gipagita. Ania na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o receipt draft. Wihibo sam samala calling cards, yearbooks, posters, invitations, sobre books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa cellphone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Ang akin mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
1: Naghanap ba kaonan barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay. Sama sa lechon mano, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ang mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigaonon sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street ug Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar atbang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi panag-iya gidubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.

kaysa puting na baybayo. Kang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw pangandoyo. Kay perlas ka at naangay kyo.

0: lang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Buntag nga imong ma-feel.
2: Maning kamot o maning tail. O bubahakak.

0: mina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani yoyoy na.
1: Dapat niya, oy. Mag-igala, ayaw mo katuon ni Max kay Mutmuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya

0: Hoy, pre, unsa ko na ang nagigiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Kaya, yung nalita, kasunod-sunod lang kunin mo.
0: Sunod, wapag ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to sa piso pa ka.
1: Ah, may paatuos mo. Irakiro na to.
0: Ano na to? Ang madali, ha?
1: Oh, sige, ang malig, pre.
0: Sige.
1: Okay.
0: Dali.

0: Lah, ha? Petaka-taka magang dakok-dakok.
1: Imo naman litrap, ya? Imo litrap, petaka magang dakok-dakok. Muna, lebih dakok deh.
2: Ah, dakok kagit lo.
3: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
4: Favorite music radio.
3: FM radio. Favorite
4: music
3: radio.
4: Radio.
3: Favorite
4: music
3: radio.
4: Radio.
3: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks, o CST. Anasab sila'y nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change stars at tanang klase sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan Borovio Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Kung sa patong hulat, add to na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Inina sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Tapad na sab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpalondri sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
1: Muntag na! MMR!

0: pabutan. Kung bagmangkana, di atong pabutan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos, di pero mo mo nagibutan ang ubintador.
0: O, saan mo sa buhol, dinamitahon gani na.

0: o baraha. Anad kos ongoy-ongoy, paris-paris o pikwa. Kahibalok hongkiang, piak-piak o kortiwan. Sigid magdula ka, lukdukay sa rinula.
1: Muna imo ha, day ako. Maglingaw-lingaw ta, o maglipay-lipay. Sugal nga ginagmayay, pwede sab ginagkuay. Hagiton takapri sa sugal nga chikicha. Kun wala kay kwarta, sa itlog lang labtikanay ta.

0: lang napunta.
1: Ah, sabong tikbakay?
0: Oh, sige.
2: Okay.
0: Sa pula.
1: Sa puti.
3: Sugal ni tatay, paborito ang tikbakay. Kining iyang manok, mabuhi o mamat.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Sering Road, Capitol, Surigao City.
1: Printing Press ba ang inyong gipakita? Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ni musunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wihibo sam-sama na calling cards, yearbooks, posters, invitations, sobering books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ring-bound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA registration number 952-0130-1192-11. Ang akin mahibutan sa 00491 Volga Street, Surigao City.
2: Athens, Lechon Manok, and Liambo. Athens, Lechon Manok, and Liambo. Lamian, barato, ng Lechon Manok, and Liambo ba imong gihanap? Ania na ang Athens, Lechon Manok, and Liambo. Nga siguradong lami, ug hanapan-hapon nimo. Ang Athens, Lechon Manok, and Liambo, ananahimutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at magmismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, ananahimutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigipanag-iya ginubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liempo. The best Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na.
3: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
4: Asher Starts and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change tires at tanag-glasses sa sakinan.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananahimutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontakt sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.
5: Muntag na! MMR!

0: prime time balita. Kuman na panahon ang masayod kita sa mga nag-unang panghitabok dini sa atong dapit sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Prime time balita. Kuman.
1: Music.
2: Oh my God, kumusta? Marajaw na buntag sa Ijorot. Kumbati gapon tayo ni mga ka-vibes. Bisan kita rin nag-inusara ni Ron kay... hindi, naglibog. Tanhi kong hainay na ito mga kaibanan kuman, no? Sana ini. Kalipulipo tayo ni kuman mga ka-vibes. Sige lang. Atong... So ayan lang ni Oga operate aliron kon makapatingog ba tayo ni? Sige, kumusta yung tanan? Welcome din sa atong prime time balita kuman. Inautang tanan as kapis guys, panglawas ni mga orasa no? Kay taglong pa ni mga panghitabo kuman sa atong palibot. Bagan lisod naman ini taglong pa. Lisod na ito, ispilingo na ito mga panghitabo kuman mga ka-vibes. Okay, nakalilain kuman ang jagan sa ito, kuan, sa ito ang palibot. Mone giingon ka ron, no? So, good morning tanan, welcome din sa itong primetime balita kuman. Wa tay background, wa tatanan ani mga ka-vibes. So, kay wala pa diri among kuan, among piloto mga ka-vibes. Mone giingon na aeroplano nga naulahi ang piloto. Muni kuyo kung ang aeroplano maulahi ang piloto, irresponsibleng piloto mga ka-vibes, yun na klase kung mauna, no? Maulahi ang piloto. Lupad ng aeroplano pero piloto, ya pa. Sige lamang, 4 minutos nakalabay sa alas 6 sa buntag mga ka-vibes. Welcome din, ha? Inautang ang tanan as kapiskes panglawas ni mga orasa, no? Bisan pa man sa unsay mga hagit atas kinabuhi. Kumbati lang gihapon ta, no? Bisan no, uno may ato mga kasinatian ko man, kumbati lang gihapon ta. Luyo sa mga panghitabo sa Senado. Ay, nako, bagan makalaunta na. Uno naman ni ato kalibutan, uno naman ni ato nasod ko man. Sige rakan, yun anak magyod siguro. Sara ni ato ang background karon mga ka-wives, no? Kadito lang ato hanap-hanapo ni. Basi mabagtan na nato diri. Kumusta sab kay Rodel? Rodel, good morning ni mo dia Rodel. Nagkakaon naman siguro ka oga kining kuan diha. Pandisal nga gikuan, gidani Serbong iya, atong gwapo na gwardiya dia. Good morning ni mo dia Serbong iya. May buntag ni mo dia no, inauta na nga daghang pandisal sa sunod buntag imong dalhon. Okay, para makakaunta. Good morning sab sa itong mga taga public market, no? Good morning yung tanan. Manghinautang daghan mong kita karon diha, no? Sa merkado publiko. Okay, taglaong pa. Maraming gini itong kuan ini, itong taglaong pa na ginansya ka ng itong pag kuan, kinining itong permanenteng pag sama ni, inadlaw-adlaw na ito nga pag-kumpati niya sa merkado publiko. Mora magiging permanente na ito, kada adlaw nga pag-kinabuhi, no? Kada adlaw. Be, atong soyag play ni, be, mo play ba ni? Gadot lang sa mga ka-vibes, ha? Ala, sige. Good morning yung tanan, no? Kanila itong background, mga ka-vibes, no? Kay... mantinilaw sa dilita live karon sa Facebook mga ka-vibes kay ito sa ako nag-iingon lagi nga watay piloto kuman at hain niya ato mga piloto kuman na mga orasa basin kuan pa siguro kinini ang yudog studo pa yudog studo pa kanang tuyog pa ba tingali mo na nga wa maka mata ni mga orasa siguro o basing busy pa sab ni mga orasa. Dapat mabisi sila silang trabaho kuman. Boy, mauna ni Ron mga ka-vibes. Sige, kumbati lang yapunta.
3: Ano ang pinakikinggan niyo?
2: Oo, na yun, sa kuni pinakikinggan na to. Siyempre, ang FMR
3: pinakikinggan
2: Bagtik Radio
1: Red Music Radio.
2: Sige, kumbati ta mga ka-vibes. Karong taon-taon sa atong kinini ang pag padayon diri sa atong primetime balita kuman. Standby lang ta kay dauna tay mga nindot nga impormasyon.
4: Bagong FM radio.
2: Oh, sa maning bagong FM radio. Ha, sige lang. Pero mga ka-vibes, sarita sa mga headlines sa ato mga balita karon lawa, bag-o nga mga opisyal sa mga tricycle operators o mga drivers sa syudad, formal ng mga nanumpa. Samtang proposed PASEMCO o Regional Fee Sport Development gisgutan kini sa committee hearing sa Surigao. Babay nga naghigda ngaway panimuot dito sa General Luna. Narespondihan kinigalayon sa PNP General Luna, luyo sa mga pagsaway. Nadugay daw ang ilang responde. Korpyo hugot kay gipatuman sa kapulisan sa lungsod ng General Luna. Israeli Ambassador Dana Kirsch mimando ng dakpon kadto mga Israeli nga makahatag kasamok sa komunidad. Samtang sa laing headline sa ato mga balita kumanaadlaw. Temporaryo na pagdili sa pagpalupad sa drone sa kawanangan sa ibabaw sa sports complex. Kininunot sa pagsaulog sa adlaw ng Surigao, so di magpalupad-lupad ng drone diya. Samtang DOT Karaga o PNP 13 nagpaligong kini sa child safe tourism o serbisyong malungtaron. Malipadyon ang mga pilar noon sa bag-o na spalto o solar street light sa Barangay Caridad. DOST PITRI Assessment Orientation o Stakeholder Dialogue sa Circular Textile Innovation Development Gipahigayon. Surigao del Norte Plus 38 kama Surigao del Norte Police 38 ka mga violators na aresto sa usa ka semana nga sakleyo operations. Philippine Coast Guard Siargao nagpahigayon sa unang station conference. Paudyat to, pipila lamang sa mga headlines sa ato mga balita kanod lawang nga nahipos sa lawak balitanan sa nakalabayng 24 oras. Dili sa atong primetime balita kumanda. Ano ay tawaglangay mga kamay sa ato sa aninaw no, sa pinaka-latest karon sa kahimtang sa panahon na ito. No? Sood sa mulabay ng 24 oras. Ha, inakas Kaloy kumano kung si Kaloy ni apaba sa atong area of responsibility. Ano itong aninaw ang reports Pag-asa National Pag-asa Pasok.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers silangan po ng Virac Catanduanes at sa kasalukuyan unlikely pa rin ang mababang chance ang mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dating si Bagyong Kaloy na ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan wala rin po itong epekto sa anong bahagi ng ating kalupaan. Makikita nga po natin may kalayuan yan sa landmass natin although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin. Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. And then, posible pa rin ang mga localized thunderstorms especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, ibahagi ang maulap hanggang sa ulap ang papawirin na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan, mainit at mailisang panahon pa rin ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at asahan natin ang mainit at mailisang panahon. Mababa yung chance ng malawakang pag-ulan, although may mga chance po ng mga localized thunderstorms. So yung mga panandali ang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Sa Maynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Lawag City, 38 naman sa Tugigaraw, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin. Kung may mga pag-ulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos due to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito, habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Kahapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius na heat index o yung apparent temperature at nasa danger level ho yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur, kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index. At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ang 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan, habang 47 degrees Celsius din ang pwede rin maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So ibig sabihin, nasa danger level po at maraming lugar sa ating bansa ang

0: Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6, 16 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
1: Okay, mga kabayes, mojo ton pagbaba na sa kahimtang sa ato panahon. So na sa mulabay nga 24 oras. Basta matingal mo, wala mo watay live karon sa Facebook. Sa anong gingon, nawa pa ang piloto. Bilupan ng aeroplano, wa may piloto, mga kabayes. So, wala sa tay live karon, no? So, 15 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga kabayes. Dini sa atong primetime balita. Sa 14 na, adlaw karon nga huwag bis na kuman, no? At ganyan yung musulod. Ang programa, mga kawibes, karong taon-taon, ang mga alas 8 buntag, no? Ang programang bingo sa katauhan, karong taon-taon, inyo na madungog, mga kawibes. Din nilamang sa atong primetime, din sa atong

kamay no, nga ato pag paigo nga maka live na sa ato nga Facebook mga kamay. Oh, bagan wad antag gana ani mga kamay. Alas 6:32 na sa buntag. Dili sa atong prime time balita. Sa Manila, live na tadil? Ah, wala pa. Kalit lang sa mga ka-vibes ha, kay ulat-ula sa ta, kay wak patama, live. Sa atong mga sa manini, nihang. Kadi masagod lagi ng kalitra pag tid-off gina itong suga. No, kanang mo fluctuate ragani, dili siya totally mo brown out. Pero mukuan siya mo fluctuate mo kalitrag till off gamay balik dayo na ka mapalong may appliances. Amo jay makadautay mga ka-vibes. Amo na nadautan sa ako computer. Oh, hangtod ko man taon ng mahal na rabaray motherboard may nadaut. Wa na taon ta kay kamahal ka nang kuan kaning iya harang sa ni PC ra niya. Processor ha? 36,000 waya pa na monitor ha? So inana nakamahal ko man mga ka-vibes. Grabe ka na ko pag sulpot mga ka-vibes. Bagan grabe siya ni mga negosyante lagi makapasulpot sa blagi. 2,000 man dayon, 3,000 man ang sulpot. Una-una ni mo, memory card ra, gikan sa 1,000 sa una. 2,000. Ang memory card karon di na ni mo palit og 3,000. 5,000. Kailan may isulpot nila? Gikan sa 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Aha, grabe siya 3,000 masabila sulpot dayon. Mao lagi? Ang ato di ha, gaba-gaba ka na ilahab ha? Oh, mo nagingon kita mga consumer permanente yuta ini why daganan. Di magita mo ginansya. Ginansya na to abog-abog ra sila mo idako ginansya. Pero sige lang mga vibes. Balos-balos sa maning panahon. Ila pa kuman. Sa sunod ila ra gihapon. Oh, 35 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag.

0: Alaminaw sa tagpahinomdo mga ka-vibes. Umulusot naman na itong audio diri sa Pigas. Umulusot na niyong audio diri, no? Minaw sa tagpahinomdo. Mubalik na kita karong taw-taw. Duman lamang ni ini.
1: Ang Siargao Island Institute of Technology SIIT opisyal nang nagpahibaw nga bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016 tuig 2017. Ang mga isulyante nga interesado mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes alas 8 buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-awhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus aron masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes asa pa kamo pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang dekalidad nga edukasyon.
2: So ano pa itaghuyat ni Joe? Dali na. Iban kita. Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Kundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargao.

Mga idol, ini nasa siyudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakaniyang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usap sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa Diaz Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291.

0: lang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Tap, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate, samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang change tires at taneglasis sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa patong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Asher.
3: Alas 6:40 na sa buntag, mga ka-vibes. Live na tanong kay karon pa taon naka na-advise na itong piloto nga isa. Say, mulupad ang aeroplano. Say, maulahi ang piloto. Na-advise lagi kay sa piloto nga isa. Taglaong pa na uwahi man po. Muri ko yun, kung sa tinuod ang aeroplano mat na mahitabo, no? Mulupad ng aeroplano, so ng piloto yapa. Muna giingon, mga ka-vibes. Mas mayo ang piloto may mulupan pag-una. Mag-una sa aeroplano. Sige, alas 6:41 na! Woo! Nagmata na ba mo?
4: Aray ko!
3: Alam mo, dyan na, aray. Labi na ang piyesta ko man, mga ka-mimes, no? Sa piyesta ko man, dagawa yung piyesta ko man. Bueno, arita sa arangkada sa atong mga balita, mga ka-mimes. Kining issue dito sa lungsod sa General Luna, kining pagguba ba sa CCTV, mga ka-vibes? Iman pagpangulat sa ginudahang mga Israeli daw. Ginudahang Israeli ang nangulata sa usa ka German National uban sa iyang kapikas. Investigasyon ni Nigi, paladman pa sa PNP General Luna. Sumala pa sa atong informasyon sa atong eksklusibo magigilabi sa HEPE sa General Luna. Mas gitutukan og ipaladman karon sa PNP General Luna ang investigasyon sa sumbong sa usa ka German National uban sa iyang kapikas human makasinati og pagpangulata gikan sa mga gidudahang Israeli og pagguba sa CCTV human sa paglangkat sa flag sa Palestine nga nahimutang kini sa ilang shop. Ang ilang shop bingalan og Carton Cafe karong nga bag-o lamang. Kinabigay pasabot ni Police Major Jefferson Reyes, ang hepa sa PNP sa lungsod sa General Luna, sa eksklusibong paghinabi sa DXDU-FMR, Surigao, kagahapong adlaw.
5: Sa 5 na po na umaga, may dalawa pong unidentified na mga lalaki, yung biglang nag-start ng commotion sa labas ng property ng German National.
3: Mm-hmm.
5: So, sir, nasabi ko po, sir, na unidentified siya since yung mga ulo nila ay natatakpan ko ng somewhat tela ata yun na ginawang parang face mask.
3: Mm-hmm.
5: And then, nakalitaw lang po yung mga mata nila. And then, pinagsisira po yung CCTV sa labas. And then yung ibang mga properties na mga nasa labas nila tapos parang binato pa yata. And then narinig po nung German National, lumabas po siya. And then nagkaroon ng sagutan hanggang sa nagsimula na po yung assault.
3: Oh.
5: At nung narinig po nung asawa nung German na which is Filipina national po.
3: Mm-hmm.
5: Nirespond din po na yung husband niya kasi nag-alala din siguro.
3: Mm-hmm.
5: And then, nadamay po siya dun sa assault.
3: Okay.
5: So, yung dalawa, yung German national, umatras siya papasok ng property nila para makasik ng cover siguro para di na mag-exhalate yung situation.
3: Mm-hmm.
5: Pero itong dalawang unidentified na suspect, sinundan sila sa loob hanggang mm-hmm. doon na tinuloy yung assault. Tapos, after I think a minute, based sa observation po namin sa CCTV footage, kasi mayroon pong CCTV na naiwan na sa loob po ng shop. So, yung nasa labas po, hindi na namin nakuna ng footage kasi nasira po yun. So, yung sa loob po, nabigyan po kami ng copy. And then, yun po yung naging isa sa evidence namin. Ngayon, sir, after a minute, or more or less a minute, umalis na po yung dalawang unidentified suspect.
3: Giingon usab ni Major Jefferson nga dili... Dali nilang narespondihan ang insidente so kuhi sa may katap ng mga isyo na dugay silang miabot sa pagresponde. Kadi ng PNP neto higayon na dali yudayong may kanto sa insidente nga lugar.
5: Imposible naman po mangyari yan, sir.
3: Mm-hmm.
5: Kasi once na may report dito, sir, nire-responden naman po agad. Baka po, sir, since yung situation is napakainit pa nung situation, baka na-exaggerate na lang po niya.
3: Uh-oh.
5: Yung pag-estimate po niya ng oras. Kaya po ganun siguro. Ang pangalan po ng shop is Cartoon Shop.
3: Sa magkaroon sa balapan ni Medyo Jefferson Reyes padayon ang investigasyon apan ignay sila sa pagbungat sa mga pangalan sa mga sospetsado ilabi ng ginudahan. Nga ang gidurahan mga foreign nationals.
5: Actually, sir, napaka maingat po tayo dyan. Hindi po tayo basta-basta naglalabas ng nationality since napaka-sensitive po ng issue.
3: Mm-mm.
5: Kasi yung German national is, before po nung incident, is may mga postings po siya dun sa labas ng shop nila against sa Israeli nationals.
3: Okay po.
5: Pero hindi po natin sinasabi or kinukonclude na mga Israeli nationals yung mga yun. Although naging mainit din yung usapin ngayon against sa mga US, mga Israeli nationals dito sa Siargao.
3: Mm-hmm.
5: Di ba, sir?
3: Mm-hmm.
5: So, kahit na ganyan po, hindi po tayo pwedeng mag-conclude agad unless provide tayo ng matibay na ebidensya na makapagpapatunay na Israeli national talaga. May mga flag po na parang naging ano po kasi siya, parang naging movement siya against Israeli nationals.
3: Mm-hmm.
5: Itong may-ari nung ano kasi sir, nung shop, parang may grievances against Israeli nationals. So may mga nakalagay dun sir na free Palestine, mga ganun, sir.
3: Mm-hmm.
5: So, alam naman po natin, sir, di ba, yung issue sa Israel tsaka Palestine.
3: Opo.
5: So, naglagay po siya ng mga ganun na mga post sa labas po ng bahay nila, mga nakatarpulin yun ata, sir, o sticker yata.
3: Oh. Mao kato ang pagpasabot sa hepe sa General Luna kabahin sa panghitabo nga pag guba sa CCTV o paglangkat sa Palestine flag dito sa General Luna. Nading adlaw at nini nahitabo mga kabahin, pero ato rin gihimo ang follow-up report. Pinagi sa may ginabi sa hepe eksklusibo sa General Luna nga si Major Jefferson Reyes. Sa laing bagong naman tala mga kababs, nga dunay usa ka babae nga naghigda nga way panimuot, dali sab gyapon kining narespondian sa PNP General Luna. Kini gyapon ang ipasabot sa hepe sa PNP sa General Luna sa paghirabi sa DXDU karong nga kagahapong adlaw. Matudya nga ang nagpost sa social media nga wala sila makaresponde bakak daw daon sa daling panahon gubikan kay ang tanang tawag emerhensya sa PNP. Ila kining girespondihan gyalayon sa labing dali nga panahon og wala daw mabilin og sigurado silang narespondihan. Sayop daw ang gipakatap nga informasyon sa usa ka social media account nagingon nga dugay daw sila nga nagresponde.
5: Hindi lang naman po Israeli nationals yung nagkakos ng magpa-5 na po na umaga. May dalawa po. Ang nakalagay po kasi doon sa poster is pinagtulungan daw siya ng mga ng tatlong Israeli nationals, mga ganun sir.
6: Israeli pa rin.
5: So,
6: mm-hmm.
5: Israeli pa rin sir. So parang napakainit talaga ng issue ngayon sa Israeli dito sir.
6: Oo.
5: So no, actually sir, na-respondean po yun sir.
6: Ope.
5: And then kasama po yung MDR-RMC kasi nga po may sabi sir na unconscious na babae.
6: Oo.
5: So, na-respondan sir. And then, dinala po sa hospital para mabigyan po ng lunas kung ano man yung kailangan niyang medication. Hindi po nabugbog yun, sir. Bali, unconscious po yun dahil sa kalasingan.
6: Ah, okay.
5: Opo. And then, that time po kasi, sir, medyo may alitan yung mag-shota. Kaya, siguro na pagka-malan, sir, na napagbuhatan o nasaktan yung babae. Pero ang totoo talaga, sir, sa kalasingan po yun, sir, kaya yung nakahiga po sa may, ano, nakadapa po sa may floor.
6: Mm-mm. So, ang nagpo-post nito, sir, hindi niya pinatawag?
5: Actually, sir, ongoing pa po yung pag-identify namin nung nag-post niyan, sir. Mm-hmm. Since, hindi po namin makita yung picture since hindi po namin friend.
6: Mm-mm.
5: And then, parang ano lang po kasi siya sir eh. Parang yung account lang na purposely to gumawa ng mga ganung bagay. Parang... Pero ongoing po yung pag-investigate namin sir, para nagkipag-coordinate na rin po kami sir sa mga other vloggers na makapagturo or makapag-identify ng identity po nung nag-post.
3: Bawa ka to ang gipanayag ni Police Major Jefferson Reyes. Alas 6:51 na sa bundag sa pagbisita sa Ambassador sa Israeli. Subala pa, may bahad siya nga pa pwedeng dakpon ka to mga nagsamok-samok ipaagi sa sakto nga pagi ang pagpasakaw kaso nini. Gubikan kay isa sa mga mandato kinahanglan tumanon ug tan-aw nila ang kultura irrespeto, ang kultura sa usa lugar, ilabi na sa lugar nga ilang pagkakadtuan. So mo nay bahad kamudya nga mga Israeli may kalalagyan kamo may na preso na mga din ang mga Israeli di ay na. Pero nakapiansa sila gumikan lagi kay ingon ana nga mga insidente. Alas 6:52 na sa buntag mga ka-vibes. Katungabahin sa ato mga balita, atong kaninyo katiling banong nga pagalagad sa Bansay Restaurant and Cafe.
0: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod. Cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom. Alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kinis sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kinis sa Fun to Learn. man enjoy lami nga pagkao.

0: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, makatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan, naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence, na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.
1: Ganahan ba ka o mukha o nanlamiya ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ilan, imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsagitwi Hotel, Nabaro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromio Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan!
2: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay hustong insurance, andam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya adunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Special kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa walang tiyamhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tiyampang imong mga kabtangan ug kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and haul, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch din sa siyudad ng Surigao sa Dalan Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinagat Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man, lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o sa cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
3: Prime time, balita, kuman. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabo dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawasan nato. Primetime, balita, kuman!
4: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 57 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Pero pa rin ta, sanay sa atong mga balita dini sa atong atugaran. Temporaryo nga pagdili sa pagpanupad sa mga drone sa kawarangan ibabaw sa sports complex nanot sa pagsaulog sa adlaw ng Surigao. Ugot na ang pagpatuman sa provincial DRM office sa temporaryo nga flight restriction sa provincial sports complex sa grandstand ug sa mga kasikbit nga malugar. Kini kabay na niini nga measures sa kaluwasan ug seguridad para na sumabot nga alibugjaw sa Surigao. Giisip kini kabay sa pagsaulog ika 125 na nga anibersaryo sa adlaw ng Surigao karong Mayo 15 ug mga adlaw. gididaan sa pagpalupad sa drone o bisan unsang unmanned aerial vehicles gawas lamang kung doon na kini autorisasyon o pag-aproba sa organizers. O ang mga dili interesado na drone operations, mahimo kining mapahunong o aksyonan sa wala sa mga nagpatuman sa seguridad. Naghangyong kooperasyon sa tanan aron masiguro ang malinaw luwas o hapsay nga selebrasyon. So muna mga kalihukan mga ka-vibes o mga dawa. Pitsa 14 o sa pitsa 15 sa Bapilo. 15 naman ay silong. Pitsa 14 manita. Alas 6:08 na sa buntag mga ka-vibes. Salangbahin sa atong mga balita. Ang DOT Caraga og PMP 13 nagpalayong kini sa Child Safe Tourism o gaservisyong malungtaron na sumarapa sa informasyon. Nagpagayon ng DOT Caraga uban sa PNP PR 13 sa pagpatuman sa Child Safety Tourism. Filipino Brand of Service Excellence para na sa mga pulis na magpatuman sa kalinaw kaayuhan sa mga turista. Sentro sa training ang pagpanalipod sa mga bata, babae o uban pang mga pagpaligon sa mayong serbisyo, mayong pagtrato o matod pa nga Pilipinong pag-abi-abi. So, brand of service, no? Kanang mabuhay. Alas 9 na, alas 9 naman. Alas 6:59 na sa buntag. Malipad yun ang mga pilar nun sa bag-o na asfalto o solar streetlights sa Barangay Caridad. Sumar pa, malipad yun o mapasalamaton ang mga lumulupyo sa pilar human makita. Ang panayong kaswagan sa Barangay Caridad din gi-espalto na ang dalan o gibutangan pagayod o solar lights. Aro mas masiguro ang kahayag o kaluwasan sa mga mulabay ilabi na kung panahon sa kagabiyon. Kinisumala ni Bingo Matugas kani Kongresista sa Distrito 1 o karon SIIT President. Mano pa ni Bingo Matugas nga tinuod sa mga proyekto? Sumala pa ni Bingo Matugas nga tungod sa mga proyekto, mas hapsay na ang pagbiyahe sa mga driver, trabahante, estudyante o mga pamilya nga perme mulabay sa mga lugar. Dakusab, kining tabang sa mga turista o mga bisita sa Sergao. Tungod kay mas komportable o luwas na ang pag-agi sa dalan, bisan sa oras sa gabi. Dakong pasalamat usab ang mga anggiparayag sa mga netizens kang Michael Ralph Antipasado of CIT nga nagpakita kini sa mayong video o nagpahayag sa nakabuhot nga pag-uswag sa lugar. Matod sa mga lumulupyo, dako ang kausaban nga ilang nabati tungod sa mas hayag ang dalan o mas maayong infrastructure nga naghatag o kalinaw sa mga sa biyahero o mga residente niini. Tungod din gipasalamatan sa mga residente si former Congressman Bingo Matugas, imrasab mismo si Congressman Attorney Francisco Lara Matugas sa ilang mga pagpaningkamot nga mahatagan kini og aksyon may suga og may espaltadong dalan pa. Alas 7:00 na sa buntag mga ka-vibes. Arita sa DOST ang PTRI Assessment Orientation o Stakeholder Dialogue sa Circular Textile Innovation Development gipahigayon. Sa malapama, nakigabahin ang Municipality of Del Carmen sa DOST PTRI Assessment Orientation o Stakeholders Dialogue o Circular Textile Innovation Development karong bago lamang sa opisina ni sa Mayor sa Municipal Hall of Del Carmen. Kitambungan kini sa mga stakeholders o mga partners aron hisgutan na matimhitugod na sa malungtarong inovasyon. Ang textile nga pamaagi sa circular economy nga giang nga solusyon nga makatabang kini sa pagpanalipod sa kinayahan o papakunod sa basura o pagpanambos sa komunidad sa lungsod. Alas 7:02 na sa buntag. Salang bahin sa atong mga balita, ang Surigao del Norte Provincial Police Office 38 ka mga malapason sa balaod ng naresto sa usa ka semana nga saklayo operation. Sumala pa kapin sa 38 ka mga individual ang naresto sa mga operatiba sa Police Surigao del Norte human sila sa usa ka semana nga region-wide simultaneous anti-criminality and law enforcement operations kon saklayo gikan Mayo 5 hangtod sa 11 ng tuiga. Ilaom kini sa pagpanguna sa Provincial Director of Police Colonel Warren E. Dablo. Gipatuman na nagpatuman ang Surigao del Norte Provincial Police Office pinagina sa Provincial Operations Unit POU sa mga pag-aristo sa 20 ka mga wanted persons og 20 ka man naglain operasyon og ang tulo ka mga provincial most wanted individual og 17 ka man nakarilain mga pugante na ilang narakop. Sa ilegal nga druga, nakakumpiska ang pulis og 8.7 euro ka mga gramo sa sibo. Na doon nagkatindad kini og 59,938 og 600 centavos. Og napulo ka mga suspect ang naristo o patdinigi ilang nga high value individuals samtang uno mga street level drug personality sa 8 ka mga bypass operation. Ang operasyon batok sa ilegal nga sugal o sa kini ka individual ang naristong nakumpiskar ang mga gamit sa sugal og nagkatindad kini og 600 ka pesos lamang sa usa ka operasyon bilang kampahin niini. Sa kampanya batok sa Loose Firearms, adunay 12 ka mga pusil ang voluntaryong gitugyan sa pulis. Alang na sa ligon nga pagpantay sa 12 ka mga nalain nga operasyon. Samtang sa operasyon batok na sa illegal nga pagputol sa kahoy, 108 ka mga board feet sa illegal nga troso. Ana ko piskaro kung dunay kantidad kini nga 2,160. Sa pagpatuman sa Republic Act number 10643 o ang Graphic Health Warning Law, kung asa nakakumpiskar ang smuggled nga sigarilyo, na adunay kantidad nga 10,800 o usa ka violator ang naristo sa duha ka mga lalaing operasyon. Sa kampanya batok sa illegal nga sumalapa batok sa illegal o walay responsable nga pagmina o dili responsable nga pagmina, unom ka mga violators ang naristo sa tulo ka mga lalaing operasyon ni ini. So congratulations sa ato mga kapulisano nga aktibo sila kayo nga nakaguko din mga illegalista. Alas 7:04 na sa buntag sa laing bahin sa atong mga balitang Philippine Coast Guard. Siyergao nagpahigayon kini sa unang station conference. Samala diri sa atong informasyon, malampuson nga gihimo ang ilang unang station conference ang Philippine Coast Guard Station Siyergao kauban ng mga substation sa OPCOM units dito kini sa Barangay Libertad General Luna, Siyergao. Atubang sumong tigom gerepresentar kini ang matag unit sa ilang mga katugdanan sana mga bulaton aron mapalig-on ang koordinasyon sa nan operasyon sa tanang mga operatiba. Gipasigdan usab ang paimportansya og disiplina, propesyonalismo panagiusa sa nan matinud-anon nga pagpatuman sa misyon sa Philippine Coast Guard dibina sa maritime safety, maritime security sa nan pagpanalipud sa kinaiyahan sa kadagatan. Pinagi sa maong aktibidad, mas napaligon ang panagiusa sa nan pagtinabangay sa tanang mga personay aron mapadayon ang maayo nga serbisyo para sa komunidad sa atong nasuda Pilipinas. Alas 7:05 na sa buntag mga ka-vibes barainta sa atong mga balita tong tibawaso ni kinatong mga balita nga lokal. Ang DAR Surigao del Norte nangulo kini sa IP plan consultation kauban ng Mamanwa Committee para na sa project split. Sa malapang Department of Agrarian Reform, Surigao del Norte Provincial Project Management Office, obos kini sa suporta sa parcelization of lands for individual titling project. Nangulo kini sa pagtabang sa mga Indigenous Peoples Plan consultation kauban ng Mamanwa Community sa Barangay Kagtinaim Malimono, Surigao del Norte. Among kaliukan, gipahigayon aron masiguro nga ang mga implementasyon sa project split magpadayon nga respetuhon o responsibo sa katugod kayuhan sa mga Indigenous People kung mga IPs. Alas 7:06 na sa buntag mga ka-vibes sa katapusang hanay sa atong mga balita.

0: Sa katapos ng anay, sa ato mga balita, konseho sa barangay Mabua nangulo kini sa pag-imbestiga sa gingong liki sa yuta sa Mabua Peak. Na pamasubsub nga inspeksyon na gihimo sa Mabua Peak nga gipangluhan kini sa buwatan sa barangay Mabua nga diin ang maong kalihukan. Kabayan kini sa gisumbong sa mga katawhan sa dugay nga doon na daw tipak sa yuta sa ibabaw nga bahin sa Ipil Peak. Para masiguro ang kaluwasan sa publiko labi na sa mga katawhan na sumala pa gihimo ang inspeksyon. Oga sa konsiho, gipangluhan kini ni Barangay Captain Greg Gorgud. Ipayan kini sa pag-imbestiga o pagsusi sa maong dapit. Ang tumong sa mong kalihukan mao ang pagsuta sa pagpangita sa katinuuran sa mga report nga nadawat nga dunay liki kini. Mga kauban sa pagbisita dito ang City Enro nagatikin og technical nga tabang sa pag-assistar sa lugar. Ang MGB Mines and Geosciences Bureau nagatikin og eksperto nga kasayuran kabeda sa geolohiya sa seguridad sa yuta. Lakip na nini ang inspection sa Committee on Tourism Gagawad Linear Area nagrepresentar kini sa sektor sa turismo sa kalabuan sa barangay. Barangay Tanod o Gusab, ang mga inspection nagpakita, nakita sa mga tinugyanan sa Sanro o MGB ang unang ang ubang mga ahensya ang kahimtang sa lupa sa Ipil Peak. Kadindunaw na sila ipagawas nini kabahin ng mga advisor nini na dunay liki sa ibabao nga bahin ni ini. Kuya Jong, kung doon liki, ha? Alas 7:08 na sa buntag, mga kamay. Standby kita, ha? Para sa atong mga balitang nasyonal. Karong taon-taon lang, no? Malamang giyapon ning pipila ka mga pahinomdom. Standby.
1: Printing Press ba ang inyong gipangita? Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press muhimo ning busunod: offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o risograph. Muhimo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press, gipanag-iya o gidumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA, registration number 9520-130192-11. Anak ni mahimutang sa 00491 Borgo Street, Surigao City. Printing Press ba ang inyong gipangita?
2: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Mag-party ka? Walay problema! Napot sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Purong Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Prime Time, Balita National.
0: Mga ka-vibes, harita sa mga kalabuan sa kaudluhan. Kagahapong adlawa, medyo naukay ang Senado. Sa dihang kalitama nga doon ay paka-paka sa ilawang nga bayan sa Senado. Nga gikakuyaw kini sa mga reporters ug sa mga empleyado ug mismong sa mga senador nga dito sa ilawang nga bahin. Adi na naasab dito si Senator Bato de la Rosa. Daga na nagduda nga matod pa losobo na og dakpon si de la Rosa. Gumikan sa gingon nga arrest warrant gikan sa ICC. Inundo na pa'y mga legal remedies sa gipahigayon ni Senator Bato de la Rosa. Og gumikan nini nga mga panghitabo, may adto mismo ang DIOJ Secretary nga si John Bicrimolia aron sa ingon dili ingon nga pagdakop ni de la Rosa kun dili pagsusi sa kahimtang sa mga senador kung ana ba sila sa safety nga kinini ang lugar. Anang kabahin sa praskon ni DIOJ Secretary John Bicrimolia.
3: 746 armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USA. They had firearms with them. Badausa fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one is wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all believe in one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. Let me make that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find him.
0: Okay, mga kabibes. Wala sila may balo kung sino o daw naghihimo dyan to. Sino mo dyan? Alas 7:13 na sa buntag. Ipaniguro karon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay puwersa sa kagamanan ang nalabigit sa gikareport nga serye sa binotanay sa pulis, apulis, sa pusil sentro sa Senado kagabi. So, sa kapahayag, ingon ni Pangulong Marcos nga agad siyang nakipaglambigit o na nakikoordinate sa DIG Secretary John Vic Remulla para hatagan o katuon ang maong lugar. Dugang paniyangan na kiusap di usap siya sa NBA Director Melvin Matibag aron na siguruhon nga may kung may ginsakpan ba siya sa ayin siya ng reaksyon sa Senado o wala daw NBI dito. Samala, sa Pangulo nga bugtong mga lehitimong security forces lamang ang nasood sa ilawom sa Senado. Lakip na ng Philippine National Police PMP, Philippine Marines, Office of the Senate, the Sergeant at Arms. Pugtano sab nga gipag-

0: Sa pagpatay sana ay sa atong mga balita, nagtuo karon si Congressman Joel Chu, ha? Mapadayon ang maayo nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte luyo sa kalit nga pagbag-o sa pamunuan sa Senado. Kung din si Senator Alan Peter Cayetano ang napili gabang Senate President, human na mawagtang o mapakanawag si Senator Tito Soto III atong Mayo 11. Sumala kay sa Chua nga misalig siya kang Cayetano. Isip usa ka veterano nga abogado kanhing speaker sa Kamara nga matud pa ilho ng iyang konstitusyonal nga katungod o mag-convene kini sa impeachment court sa oras nga madawat ang article sa impeachment gikan sa House of Representatives. May nuduman nga mibuto ang sa Kamara ang 257. 25 ang nagno og 9 usab ang pabor sa ang may abstain samtang ang impeachment ni Duterte ikaduha gikan sa nakaupo o nakalikod isip vice presidente. Ang mga kasong sud sa articles of impeachment patubag gila giapilan kini sa misuse of public or confidential funds, unexplained wealth, bribery o death threats o sa mga opisyal sa gobyerno. Kagabi, miabot na ang articles of impeachment. Gipasa na kini dito sa Senado. Alas 6:16 na sa buntag, mga ka-vibes. Mukadto kita kuman sa gawas sa nasod, mga ka-vibes, kung unoy dito mga kalihukan sa mo. Samtang medyo nag-chaos up kita dito sa Pilipinas, doon na sa mga uno kay kalambuan sa bito sa gawas sa nasod. Ato nga ninaon kini mga kamay.
1: Prime Time Balita International News.
0: Dito sa gawas sa ganahod na nasod biyaheng China karong Miyerkules Mayo 13, si US President Donald Trump aron atender sa gihulatan nga superpower summit. Kini ang kahigayunan sud sa halos usa ka dekada nga bisita ang pangulo sa Amerika sa diskutang nasod human maantala ang iyang pag-adto nini gumikan sa nitabo nga giyera sa Iran. Oga sa mala paggila uman.
1: Prime Time Balita International News.
0: Gilauman ni Trump nga usa kini kamaayong pagkigadayalgo sa iyang counterpart sa China nga si Chinese President Xi Jinping. Nagunang hisgutan sa pangulo ang krisis sa Iran. O kasamtangang nakadepende ang China, isip pa ang nagunang customer sa ilang lana loyo sa gipataw nini nga sanction sa Amerika. Sumala sa report, nagipusab sa agenda ni Trump nga magkatak ng mag-abalidya kinig armas sa Amerika sa Taiwan o mga hisgutanan. May kalabigitan na sa self-governing democracy, claim sa China o ang control sa China sa rare earth exports sa mga tensyon tali na sa trade relationship o sa duha ka mga nasod. Lakip sa mga pangulo sa iyang delegasyon ang usa ka dakong grupo sa mga top US business executives. Lakip na nini ang giilang tycoon nga sila si Elon Musk o si Tim Cook. Base na sa informasyon gikan sa White House.
1: Prime Time Balita International News.

0: Arita sa atong balita sa paugnat sa kusog, ngunit pinaka-latest karon mga ka-wives, no, sa atong duwa sa sports.
1: Primetime Balita. Primetime Pagkik Sports Balita.
0: Alas 7:19 na, pagkamatay ni Grizzlies player Brandon Clark, padayon pang gimbistigahan. So, mga pag-imbestigahan sa mga otoridad ang pagkamatay sa Memphis Grizzlies player nga si Brandon Clark. Base na sa inisyal nga mga sa mga otoridad, nakita doon kining 29 anyos nga wa na'y kinabuhi sa ilang panimalay. Nakita matod pa sa mga otoridad ng ila ang mga drug paraphernalia. Uy! Og gihulatan usab sa mga otoridad ang resulta sa otopsiya para mahibawan gayud ang hinungdan sa iyang kamatayon. Niyatong nakalabay nga bulan, giaresto kini sa mga otoridad gumikan sa dali nga paspas nga pagbaniho sa iyang sakyanan og nakuhaan kini og controlled substance sa Arkansas. Niyatong tuig 2019, subring

0: miapil siya sa NBA o nahimo kining 21 overall pick sa Oklahoma City Thunder matapos siya kini na trade sa Memphis. Nagduwa kini niya itong sa ikapitong season sa NBA na doon ay average nga 10.2 points, 5.5 rebounds o 1.3 assists. Sila no, mga sikat na mantana sila dito nilo, magpakamatay manggihapon. Magaling pagkamatay ni Sweldo. ay, uban wa gyud na jamo. Alo, 7:20 na! Mga ka-vibes, mga ka ito naghingpit sana ito mga balita. Pasensya mo ka ganina, ha? Kay wala yung tamaka-live o niya sa radyo rata ninyo mabati. Medyo hilaw-hilaw kayo kay wala tayong mga background. So, pasensya lang mo ka ganina. So, standby ta para sa atong pulso sa kamatauran. Karong taon-taon, magisigutag mga panghitabo dito sa kauluan, no? Kani mga pagpabuto-buto sa Senado. Ay, bagang kudyaw ba ini? Sa ato magbalik, ayaw mo kalas alas 7:21 na. Standby, humalamang ng pipila ka mga pahinomdom.
1: Asher Starz and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang Asher Starz and Auto Supply. Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanag glasses sa sakinan.
2: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Ananay mutang sa Dalan Boromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
2: Asher Stars and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.
3: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
4: Ganahan baka umukaon ng lamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ilan, imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at bang sa Caraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at bang sa Gateway Hotel, Navarro Street at bang sa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo, Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan. We'll be right back.

0: Incorporated na himutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Naghanap ba kao ng barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Ana kanila ang nagkalain-laing putay sama sa lechon manok, beef dilaga, tinula na isda o dagan paguban. O kung snacks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ng mga haluhalo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami o bagong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, nagalagad na sa mga Surigao nun, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop, anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, Kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, o sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital din sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services mao'y adtoa. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
2: Athens, Lechon Manok and Liampo. Athens, Lechon Manok and Liampo. Lamian, barato. Nga Lechon Manok and Liampo ba imong gihanap? Ani-ana ang Athens, Lechon Manok and Liampo. Nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Ethan Lechon Manok and Liampo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya gidubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens Lechon Manok and Liampo. The best Lechon Manok and Crispy Liampo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, subok na.
3: Alang sa di kalidad edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngadto tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Abel Printing Services. Nangita ka ba o quality printing services? Ali na sa ML Printing Services. ang inyong kasaligan sa tanang printing needs. Sila nagtanyag sama sa jersey, t-shirt, polo shirt, tarpaulin printing, panaflex, stickers, signage, anaasab sila'y caps printing, mugs, lanyard, sandra board, flag, o uban pa. O sila may makontak sa cellphone number 0919-622-5277. O sila nahimutang sa Magallanes Street beside Divas Fashion Boutique, Surigao City. O kinigipragiya ginubala ni Mr. and Mrs. Raulino Caturan and Cecil

0: kamaturan. Puso sa kabaturan, way mo yagyag sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga sagdahunon o sagbot sa katiliban. Puso sa kabaturan, walay lipod-lipod, ngamutuki armukawas ang kabaturan. Mabati, banda-banda, bisanasa, puso sa kabaturan.
1: Ay, my God, kumusta marad na buntag sa Ejorot? Welcome din sa atong puso sa kabaturan, adlaw karon nga Hawaii, bis. Oy, bis na! Oy, 14 na kumang. Pitsa 14. Valentine's Day kung Pebrero pa ron. Wanel. Blurred na? Amin ang fiesta kumanaadlaw mga kamaibs. Happy, happy fiesta ninyong tanan. Oh, sa mga nag-birthday karon, happy birthday! Sa mga nag-anibersaryo, happy anniversary. Morning tanan sa itong OG ng Siargao. Good morning, sir. Attorney Francisco Lalo Matuga, sir. Good morning. Ay marusab sa itong SIIT President. Bingo Matugas, kanunay bagtik yapon ang iyang serbisyo. Bisan diya sa SIIT, nakita yapon ang kabagtik sa iyo pag panerbisyo. Good morning, yung tanan. Og sa tanan ito mga naminaw, karun orasa, no? Og sa mga kadagkuang opisyal, atong ika-125 bagani, na adlaw ng Surigao, pitsa 15, Silom. O, sa ulugon kini Silom. Sa atong provincial government, daghang mga kalihukan, no? Doon ay basketball, uban pa ng mga kalingawan, mga kamaybs. Ubay-ubay kini ng mga kalihukan para sa atong ikarajaw din sa atong probinsya. Yung mahinumduman, kining gitawag natog sa celebration sa gitawag nga One Surigao na tao ini during sa panahon ni Governor Sol Matugas. Yang gi-research ko mayo kung kano sa ang celebration katong One Surigao pa. So, ikal 125 na katuig, no? Ang nakalabay. Trada tres minutos nakalabay sa alas 7 sa buntag. Mga kabayos, mag-isiguta. Ay, kagahapong adlawa, inday konseyin o ya makurat. Ah, kurat na kurat. Tinga naman tanga. Ang sinugdanan ni mga kabayos, kagahapon ng atong mga senador dito sa, siyempre, sa House of Congress, mga kabayos, no? Kaya may meeting ba ganila? May session ba to? Pagkahuman, wala yun sila manguli lagi kay naghuwat sila sa Articles of Impeachment nga muabot na dito sa Senado ilang dawaton. O niya, nag-meeting sab daw sila kung unsao nila pagbarug katong giingon ni Senator Cayetano nga ang change of leadership dili but pasabot kay tungod sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kundili barugan nila kung unsay nahibutan sa atong batakang balaod o sa konstitusyon. Oh, sa atong konstitusyon. So, muti lang gimitingan. While nag-meeting daw sila, uy, nakurat man sila mga kabaybs, eh, gapaka-paka man. No, gapaka-paka man sa gawas. First time ini sa history bagan mga kabaybs, no? Sa dang naundan ta, sa dihang nakabantay na ta, nakahibayon na ta nga, unsa ng Senado, unsa na, karon pa kumakabati, abot sa unang, dabay nagpaka-paka din lang sa Senado, no? Nag-rat-rat sila ang Senado, bagan waya. First time siguro ni sa history sa Pilipinas nga nahitabo nga dunay gapaka-paka di sa ilawom sa Senado para sa aneo. Delikado. Kawaya-waya yung tao ng mga ambot kung sino ay nagpabuto, sergeant at arms ba, NBI ba, police ba, o mga jatot. Kaya may muangkon. Oh? Pero nakitaan sa nato sa CCTV sa pagsibog na ay mga Marines dito sa ilayom. So moni tan-aw nunog mayo kay sa ako tan-aw mga kabayos bagan nawad-an na magrespeto, halos kawad-an nagrespeto ang mga senador, halos kawad-an nagrespeto ang house, upper house, ang senate, ang senado, bagan ang sacredness, ang kasagrado sa buong opisina, nalapas tangan mga kabayos. No, nalapas tangan sa iyong sayon nga nasood sa mga kapulisan, NBI, no? Pero pag secure, masablagi ko na ito sa palibot diya sa ilawang nga bahin. Oh. So, dihang dapita mga kabayos, na wad-an o taglaong pa na respeto ang Senado o ang mga senador. Kaya ang rason lagi, gidyan to si Bato de la Rosa, tag custody nila, no? O sa man to, wala man ko rin mando, gadak po si de la Rosa. Ah, presidente, ganyan nag-ingon anak, si John Vic Rimulya, naglaong sab. Wala ko no dito yung NBI, pero ato sa paminawang kining paka-paka kagahapon, ato, yari Ranilo, ang paka-paka kagahapon, para ato, ma-refresh, no? Tanawarag. Nawara. Kita din. Oh, mo na paka-paka di ba? Grabe. Oh. Kinsa may di kuyawan ito? Oh. Ang pangutan na kung sino'y nagpabuto sa ilayong? Ayaman man eh. Dari mga marines, so tanaw, kasilib-silib ra, oh. Oh. Silib-silib ra sila. Sino man, di ba? Basin dyan mga jatok, dito na yung armas. Oh. Oh, tanawaran eh. Continuous, ha? Oh. Oh, alingaw-ngaw kayo ang buto. Ang kuhan, ang mga... mga senador in town. Sahay mo saka na sa agtang espiritu sa kadlok nilo. Sayo nga gabuto-buto na sa gawas. Ay la pagto aroy dakpon magaliw dakpon oi magapil na niya nagkuan mami diri. Oh, so nanawag sila sa NBI. Si Senator Legarda bagani na nawag sa kang NBI director. Lawin biya wa man midiha ma'am kay wa may among tao diha ka nag fellowship gani kami diri. Ang naa dito pulis kanina makita nato ng mga pulis. Marines. O katong mga sergeant at arms nga moy nagdepensa sa mga senador. Ang pangutana nganong na may gabuto-buto nganong sa may gibabutan nila unsa may tuyo nganong nagpabuto sila? Awa, sino may di kuyawan? Ang mga reporter naghuot. Ang mga reporter naghuot dito sa usa ka lawak nga sayo nang paka-paka. Oh. Ala. Kung ang jaga katapsiki jaw na bala. Kastilan na dito in town sila ni Senator Amy, Senator Legarda, kining Pia Caetano, Robin Padilla, Joel Villanueva, Bongo. Dito rin sila sa Ilayom. Ang ibang senador nang uli, no? Sila ni Senator Soto. Katong mga kuan sa kining mga kaibanan, kaalyado ni Senator Soto. Wala na sila dito. Pero may advice ko no mga kabibes na uwi na kayo maaga. Okay, baka may mangyayari. Pero ini sila nga nabilin dito, nagpaabot sila kuno sa Articles of Impeachment. Kaya deliver naman gabi eh. O, gikan sa Congress, tag-deliver nyo. Siya may mudawat, ayang ayang. Oh. Ang katingaya ini kuman, sin o may kapinosilay o sino'y nagpabuto? Oh, no. Oh, sino may nagpabuto? Di man ito makita, di ba? Dito sa ilayong nga bahin, ang buto gikan. Diyarin mga marines, kasilib-silib, tiyon-tiyon, kung sino'y nagpabuto? Ay. Awa. Di ka sumano na iton? Mag-inom ko ng kape dyan sa arang kainit, na iskalag o krani mo. Oh. Kuyawan dyan ka mga ka-vibes, kay ako nagka-experience ko ini sa una, katong pag, hindi ko nakabantay kayo nilo, itong na ay puganti sa ba? Arnulfo Tair, masiguro to. Puganti siya nil, pero na ay doa ka 45 na pong iyang grenade. Oh, pero ni-surrender siya nil. Surrender siya, nadaya na sa office of the mayor. Sos, kay tuyo, mangyulagi nga ko, disarmahan siya. Basta nil, gidisarmahan. Sos, kay nakabunot man. Nakapabuto may gani kay ang hand grenade na dauban. Kay kung waya, bungkag kami hurot. Eh, ni, paka-paka. Oh, bagan mo, kung pa kumubo pang bintana, mulukson ako. Yan naman kay mataas man. Oh, So ano yung kainin na insidente mga kabaybe? Oh? Sa yun ang kanang nga buto? Ah, oh, di ba? Sino may di makaihi na ito? Oh, dyan. Oh, di ka makaihi ito nilo? Ay, nako mga kabayo. Yun, ana, no, ang senaryo kagahapon dito sa Senado. Uno naman tao ni niya ito ang nasod mga kabayo. Good morning kang Noli Concepcion. So, taon-taon mga kabayo, nagkalinaw-linaw na ambot ni si Batman kuno sa exit nga bahin itong mga nagpabuto. Sinoy nagpabuto? Niabot si John Vic Remulla, ang atong DILG officer. Nagpahigayon ng praskon. Atong paminaw na yung praskon mga kabayo. So, oh.
2: 746 armed men tried to enter through the second floor.
1: Six armed men daw trying to musood sa second floor.
2: Huh? Stopped by the USA. They had firearms with them, but the USA fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one is wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil,
1: why politikaw daw kana na panahon? Ikadto si Remulla para pag-secure sa mga senador o dili ingon dakpol de la Rosa?
2: Politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation. The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator de la Rosa. In fact, we are...
1: Oh, tanaw ha? We are not here to arrest Senator de la Rosa.
2: Here to protect him.
1: Ang ilang pasensya, protektahan Senador Lakip si de la Rosa.
2: Let that be clear. Let me that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find
1: them. Okay, so we do not know mga kamayos kinsa kunoy behind this kuan kalihukan. O sino may ibanok? Kung sino may nagpabuto? Sino itong unum ka mga tao nga nisood pagsuway dito sa second floor? Sino man ito ng mga tawhanan nilo? O ito mga jatot siguro ito o ano ba, mga invisible? Kaya wa may nahibayo. Imposible sa buhay na ibayo. Dahil nahibayo dyan. Hilom lamang. So, gumikan ito ng mga panghitabo mga kabayos, mismo ang atong Pangulo sa Pilipinas. Si President Bongbong Marcos nagpadayag sab sa iyang statement, no? Nga nag-clear siya kabahin ini nga dapat imbestigahan gayod, no? Kaya ngayong nahibawaan dito, katuramang mga pulis ko, no, nga unipirmado, nga nag-secure sa palibot sa Senado. Di ba't pasabot nga para dakpon ang si Bato de la Rosa dito? Kundili, ilaranggi secure ang palibot dito. Pulis. O katong mga taga Sergeant at Arms. Ano yung mga statement sa ito, Presidente sa Pilipinas?
3: Nung una kong nabalitaan na nagtutukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. At nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Alamin po natin at kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Nung una kong nabalitaan na...
1: Okay, so moto ang statement sa itong Pangulo sa Pilipinas, no? So nag-clear siya nga katong mga na gitawagan niya si John Vic Remulla para bukad to sa Senate para i-secure ang mga senador. Walang instruction nga dakpon si Bato de la Rosa at doon na panahuna. So, ang gusto lang sa Pangulo na ma-secure ang mga senador, no? Kay may putukan malagi. Basin, uno na nahitabo. Kanako na disgrasya dyan mga kabibes kung mga matay mga senador dito sa ilaom. Oh, so, tagkanto. Nikanto si John Vic Remulla. So, NBI sab ko no, yung gitawagan. Si Matibag. Wala man kami sir, wala kayong instruction sir na punta kami diyan. Dito lang kami sa opisina, nag-fellowship man gani kuno sila di atong panahuna, nagtigo man mga NBI. So wala kuno sila dito. Sunod ang naa dito mga uniformado katong pulis nga nakadistino dito, dili ingon aron pagsamok-samok. Katong mga Marines nga janto dito nga pag-secure gihapon sa Senado, dili ingon pagsamok. Ang problema, sino man dyan to na mga tao nagpabuto sa ilayom? Mauni na kung pamba, na kung tanghaga karon. At ang unum ka mga armed men nga may attempt daw pagsaka dito sa second floor. Nasiguro sa second floor ang mga ang session hall sa Senado. So sa second floor, di pag unya kay ang mga senador, mga kabibes, o ang mga reporters, musaka ganyan dito, balak na ibuto-buto. Oh, kaagi masam nato ni sa una ni. Gira dito sa kinining kuan dito sa may Haybani sa may Alegria sa una, grabe man ang ambos-ambos siya sa Pearl Dock. Oh, sakay ta sa B30 nga kuan, kanang murag chay mate yan kog ligid. B30. Oh, nakay ang batkom nito sa una, maestro na mo sa una sa trade. Oh, maestro to siya. Sud mi sa kanang dako na ligid ba B50 ba jo ngayan na kuan. Tangkin, mura tangkin ni Gira ba? Oh, dito sa bakbakan nilo, biti-biti ra naagi sa kilid, tinagiktik ra. Oh, bagang kaihion ako kalibangon sa ilayon ako. Kuyawa ba yun eh? Rat-rat ba sa libot-libot ang machine gun sa ibabaw, tinagiktik ra. Oh, na may gangay nga lungag nil para lutsanan sa kuwan sa Armalite. Oh, di ka pwede mo silib kay basic sniperon ka, igoy mo mata. Oh, so experience nato ni mga vice, sa reporter ka, binutanay man dyan, no, no, ayaw alam siya magpatunga, sabi kaya maigo ka. Oh, saka mga reporter dito? Paka-paka, oh, pagsaka ng mga reporter, hamuk man ito mga reporters, klase-klase, pinag na kay Stasyon ng Manila. May TV, may TV-TV, may media, may media-media, vlogger pa iba dyan nito. Dahil hamuk, pagpaka-paka mga ka-vibes, naghuot sila sa isang kalugar. Sino may di mo tago na nito? Ang pangutana, umakuman. Sino man dyan ito ng mga tao nilo? Ay, matulad pa ni Greg Marcos, dili makadawat si Marcos sa change of leadership ng Senate kay posible dili ma-convict si BP Sara during the impeachment trial. Sara Duterte is the biggest threat sa tanan mga kawatan sa gobyerno, si Greg Gajod, Argajod ay kakuan, sa mga kawatan sa gobyerno, including the, bisan uno pa na alibay mo mismo sa Senator Amy Marcos nagsulti. The President instructed him para hulihin, continue telling lies while he's in power. Kang Marcos yung, kang Greg Marcos. So, mo na yung mga punto pod, no? So, nini mga panahon na karon mga ka-vibes, klaro mga instruction ni Bongbong Marcos nga huwag niyong hulihin dili pagdakop kang Senator Bato de la Rosa. Pero ang kamuto upon si Senator de la Rosa kay kang President, former President Rodrigo Duterte, ningo masabihan si BBM na, oy, hindi ka namin ibigay pero dato na dakop man. Ah, oh, dato na mo sa dahig gani ko man si Kuan nag dahig da na ganin ito si si taglaong pa si Duterte. So, way kumpiyansa si De La Rosa pero sa statement publicly ni President Bongbong Marcos nga bingon siya nga dili way tuyo nga dakpon si Kuan Bato De La Rosa. Kuman na panahon way, kay naamang gyud existing man gayud gani giapil naman sa watch list si Kuan nga taglong padakpunon si De La Rosa sa kining ICC. Oh, pero mingon man si Senator Cayetano nga i-turn over na mo kung naa nay igawas sa korte mismo ang court order, Korte Suprema nga magtugot, no? Kaya mo kuno moagi lagi dapat moagi sa sa kining atong judicial system dere sa tuwa. So mo na ilang gibuhat karon. Adi sir siguro mo surrender si De La Rosa. So mo na giingon mga ka-vibes, ang kaso ni De La Rosa parihas kang President Duterte, crime against humanity. O ambot kung nabay na absuelto na may bagong abogado karon ni President Rodrigo Duterte. O crimes against humanity ang iyang kaso. So ang sunod kuno ni De La Rosa si Bongo na sab. Ay. So sa ato pa kung major, kung madakop ang duha, dili na sila mag-majority. Aroy, mag-election na po dyan pagka-presidente sa Senado. Mapulihan na sa mang Senate President. Yata, dako panig lalisunon mga ka-vibes, ongoing while pasingod ta sa impeachment proceedings nga himuon sa Senado as mga judges. Ya paman, ampo po ipagabot sa articles of impeachment, no? Wa pata kahibalo kung nag-build up na sa dyan ng honor dyan ng mga diskarte para magbag-o ang leadership sa Senado. Nakuha man nila ang leadership. Mga ganit mitong si De La Rosa para makuha nila ang majority. Trisi sila kabuok. Girisgo ni De La Rosa. Nagtago-tago man siya. Tungag yun siya sa Senado kay para mabutara. Ah, karoon na mo yung nahitabo ni Jacoma. Na-trap siya sa Senado. Oh, so wala yung remedy dyan. Musurin, derga yun siya madugay. No, ang ayaw mo si Batsi dyan. Oh, so muna mga ka-vibes, unom daw kataw ang mi-attempt pagsaka. Wata kahibayo unoy, katong unom kataw, wata kahibayo kun unoy tujo nila. Sino ila kuhaon? May kuhaon ba nila sa ilayom? Ah, or uno ba? Kay si Senator Bato, dito raman sa ilayom. Sino ni Robin Padilla, dito raman sila sa ilayom. Maisog sa si Robin. Sa'yo mo bilib, sa'yo ko sa'yo ni Robin. No? Ah, sa'yo mga statement. Romiel Agulap, si BBM ang mastermind ka. Hindi na ko nabasahon inyo na mga message, ha? Oh, inyo na mga message. Oh, muna mga ka-vibes. Wata mahibalo. So, muna i-establisher ka nun sa investigation kaya NBI, wako nun rito. Oh, kaya NBI man to'y una. Napay ka nun. Uno ijo, kwan ini, huna-huna. Kinibang si Trillanes naman eh, nakatabang ba na yun, nakasamok ng samot. Oh, si Trillanes marajaw man. Lamang ang estilo ni Trillanes, pagsulbad sa mga problema, pinaagisab sa problema. O naman, sa una, nag-ukod mutiny siya. Oh, ang iyang reklamo ato, corruption. Pero, nag-ukod mutiny siya, kasi may nahitabo, napriso na mahinon siya. Biskay na ay problema, adyo sulbara sa abnan, pinaagi ng problema, para ni ICC kuman. Sino may nag-authorize siya magdaydaya sa itong araw-araw to baris sa ICC? Muna ni pangutana ka ron, umanjaon, sirip na ba siya sa ICC? So, unsa man na, nakadugang ba na sa kalina o nakadugas kagubot hinoong karon? So, muna yung mga pangutana mga ka-vibes. So, ang kining tanan, manginauta nga mahatagan kinig katinawa, no? Uno ini na mga kuan kay kung tanaw na tugay yung general mga ka-vibes, ang mga investor dagko, nagduha-duha na diri sa ato. Matay ko yaw, nabisyan sa Senado gani buto-buto man, delikado man. So, distansya sa ta. Mga ka-vibes, yan na tayo kong panahon. Pag-iuman din sa atong primetime pulso sa kama tuuran. Standby kita sa musulod na programa, ang bingo sa katauhan mga ka-vibes. Agoy. Ayaw sa buto-buto. Bingo sa katauhan karong taon-taon mga ka-vibes. Bani Ma'am Gigi Castranche, Delta Bravo No. 7, Manilo Jade Galagay. Kami tanamingon, salamat para sa nabuntag sa Ijo Horot. Salamat.